0: South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting! Bullseye!

0: Alright, higa lang may buntag, alas 8:10 na kita mga katropa. No? Ako sa nga timbayaon ni mga katropa, hanin, kini ato apod ng mga tigominaw karon. Welcome back sa ito ang programa nga Bullseye. Romilita Bacaro, good morning, matod pa, ingon niya, and Raksawan de la Piña. Na Clarix ko na matod pa, kandami sa Santon Gold Coffee Mix. Bago lang naharot ang ako ang Santon Gold Coffee Mix, ha? Premium D3 ang akong ginom. Ganina, dali na kay Iyarok, igamay kay ang ako ang tasa. Good morning, katropang alan, ingon niya, Raksawan de la Piña. And Mary Grace Cruzada, nakamata na good ma'am. Ha? Good morning mga kabulsay. And John Kenneth Irai, happy viewing mo dia. And JR Kabugao, nagapasalamat siya nga to kang Councilor Danny Denghirang sa tuwang interview gagawin ng mga tropa. Muna yung mga nagapakabana, manggod no, sa tuwa po ng mga kasikas dili karon sa dagpan sa Davao, labi na kung kuryente ang atong isgutan o singil sa kuryente ang atong isgutan. Mga katropa, dita maglangan at ay bisita na ito garoon ng mga dili basta-basta ni mga katropa ni ha. Kay basin paghumanani o posasan ta. sa bagay, mga ganahan po ko magpapusas niya dito kung puyo nga ito sa kad ng mga kauban ng mga PDL na to ng mga women's kung mga katropa nga nang iya itawag ka na nato diha kanang boarding house mga nato diha o kanang subdivision na mga sumusunod ka sa tuang BJMP mga katropa nindot kayo mapriso diyang lugar
1: pinawa ang
0: mga napriso diyang mga katropa di naganahan mo gawas kanaman kay daghan kay silang mga na-learn din na sulod sa prisuan tungod sa mayo nga pagdumalapod sa itong mga tinubdan. Atong kauban karo mga katropa, sila si Jail Officer Once ni sila Once. Kay duha man yung mga katropa, sila si Jail Officer One, asa kong istahan ni Maria, si Dayan Malagog si Kati ang ako ang nadumduman. Baldi, Dayan Baldinas. Tama ba? Baldiras.
2: Catherine Balderas.
0: Ana baliktad. Dayan Liego.
2: Yes.
0: Og Catherine
2: Balderas.
0: Narambol ninyo ang pangalan ng apelyido ba no? Wala na ko memorize ba no? Welcome ma'am sa programa nga Bullseye og sa XFM 89.1. Pasiuna sa nato nga pag-welcome po nato ma'am sa mga nagapaminaw nato karon no. Atong kauban mga katropa ang atong mga taga Bureau of Jail Management and Penology. Tama ba? Taga nguban diha kay Maa City Jail di manguna. Magbutag unahan to kay kasi maguna sa inyo ang sulti. Si ikaw na lang si Dayan o Dayan?
2: Catherine.
0: Yes. Dayan. Okay, Dayan. Sige. Yes.
3: So, sa itong mga tigpaminaw, no? So, mayong bunta. So, may buntag po sa inyo, ha, ma'am and sir, no? So, dahan kayo salamat sa kaninyo, sir, na sa pagpahigayon sa amua, sa maambit na mo ang among mga programa o serbisyo sa sulod sa Bureau of Jail and Management and Penology 11. So, ako dahil si Joanne Balderas na assigned sa Davao City Jail Female Dormitory, Welfare and Development Unit, J. North po.
0: Ayun. Oo. So, si Ma'am Catherine. May buntag po ni mo niya. Pasiuna po ni mong pagtimbaya. Labi na to mga badlungon sa sulod. Mga buutan na dito, ha? Anyway, good morning once again, no? Ma'am, I believe na ay mga programa ba karong umaabot o una sa inyo ang mga ipadayag karong nga ipahibalo, no? Mga musta sa ako din ha, na-mention ninyo ko ganina nga naamo na sa female, sa to? Female dormitory.
2: Yes,
0: nindot paminaw, no? Kay dormitory. No, dili siya ingon o kanang jail, no?
2: Yes.
0: So, nganong ingon ana naman na siya karon ma'am, o anybody, kasi magka-istory sa inyo, ana.
2: So, ginatawag siya na dormitory, sir, instead na katoy mong gingon ganina, di ba? At least, dili nila ma-feel na murag jail good sa sulod. Mao to pag makasulod mo sa among jail diri sa Davao City Jail Female Dormitory, sir, murag siya cottages, murag siya village, di ba? Kay to the point na gipakita na mo sa publiko ba na ang atong mga PDL, dili sila makabati sa sulod o kaguol or mas ma-feel nila ang kalisod. Isip tabang po silang rehabilitasyon na makafeel sila confident po sila sa sulod ba na dili lain ilang matulugan ana
0: kanang makaingon ang uban din na wow kanindot pagdating din niya manginggan nyo pagdating sila dito ngalas padakop na mo pero kanan na din na no dili pa na sila matawag na to o kanang mga kumpara kanang napa sa mga kaso under case pa na ilang mga
3: kaso undergoing trial pa
0: under litigation pa di ay no so kay kung mahukman na ka din na Ilabi naman ka nga to sa Dapicol. Yes. O sa gito gani, di po to magpatawag dito o kanang kuan, kanang ganing prisuhan, kundili penal farm. No?
2: Yes, penal.
0: Okay. Anyway, dormitory, nindot kayo nga word. Kanun sa lang nagsugo din ha, nga ingon ana na ang tinawaganan karon din sa mga PDL karon.
2: Year
0: 20. Ang mga kuan pa, nga, 19th century pa ba na? Or dugay-dugay na ba? O during the time ni Digong, no?
2: Opo.
0: Kay Digong nga na, no? Kay nadumduman na ako, nag-donate dong ang uban din haog ka ng ilahag yun. Nga, o si tawag ka na ma'am, village naman ko ng tanaw na ko.
2: Ha? Cottages.
0: Cottages, oo. Kay the last time nga nag-tumi dito, katong sa, katong Eagles gani, no? Nasya ko dito kay... narito ang amo ang silingan. Ana silingan, kadugay na to nakita. No? Nung naman ka din hi. Nga bago ra man ko nakagawas, ndak pa na pugo. Chang anong nagpadakop na pug ka? Ganahan mo gud diri. Anyway, tinuod ba na nga ang matag mugawas na to diha nga mga kining sa female dormitory tayo mga kaigsoonan ha. Ang gawas diya, daghag mga katunan, pagluto, uban pa, nang uban diyan, nakita na ko, nga naghimo sila ka ng mga cookies, no? Na mga baligya diya sa sulod. Lami ra ba po? Kisa may nagtuon anak. Mm. Na ay mga nag-ana diya, nga nag-volunteer?
3: Yes, sir. So, dakong tabang diyo kayo, sir, no? Especially sa mga service providers. So, na yung mga service providers na nag-offer, yung nag-sulod sa jail, sir, lagi pagmuwa, para makatabang sa mo ang mga PDL po, sir, sa ilang mga different services, sir. Like sa karun, sir, is especially ang skills training, sir. So, nami mo was from TESDA. So, naghatag sila mga different skills training para makatabang sa mga PDL, sir, upon their release sa community, sir. So,
0: ayun.
3: At the same time, sir, habang naka-detain sila sa amuas, sir, so, ilahang time, sir, is magamit yun nila, sir, sa pagtudlo or kanang pag-learn o different skills po, sir.
0: Oh. Pila ba ang kapasidad diha, ma'am, sa female dormitory?
3: So, sa karon, sir, is naami, ang total jail pa po, sir, is nasa 315.
0: 315?
3: Yes po, sir. As oh, of now po, sir.
0: Puno na ba? Kulang pa. Okay.
2: Okay pa man nun.
0: So okay pa? Dili pa siya saturated or kining kuan, kanaganing ang uban diha, basig ka ng chatsan lang matulog. Kay puno na.
2: Dili man lang
0: po siya, sir. So, ang assurance na dili yun magkasagol, no? Sa katong sa lalaki nga... Ang sa lalaki, sa'yo tawag ito, dorm pod?
2: Male dormitory.
0: Male dormitory. Pero lahi lagi
3: ito kay... So, nakaseparate ang female, sir, at saka yung male dormitory talaga. So, pero isa kaming...
0: Kamu din ha, nga na-assign sa female dormitory, mga pila mo kabuok diha? Bayo-bayo po mo?
2: Around 50
3: so,
2: po naman personnel.
3: Sa mga around 50 plus of our personnel po.
0: Ah, kulang pa diya po, no? Kay 300 inyong bantayan. 50 mo, niya, di ba mo magdungan po? So, shifting. So, buhat na itong katunga, 25 mo. So, 25 is to 350. Oh, murag, 50 is to 350. Pero di man yung dungan, so, mahulog yung matunga. Anyway, anong problema ho, manato na, nga mo mo nagproblema. Na-mention mo kaganina, on sa mga activities nga ito ang pag, kumusta karon ang ito ang BJMP, especially diha sa ito ang mga PDLs na ito, karon sa ilang mga facilities o guban pa?
3: So, karong umaabot na October, sir, no? So, nami ipahigayo na, so, gina-celebrate yun na siya sa whole Philippines, sir, every last week sa October, gina-celebrate na mo ang NACOCO, which is stand for National Consciousness Week. So kini sir gitukod ubos sa presidential proclamation number 551 nga nagtumong sa pagpataas sa kahibalo sa publiko sir bahin sa mga katungod sa mga rights kaayuhan o rehabilitasyon sa mga persons of deprived of liberty na under sa among custody.
0: Ayun.
3: So dili sir ma-showcase nila ang ilang positive transformation na na-undergan while na sila sa sulod sa amuang pasilidad.
0: Ayun, oo. Unsa may possibility ana nga mahitabo ana nga mga programa ana karon og kinsa ba ang ato ang mga expected dinha nga mga bisita ba, no? Na kun naaman.
2: So
0: or kinsa tong mga tinubdan dinha nga muduol diha anang panahon na. Mo bisita na lang anang panahon na.
2: Kaning NACOCO week mm-hmm. sir, kay celebrated man siya every last week sa October. So, mm-hmm. murag, kumbaga, taas-taas ni siya na activity. Murag, week-long activity week-long. Ni siya. Uh-huh. So, kato, possible, well, nag-welcome yun mi og different kuan provider mm-hmm. sa public ana na mag-conduct sila og ilahang
0: by schedule na lang.
2: Oo, mm-hmm. kumbaga by schedule na sila and mm-hmm. naga-letter ang uban na willing sila mag-conduct og free skills training ana na week or isa at least one day naga-conduct sila then naapon na ginatawag na legal aid day, kumbaga para legal mm-hmm. day, ginatabangan mga lawyer actually na naga-visit dito sa AMA sir, mm-hmm. nagahatag na sila og free consultation
0: ana. Free consultation kay uban gud wala mga naay mga kuan mga abogado pero nagsalig sa government. Na-remember na ako tong nag-istoryahan namin ni Judge sa Apaw Adlawan. Pag lingkod niya isip RTC Judge balik sa Davao City kay dito man siya sa Oriental Bato di Oro dapit na assign. Niya na-assign siya sa kining drugs. Sa kining drugs court siya. Pag tanaw niya dito, naiuban dito nga tag-walo na katuig ng nangapriso. O niya, kung desisyonan siya, nara siya tulo ka tuig ang kinilahang pagkapriso. So nanubra na. Walo ka tuig na nga wala pa na desisyonan. So mo nay ang kakulangon di dito walay mga nagabugar pag maayo. So panahon ay nga basin og naay makasusi anang mga abogado din ha nga kumustahon ilang mga kaso unsa ba ni kabugato ni light lang ba ni pwede ba ni nga makuan dayon no kanang masolusyonan dayon no. Ma-verdikan o si tawagan na ma-desisyonan, ma-hukman da yun, no? Kay the more nga dugay-dugay yun, dugay po sila maka gawas din ha. But anyway, kinibang mga naadya karon sa female dormitory, taga-asa ni halos ni sila ang uban din, taga Davao yun ang majority niya?
3: Ang majority sir no sa mga PDLs na mo sir mga bakasyonista sir is halos
0: gwapo lagi to imong term ma'am kanang bakasyonista.
3: Yes.
0: ganahan kay ko ato ba? Feeling bakasyon lang.
3: Yes.
0: Oo. Nya sabay kay kung bakasyon lang temporary.
3: Temporary
0: lang na sila niya. Yes, tapos sir. Mga taga Davao jud halos.
3: Yes, sir. Majority sir.
0: Ana badlungon. Ay bakasyonista sa Davao. Badlungon sa gawas pagabot dito ay bakasyon na ning amo. Nabay mga success story din ha inyo kuan ma'am if nakadumdum ba mo?
2: Yes sir. Oo. Actually naman pud mi nagahatag pud mi educational programs di ba sir sa among mga PDL and napud tay ginatawag na college behind bars. So naami isa ka PDL sir ba kumbaga nag-college siya dira. Kaso lang na ano siya na release naman siya sir. So wala niya nahuman iyang pagskwela sa college ba pero paggawas niya sir
0: gitiwas niya?
2: Yes, gitiwas siya and of course, guided po siya sa...
0: Anak siya. Siyanga, oy! Ano, nakagawas pa diyan ko ba? Balik sa tatay na o, no? Siyanga, oy! Nakagawas pa diyan ko, mag-graduate naman tayo. Pero naay mga inaana, no? Nindot siya nga, kuhan. Muna gusto na to nga madungog ba? Kana ganing, ang uban manggod, reformation manggod ang atong gusto din, ha? No? Nga, yes, kamudiri, sa gawas, murabag, your will be done lang mo kanunay ba? Pero pag-abot sa sulod, they will be done na di ay. Ang uban dyan, na Diyos no na, di ba?
3: Yes,
0: na ay mga, kuwan dyan, mga evangelical people dyan, yes, no, nga nag-sulod, no? Daghan ba? Daghan, no?
3: Yes,
0: oh, by schedule lang itong uban?
3: By schedule, sir.
0: Magpamimbro mi diha. Oo, sige. Kasi may istorya ko din, mag-send lag letter of intent, no?
3: Yes, yes po, sir. Letter of intent po sa mga jail warden po, sir.
0: Actually, napakit sa mga sa Agila diha. Nami, kuwan eh, kanang Fraternal Order of Eagles, yes. Si kuan si among under ko kay kuan kining Gov Kurong no Michael Kurong nami kuan diha nami unsa tawag diha kanang cottage din ha nga amo jud nga gipabuhat no oo nanabay border nananay lang puyo.
2: Cottage sa ano Sir Eagles is meant for para to sa mga pregnant na mo na PDL.
0: Mao diay tama diay oo ngano na may pregnant din ha
2: kuan sir kanang
0: pagsulod nila, yes, buntis na daan.
2: Yes, sir.
3: Yes po, sir.
0: Pero wala po'y nakasulod na nga nabuntisan. Mangutahan na tagaroon na nga nung nabuntis mo na nga. Wala pa man di po na nabuntis pagsulod ni me. Kay nai pregnant or kini mga nakaanak na pero siyempre, patuon ito kay patutuyon ang, na ba na? Mabisita ang ilahang kanang infant pa na priso ang inahan, nabay na nga makintabo. Na priso ang inahan pero infant pang iyang bata niya giadto lang dito sa kuan para makatutoy bisita.
2: So far manoon sir,
0: wala, no?
2: Kay under care of sila sa families
0: nila. Sa families
2: care
0: nila.
2: Of nila sa families nila sa gawas ilang mga bata, sir.
0: Oo, dili pwede makasulod ang mga bata dito nga naiinahan dito nga nagapatutoy ba niya na priso, wala yung nanang pangitabo, no?
3: Wala, sir, pero na instance sir na na ang inahan sir na dira sir tapos dili sapat ang gatas sa yang baby sa
0: family,
3: okay. Family sir. Hmm. So ang ginabuhat na mo sir no, so naman may mga nurses on duties, so sila ang mag-answer, mag-assist mo ang mga mother na mga PDA sir na nagapampod sila, so tapos gina-preserve nila ang breastfeeding milk, tapos if ever na anang ready na siya, so gina-pick up silang family sir para
0: so ang mga babies. Bito, no, kay kung diha sila nanganak unya muna akong pangutana ba maapilog ka priso ang maapilog ka ng ka-border ang bata nila, no? No? Diha na magpuyo pod sa dormitory ang bata.
2: Actually depende gyud pod na sa nasa kuan sa mother if ever ipak willing i-care off ba niya.
0: So, iyaha lang desisyon.
2: Yes, iyaha
0: nga. Ipa-care lang to sa family. Yes. Pero kung ako yung mother, ay, nakita lang ko dali nga, dili mani person, village mani din eh. No, dormitory mani. No, so magdako ang bata din ha, at least anad na siya daan sulo sa dormitory. Di ba? Anyway, talagsa lang na diha, ma'am.
3: Yes, pero sa karun, sir, no, is na may bagong kuan sa itong gidonate na cottage, sir. So intended po to siya, gihimo na mo siyang nursery room, sir.
0: Ah, okay.
3: Yes, sir. So ang magamit dito, sir, is kanang gidonate po sa from JCI po, sir.
0: Ah, yun.
3: Sa mga babies.
0: Mm-hmm.
3: So if
0: no?
3: Ever na makadesisyon ang mother sa na PDL, sir, is ipastay sa niya ang iya ang baby dira sir for breastfeeding or gusto niya i-care po sir, so nagakuan po ni sir sa ilaha sir.
0: Ayun, oo.
3: Yes, sir.
0: So, anyway, balikan na to itong mga activities na in the future, no? Unsa pa ganito, ma'am, ang gusto niya ipaabot din, ha? Gawa sa itong week-long na to nga celebration, nga welcome na mo diha karon kung kinsa itong mag-testify, nga asa man sila magipag-coordinate?
2: So, ano, if ever willing sila mag-conduct sa ilang services or willing sila mag-provide og donation, pwede ra kayo i-contact sa among email or mismo sa among official Facebook page. Sir, pwede ra may i-reach out.
0: Naman ito, no, BJMP.
2: BJMP, Davao City Jail Female Dormitory po ang
0: ayan.
2: Name sa among...
0: Na mo tubag din, na nag-man din, ha? Kaya ba sinuog ka nang mag-message ito niya? Tapos, dugay kayo makatubag. Parehaning amo adre, naningil. Dugay kayo nakatubag. Siya, dugay lagi nito. Naningil, mangka. Muna, dugay kayo katubagon. Pero mayong kaganakay panalangin din, ha? Atubagon yung takadaritso. Pero inyo, ha, manadyo nag-man din, ha? Nagabantay ba?
2: Ako ang
0: nagatubag.
2: Actually, okay. Ako ang nagamanage sa...
0: Ah, klaro, kay STV-TV na. Matubag yun na. Pero sa karon, pila naman ang unsang grupuha, kasagaran ang nagahatag, nagatestify nga sila, willing sila nga mag-appeal, anak. Nanabay, mga...
3: So, sa karon, sir, no, so ginabalik, kagihapon na mong usamo ang process last. Every year na ginabuhat na mo, sir, so nag-reach out mi sa mga different service providers or sa mga individual na mga generous na mga individuals na willing mag-donate, sir. So, itong mga service providers na mo.
0: Atong tawagan si Gob Michael. Inang nami mga occasion din.
3: Yes, sir.
0: Nakalimot na.
3: Party po kasi si Gob Michael po, oh. Sir. Sa
0: active po kayo na di, ha? Bisa pa ganaganing nasa nila. Mauli yun din. Kay, mailang man ako nga kuan. Mailang man ako nga ganaganing nana siya, nani activity sa BGMP. Kay mahal kanya ng BGMP ba? Nga naman, namo kami group chat.
3: Yes,
0: pag hindi yung hindi makapunta, mas mahal yung abono. Kaya katong the last time nakaadto jud ko, nakasulod ko rito, naghatag-tag short exhortation dito. No, sa may mali manayaw ng mga babae diha. Grabe ka, nalingaw jud akong asawa, gidala nako dito. Ha? Ingon ko nga ayaw mo pag ayaw pag kumpiyansa diri, ha. Ingko pag kuan lang pag palda pag sulod din siya nga naman. Kay inspeksyonan biya ka. Nga sulod ka anang kulbaan nila akong misis. Sulod ka nang kanang naay, kanang kurtina-kurtina diha. Nga munsam ko diha, kadunggong ka atong balita nga halatuad. Oy, binuang na to, ma'am, na ha? Oo. Na, ang uban mo, good morning, din ang, oy, dili ka mo, kundi ha, kung dili ka, patuwaron ko, no, kay, actually, inspeksyonon ka, ang,
3: yes,
0: ang pasabot na, totally, inspect ka, babae to, babae, mapunang mag-inspect,
3: yes,
0: di ba?
3: Sir.
0: Oo. Kay daghan kay mga kuan diha, mga pasingit, no?
3: Yes.
0: Oo. Ang uban kanang suki na, nabefriended na. Nya, pagtuon nimo kumpiyansa na kay nabefriended na ta, di na kayo, luag-luag na ang kanang pag-check. Dito pa noon masakpan. Kay nanay gipang singit, kasagaran na mga ano na pa magyapoy mga paglusot og droga, dapat yapoy nag-request na dito. Mga sachet madakpan ninyo, nya tapos isulod og kanang pan sa panang uban din na nga kuan ma'am, common.
2: Sa ha? Actually sir sa among
0: kalabasa sa panang uban, kapayas.
2: Sa among jail unit sir sa Davao City Jail female dormitory sir kay nagaagi gyud mi og proseso every time na ay mga dalaw or mga bisita na mosulod sa among jail unit. Kumbaga ano say madugayan mi sa inspection ba kay halos ang pati ang key halos tungaon gyud na ana.
0: Correct. So oh. With dugay oy. Yes. Kato ganing nami dito nga among pangalan na wala dito na apil. Nanawag pata ni Kuya Kuan, Lagnayo. Lagnayo mo rin. Ang Kuan, anak na si Lagnayo, anak na sa Kuan Kaobang pong broadcaster. Kuya na ilang mga pamilyahan na kay na Air Force, na ay kanaganing si tawagan na, taga Bureau Fire, naapod niya sila taga City Jail, and napoy ka ng volunteer kuya na ang kuan ang amahan kuan lang radio announcer lang pero nagapag-graduate og mga nana. But anyway, may buntag diya sa ato mga amigo po dinha sa sulod ha. Nakita na ko sa sulod no, nindot ang development karon diya sa sulod sa BGMP pero ang budget diya sa national dili biya enough, di ba? Dili jud enough mo ni mga katropa nga kining nga klase nga mga programs ato gyud ni silang suportaan. Ato sigurong ibalik ug panawagan ma'am no kay para at least man lamang makabalo sila kun silang buhaton, unsa silang pagadalon, unsa mga dos and dons na pagsulod diya sa sulod sa basig bingos lang ay istruktura kayo mi. Kani amo ang kuan karon diri murag dili maayo no. Nga mahimong bad impression sila pero nagtuman na dito sa kining itawag na tuog ng mga insakto ng mga patakaran. Sige daw ma'am.
3: So, niining gayon na mga ma'am sir no, sa mo ang mga timpaminaw diha. So, kami mapaglusano na mangayo og suporta og in-kind or donation para sa mga umaabot na mga activities especially sa karong October sa long week nakoko celebration. Especially sa among mga stakeholders, sa mga service providers, sa mga private organizations, o sa among generous individuals para sa among mga activities. So, miski kung sa lang na donation po, andam po mimo dawat mga ma'am o sir. So, sama sa mga food packs, assorted groceries, assorted hygiene kits, o uban pang mga donasyon po ma'am and sir. So mag-contact lang po mo sa amuang Facebook page po ma'am sir.
0: Ang Facebook page asa ganito makita. Ang pangalan?
2: Ang pangalan sa mong Facebook page kay BJMP Davao City Jail Female Dormitory. Mga pink among logo sa
0: pink ang logo.
2: Yes.
0: Sir. Oh, kay para nagrepresent na ngadto sa mga kababaihan nato.
2: Yes.
0: Oh.
2: Yes.
0: So with that I can also attest sa mga katropa no nga nindot ang pamaagi dina sa to ang dormitory labi na sa mga naadya sa female dormitory na to mga PDLs mga katropa with this program nga kinahanglan silang suporta kay sa inyo mga hinabang sa inyo mga suporta sa inyo mga activities no makapa-enlighten kini sa tuapod nga mga PDLs dinha mga katropa and so far mao lamang kini no. Salamat kung napa tayo nalimtan ma'am nga wala na to na pangutana basig na pa may gustong ipahibalo.
2: Okay
0: na. Atong ipahibalo nga kanang okay na dyan sila. I hope na ilan ni kay ingon og kanaganing katapusan sa tuang panag-uban-uban. We can also give you support no sa BGMP sa ngalan sa tuang programa nga Bullseye. Salamat kayo sa inyong pagbisita diri ma'am. Ma'am kining Dayan o si Ma'am Kathy Catherine Kathy
3: yes boss
0: Catherine mali na po ko si Dayan o si Kathy no ang apelyido marambol na po na ako ni si Liego o si Balderas. Balderas. Oo. So, igon sa lay mo to si Banderas, no? Tapos to si Banderas. Antonio Banderas. Yeah, kay Banderas mga katropa. Salamat kayo. And ibili na lang po tong inyong information kay amo tong ibalik-balik kon sa panawagan. Okay lang. Okay, yes. Mubalik ta mga katropa sa tong pagbalik, no? Si Marvin Ibano ato aning kuhaon po ng iyang report, no? Taod-taod mga katropa. Mubalik ta malamang sa mahumubo nga pahinumdom. Alas 8:35 na mga katropa.
1: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kaklarik sana!
4: Exciting!
8: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Down at night before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon punti ka. Nga ikaw ray makatilaw.
13: Kaklarek sana!
4: Exciting!
14: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ko mutilaw. Balaha mo diha.
15: Pinawa!
0: Kita mga katropa, itong nabati kagin ng mga katropa sa mga interview at nung bisita ng taga BJMP. Narambol na po na ako, Elis Dayan, Valdiernas o Catherine Castaliego. Dito sila. Mga katropa, si Lovely Lucernas Matabanya, good morning, Sir Alan, God is good all the time. Sir, singit lang nag-PM sa New Year's Mountain Resort. Ang sabi nila, XFM ang mag-inform. Yes, ing na me, kung kano sa, kaya maghatag ko rito o pangalan, okay? So, wala pa na ako na-submit inyo ang mga names dito. Among gamiton unta sa July 31, unta mauna ang among gusto. Exciting na yun ang mga bata, salamat ka. I-PM ko, kato mga nakadaog gani mga katropa, para sa ito ang New Year's Peak staycation, no? I-PM ragud ko ninyo kung kanusa mo kay ako una ang mag-endorse dito sa New Year's Speak sa inyuhang mga pangalan. Ang ako mga na-endorse na dito, moto siya ang ma-attender sa kining New Year's Speak, no? Usahay mag-una man gud og message dito nga wala pa rin ko naka-message nila. So, i-message ako ha, Alan Abais lang akong Facebook kuna ko account nako, okay? Noted ni Lovely Con Lucerna, salamat kayo. Ako yung maghatag og mga listahan dito sa mga winners din ha karon, no? Okay, alas 8:40 mga katropa. Dali aras atong oras mga katropa. Atong sayo ng balita ni katropang Marvin Ibanov eh. Dapat ni katropa naman eh. Ni Vince Dizon ang atuang DPWH sa sekretary sa sitwasyon. Karoon din ha. Sa may marahan. Yes, go ahead. Live report.
15: May marks. Dito na sa katropa nga Alana. Alimito ka karoon sa limutan sa mismo sa may sitio marahan. Kung sa may Proc 39 Baran Barangay Marilog Prater Davao City, kung asa kini nga mao nga area ang nahitabuan nga apektado gyud ang mao nga dalan alang sa tanan nga mga motorista. Dili nga oras ato maobserbahan katropan alang nga limitado lamang ang access alang particular no, sa mga light vehicles ato maobserbahan nga gitugutan lang sa pag-agi dinhi kini mga tricycle o mga single motor. Samtang ang mga four-wheel vehicles sa ginaadisuhan kini nga mugamit sa alternatibo ng mga ruta magandang katropa. So, padihatag sa DPWH nga ruta lang sa kanang light vehicles di particular sa maya Dato Ladayon so Katipunan na sa Arakan Road. Samtang sa kanaglas usaba sa mga sakyanan pwede na agian at sa may Maramag at Ugamulog and Carmen na Kidapawan na Tudigo sa mga katropa. So karon atong makita nga naagid itaon sa critical na sitwasyon ang kamaong kalsada kaya yung nga area mangguda mga katropa ito ang maobserbahan is anaakini sa four lanes. Kung ang naapektuhan ng pagdahili mga katropa is anaak sa suha o tunga sa linya. Ini mismo nga four lanes na nga highway na ito in mga katropa nga Davao to Bukidnon Road. So isa sa nagpalisod usab dinis ato ang mga kagsunan kaya grabe ang pods ng mga orasa. Tungo sa ba ni inilag yung sitwasyon sa ito ang panahon na nag-daot mga katropa. So, nining mga igayon na itong makita na nga kini mga personahe mismo sa DPWH, iba na ito ang mga police auxiliary, ato mga personahe sa CSSO, dedicated security unit o civil security unit na standby na sila sa paghatag o pagtagad, labi na sa paghiya sa kining mga motorista na muagi din. So, sa Japan, kadayong gipatuman ang kining mga buses, kining nga gitawag o dawat-dawat nga pamaagi katropang Alan aron na mahatid ang mga pasahero tabok. So baktas lang yun ito ng mga pasahero ang kanini mga oras ato ang maobserbahan na og sila butog lamang sa designated area kung asataman lamang ang mga bus nga nakaturno nakapagyapon sa mauga area samtang dawatin kini sa pikas pampi mga katropa. So sa karun atong ipaabot na lamang ang presensya ni DPWH Secretary Vince Dizon alang sa paghatag o gunsa ba ang posible na mga latang sa mismo nga ahensya aron mapaspasan ang kining naisgutan sa paghatag pagtagad na maulik din yung manggalan kaya sanglit kung tuyuunon masag pagkatropan alang ang kining yatag na alternatibo nga ruta so distansya na yun alang sa ito ang mga kaisuuna na motorista. So sa karun pabili nga ipatuman ang stripto nga pagman dili aron makontrola ang dagat sa trapiko pa siguro ang kaluwasan sa mga motorista o mga pasahero na moagi din nga sa pita sa pangalan.
0: Okay. Makadyot katropang Marvin, no? Usbo na to, asa to motipas ang katong kung gikan kag Davao City madulong ka o Bukidnon asa tong alternative na route asa tong kanto to magsugod?
15: Akin yung nabangin na katropang Alan na hindi naman ko i-designated din kung padulong o Arakan dari siya may moagi na ay available din pero for light vehicles lang po hinoon din siya may Dato Ladayon.
0: Ladayon?
15: Yes, Ladayon. Dato Ladayon, nato na kana sa Katipunan o nato sa Arakan Road.
0: Kanang nakuhaan mo diag sa photo video na to din ha. Portion na dito sa Arakan mo ato o Luzon?
15: Kana nakuha sa to ang video kini ato ang Dato Bangkaron is facing kini to Bukidnon area. Katropang Alan kung okay. Asa So, before pa man, dari sa atong area nga nangimutangan, naapay intensyon yung ahugutusan nga gibantayan kung asa ginagayad, ginapangutana ang mga drivers, kung asa kinipadulong, o kung masuta nilang destinasyon. So, naay nagagayad alang sa posibleng nilang ruta na agian mismo ay hakin nga makasunod at din yung dapita ka to pangalan.
0: Naay nangutana diri, foggy lang na siya o ulan yun na siya? Kaya mura mag-covered sa fogs ang lugar?
15: Fog yun ay katropangalan. Actually, kagalina halos siya 50-50 ang visibility. Pero hinoon na, nakawala man sa akin, mubalik na, mubalik hinoon. Pero so far, may mga orasa, grabe ang kabugnaw karon, and then fog yun ito ang nakita ni mga orasa.
0: Wala siya'y ulan day ha, fogs din yung mga katropa ha, nakita sa itong video ha. Nalagi ko nakita diya nga four wheels na nakalahos, tama ba na ay palahosot?
15: Kini nga area katropa ng alam is doon lamang kini sa tunga-tunga alam sa mga, designated kini alam sa kini mga authorities. Sabi na, agikan sa mga opisina pero ito ang syudad na mga pagpagtagad o kining adunay ipahis.
0: So, totally closed yun to ha? Itong area sa Netabuan, totally closed. Tinood ba, napansin ba nimo nga ang sa Pika side, nagsugod na pugliki?
15: So, pag-uri distance sa mga kitang bahay na ito pang alan, kaya medyo delikado yun. No? Kung ito ang tanawon, ang mga sitwasyon ni ining pabiling o siminto magibilin na sa Nahitabo nga landslide. So, distance lamang kita kay every now and then ay gumita lagi ni ining pag-ulan-ulan sa so, na mga nagsarbahan ang ganado mga pag-aitunan mga residuto din yung mga tinagmay na pag-hulog-hulog sa mga yuta ining apektado nga area.
0: So, na-mention ni mo kaganina nga ang ining bus nga gikan sa Davao City ang ginaano pa sa aero para muna yung dawat dito sa Tabok Lapod nga padulong Cagayan. Ano ba?
15: Yes, katropang alan. So, bumaktas lamang ang mga pasahero na iandang dari ang lane, special lane, alang sa agian sa mga pasahero kung dawan to.
0: So, what if kung daghan siya karga? Saan so, Manila karon?
15: Yes, labo ito sa katropang alan na ay nakastandby nga mga uban natin kagsunang mga tricycle, mga kato, no? Tricycle, manapoy mga habal-habal driver na pwede nga mutaban kapag alsa or karga. Kailangan po, no?
0: At hindi yung tayo na bayan lang po. Mga singil siguro, ana, basig tagaliog po.
15: Panakod. Panakod sa tropang alan. Pero noon, nga nga lang nga.
0: Hindi sila mag-charge, no? Dinagdag ko, no? Di nila mag-charge, baka ng tabang na lang po gani, no?
15: So, mawala mo nga ito na-observa nila ang katropang alan. So, nag-dipindi po ka na sa ginaganon sa pagdahi. Pero so, pani mga oras, wapang maninong po tayo na-observahan na dinatuyo yung pagpakarga ang ilang mga gamit. And itila pa lamang ng mga pasayero itong na-observahan na ni Adi din hinggapita ni mga oras.
0: Anyway, salamat kayo sa pagpaabot din na karoon sa mga pahibalo na itong mga sukin di ba minaw karoon. No? Muabot si DPWA Secretary Vince Dizon yan na karoon din na. I hope na makita ni Secretary Dizon ibong ruta nga piit na siya, no? Dapat buldusan siya para ingog malapad-lapad pa. Kaya marang mataod-taod pag yun ni, mataod-taod pag yun ni nga construction pagbalik nila sa lugar.
15: Yes, katropan Alan, isa na sa ito ang tinguhaon na mapangayuan o gapamahayagikan kan DPWA Secretary Vince Dizon kung usang nga malakan kay sama sa itong mahinuduman, report sa my Quezon area. Mga katropan, itong susama diyan po na insidente nga nidahili ang kinimismong bahin sa karsada. And kana no ang gilauman nga sanglit dako kining epekto sa kini mismo nga kining transportasyon and of course kini gitawag og domino effect no labi na sa mga pag-deliver sa mga goods sa mga katropa. So kana to ang subayon ato
0: pagiyag
15: sa DPWA Secretary dini
0: katropa. All right, no, sa apasumpay ni mga balita mga katropa tangi po sa programa nga sentro sa tuang coverage mga katropa sa pag-abot sa tuang DPWA Secretary din na sa nasampit na lugar sa landslide and area. Salamat kayo, katropang Marvin.
15: Yes, mga katropang Kanadong Akmila, din na lukad sa maya, dito parahan, barangay Marilong-Trapan, at sa gadis sa Dabao, labot sa naguba na kalsada din ni nagpabiling na problema lang sa toang mga motorista. Katropang mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
7: Live report. Live report.
0: Live and direct dito mga katropa sa Marahan, diin nahitabo ang super landslide. Halos hurot yun ang dalan mga katropa, nga di na yun magian. Arang-arang natong isa kaaping lang, naman tayo magian din mga katropa sa may pamuhatan area na ay mga areas din na nga isa kaaping lang, na literacy lang, nga pwede pagyapon o stable pang pikas kasada o pikas lane, kaya nag four lanes man eh. So ilalamang kiningagi... pamangitaag paagi nga mataga mabutangan o kanang mga yuta din ha nga nag-signify nga dili kini pwede agian. Pero karon murag nakita nato madugay-dugayan na pud ni construct o reconstruct ani mga katropa. Shibam sa Bagyo, padayon sa paghatag og balitang makapapukaw sa kahibalo sa katawhan, informative kayo ang programa. Dagan salamat sa makatinuod nga komentary. Salamat po sa inyo hari ang pagdaig, si Bam sa Bagyo. And Angelbert o Angelbert Lopez Ongon, happy watching. Ran sa Santisa sa good morning. And Lovely Con Lucerna sa good morning also to you. And Ilmer Curioso Cabillo, Karina TCL, good morning. Mary Grace Cruzada. And John Kenneth Iray, JR Kabugao, Jinaline Amaro, good morning. Ronnie Piho, Tristan Wyatt Gulay, Raxoman de la Pina. And also kay Romilita Bacaro, Anan, Joran Mats, Rex Ordineza, Jing Pigarido, and si Jang Junji nawala na. Junji Guminang, may buntang yun na. And sa tawang mga naga paminaw ug naga view karato karon mga tropa. Ug manalang ni mga pohon, Bernice mga tropa, ug manalang nato ni isugutan ni mga tropa kay kining usa ka company diri mga tropa sa tuang sa area. Nagtubag si Madam G nako, ha? Si Madam G talaga nagsagot siya sa text lamang at hindi niya sinagot yung tawag ko. Bukas na lang tayo magtuos, Madam G. Pasalamat ka ngayon na may report po tayo, ha? Wala man tayo oras, dunay oras sa bandi na ato, dunay panahon na pwede na mag-igo ni atong panaglawig sa kahanginan sa programa nga Bullseye.
14: Bullseye. Bullseye.
0: Alan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, mga katropa. Ako yung alagad sa kahanginan, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ang himaya, good morning. Dalago na nga mahan. Ingat mga katropa sa itong pagbiyahe kanunay. Kamaturan ang sandigan. Alas 8:50.
16: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye!
14: Bullseye!
16: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
14: Bullseye!
16: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
17: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
18: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
19: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita.
20: Runda Balita.
19: Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas.
20: Exciting Pilipinas.
19: Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causron sa Express Balita.
20: Express Balita.
19: Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye.
20: Bullseye.
19: Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya
20: og Jovet Espanyol
19: sa Sentro.
20: Sentro.
19: Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
21: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: FM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baho niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man, basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9.05 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ania ng extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthon Plus Gold. Adunay glutathione and collagen makatabang aron mas muhimsog ang atong pamanit mga katropa. Unang hanig sa tuwang extra balita, DOE nagpagawas og price monitoring sa fuel og LPG sa Davao City. Nagpagawas ang Department of Energy Mindanao Field Office kon DOE MFO sa pinakabagong monitoring sa presyo sa mga produktong petrolyo ingon man sa liquefied petroleum gas kon LPG diri sa Davao City sugod Hulyo 21 ning tuig. Base sa report, nagkadiya ang presyo sa mga fuel products depende sa mga gasolinahan. Nasayran nga ang average nga presyo sa premium gasoline miabot sa kapin 85 pesos sa matag litro, samtang ang diesel adunay average nga kapin 82 pesos kada litro. Ang kerosene usab matud pa misaka og adunay average nga presyo nga kapin 107 pesos matag litro. Ipasabot sa DOE nga ang maong datos sa resulta sa random monitoring nga gihimo sa mga liquid fuel retail outlets diri sa syudad og magpabilin nga basihan sa presyo hangtod Hulyo 27. Gawas kung adunay dugang adjustment sa gikan sa mga kumpanya sa lana. Samtang sa household LPG, ang average nga presyo sa 11 kilogram nga tangke miabot na sa 1,360.

0: pesos and 11 centavos kung asa padayon ang pag-monitor karon sa DOE sa presyo sa petrolyo ug LPG taliwala sa nagpadayon nga pagsaka sa gasto sa enerhiya ingon man epekto niini sa mga konsumidor. At tapos ang hanay sa itong ekstra balita, mga katropa, BSP ug DOJ nagkasabot alang sa mas paspas nga investigasyon sa financial scams. May pirma o kasabutan ang Bangko Sentral ng Pilipinas kan BSP o Department of Justice kan DOJ aron mapaspasan ang pag-imbestiga sa mga kaso sa financial scams o online fraud diri sa nasod. Pinaagi sa maong kasabutan, mahimong makapangayo o makadawat gilain ng DOJ o impormasyon bahin sa mga financial accounts gikan sa Consumer Account Protection Office sa BSP alang sa lehitimong investigasyon. Matod sa BSP, makatabang kini aron mas dali matultulan o mailhan ang mga individual nga nalambigit sa mga illegal nga transaksyon o malikayan ang dugang nga pagkawala sa kwarta sa mga biktima sa pagpanikas. Kahinumduman nga niyatong Pebrero, mipirma usab ang BSP o susamang information sharing agreements uban sa National Bureau of Investigation, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ingon man sa Securities and Exchange Commission CNSEC, isip kabahin sa kampanya batok sa cybercrime o online scams. Alas 9:08 sa buntag, mga katropa, og mga katanaglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ng impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital, og Centro Media Facebook page. Ingon man atong YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na mga katropa, ang programang Centro inyong makauban, katropang Juvet o katropang Jasper Magonsya. Gikan alas 9 hantod alas 10:30 sa buntag. Katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Extra, extra, balita. Alas 9:09 sa buntag.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlong Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarik, sana!
9: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Clarex kay Katropa, itong oras, alas 9.14 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro. Sentro.

Una sa tanan, dalayo ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao, Mindanao, Pilipinas. May nga buntay, may aga, mga kaigsunan. Welcome sa itong antulumanan ng programa ka Sentro Dinig Hapon, anukad sa XFM 89.1 Davao. Of course, katropa madunggan sa pita sa itong aga social media FB page. Karong urasa, ning tung urasa, XFM Davao Katropa Digital Sentro. Si katropa ka Jasper Magatimon sa programa ning Adlong Waybios kita karon mga kaigsunan na pizza 23 na giyod. Paborito nga number sa mga sports enthusiast. Number 23, labi na sa kiniga basketball. Pizza 23 karon sa bulan sa Hulyo 2026 mga kaigsunan. Inapos na po katropa ang bulan sa Hulyo. Happy tabuta mulokso sa bulan sa Agosto mga kaigsunan. Ang pangutana sa bulan sa Hulyo, unsa ba itong nahimo? Asa may daghan na itong nahimo? Ang kaayuhan o baka kadautan? Ang ato ang pagpaningkamot o usap mga katropa ang ato ang paglingkod-lingkod lang ang taon mga kaigsunan. Kada welcome sa taong katulmanon katropa sa mga naka-plastar karon ning panahon sa kining adlawng Huwebes nga medyo na ipagka-gloomy no. Ato ang sitwasyon sa kahimtang sa panahon katropa karong adlaw na may init but dili nga nakatantong init mga kaigsunan sa Davao City. Labigar mo mo karon, i-background ng programa ka sentro na mo karon sa inyong mga trabahoan. Kanang mga ginagmay lang pagpaminaw kay basin masita mo sa inyong mga agalon da, inyong mga boss. Inyong mga supervisor nga. O gusto ko itong mga tropa na karon sa mga nasa tindahan. Good morning, welcome. Labi na kinigas sa ito ang mga kabalayan nga nagpaminaw karon. Wala lang ni kay Sikay, naning kamot. Labi na sa pang, wala po, pagplastar para sa paniudo. Sa iyo ha, paniudo, Jas. No? Mamana mga kaisundan ko nga pag ang cycle sa life ba umataog sa iyo kay magdiga mo pa pamahaw tapos pag ingani nga oras sinihin na pug ad-ad para na pud pagpaniod to o gusto pag human sa paniod to relax na pud mga kaisundan lahi matag kining ginahimo ka tropa importante mga kaisunan nga kita nagapasalamat sa labaong makagagahos sentro happy tapod pa weekend ka tropa dai na pud nga kini ka semana tong ilabay sa tong kinabuhi kita ikaw ako dapat magpasalamat mga higala. Alas 9:19 sa tuwang kinig ka panagabanuban. Inom ta sa kinig ka kaping healthy, kaping makapaanyag, kaping makapahamis sa tuwang pamanid. Kadropa ka Santo na Gold Coffee Mix. Oni ang kapi, wala ang kapi diha sa merkado mga kaigsunan nga makapahami sa tuwag kutis gumikan kini katropa duna kini glutathione and collagen ang sangkap katropa nga giusa alang gyud sa tuang mga kaigsunan nga gusto magpaanyag magpaputi sa ilang pamanit nining panahon kay medyo mahal gyud katropa kung adto ka sa mga klinika or adto ka sa mga salon o baka adto ka sa mga lugar nga pampagwapa mga kaigsunan. Dream na ta sa healthy nga kapi, kapi pagyod nga makapaanyag. Labi sa to ang mga kababain. Sentro. Palit kina katropa Dream mismo sa tong studio ha sa Kinig XFM Davao. Pag-usap sa to ang Yes to Health Clinic mga higala, Dream banda sa may Cellpool Building, GSIS Heights, Matina, Davao City mga kaigsunan. Yan. Pag-usap sa to mga katropa karon nga gusto mag matagan og tsansa. Maswertihan ta og mapuhon katropa. Like, share, mga kaigsunan, usab mismo sa itong ang kinigang programa. Komento mo na katropa kay ginatabulit na, ginatala na da, karon sa itong digital team para pag-abot og mga adlawa, adlaw nga Biyernes pohon mga kaigsunan o mga adlawa, mubunot na po si katropang Alan Abais o 15 na po ang maswertihan nga maka-stay, maka-bakasyon o makapundo katropa diri mismo sa New Year's Peak Mountain Resort mga kaigsunan, diri mismo sa may Marilog area. So keep on sharing, keep on commenting da katropa sa tuang programa. Ayaw kalaay da katropa kay kung kamuda ma anuhan maswertihan dili ko may matsambahan. Maswertihan mo da mga kaigsunan, no? Sayang kay katropa kung di usab da ninyo magamit, no? Oh. Pero pagamit gyapon na ninyo kay kutob December, syaro sa December di gyud mo magpanahon, no? Magpanahon para makabakasyon diri mismo sa New Year's Peak Mountain Resort mga kaigsunan. Sentro. Sa pagkaanang uban nga nagkiniampo in town mga kaigsunan nga somehow makaabot sila diri mismo sa maong himutangan, no? Diri mismo sa kilig New Year's Peak Mountain Resort. Ikaw kumudaog ka katropa di nimo atuon pagkasayang mga kaigsunan.
Alas 9.22, ito yung sparring partner, katrupa, na nagkapulikikini. Nagkawala-wala ang, ano, nagkadugay ani, mabulag gining mataan ni katrupa, ang Jobeto Espanyol.

0: ang lang himisong, di basa-basa, huwag pakay, walay tacha. Good morning, Katropan Jubit.
1: Good morning, mga katropa. Happy Thursday morning kanimo, Katropan Jazz.
0: Happy kayo ka, no?
1: Happy kayo.
0: Murag wala gid nag-cramming,
1: Katropan Jazz.
0: Nag-cramming or kining ano? Kanang,
1: nag-kamuriching?
0: Nag-craving.
1: Lahi po ito siya. Pero bitaw mga katropa, happy Thursday morning. Gloomy ba atong Thursday morning karon mga katropa? Na iuba, no? Pipila kabahin din sa Dakbayan sa Davao. Medyo gloomy ang ato ang kining panahon mga katropa. But for some, labi na sa katong mga kining areas, no? Neighboring cities, katropang just medyo init-init ang ilahang adlaw.
0: Ang atong panahon, sama po sa relasyon. Gloomy.
1: Parang may pinagdadaanan, katropang just. Oo. Parang may mga hindi masabing sa loobin. Ingon ana kana gong murag wala pa na pagawas ang gibati
0: dapat
1: katropa.
0: Dapat pagawas ang gyud pagbati.
1: Oo, pag mapagawas ang pagbati, pasabutan na muulan ang mga katropa para matanggal ang kabugat.
0: Oo.
1: Ingon ana murag ano good kana siyang hyperbole katropang just ba. Oo, na.
0: Hindi na sa inyo kung sa inyo pagsabutan ang mga katropa.
1: Para sa hyperbole, kailangan ipagawas na itong mga kasagmuyo, kasakit, doon sa panadya mga
0: katropa. Ibuga.
1: Buga para magaan-gaan mga katropa.
0: Mura so, kung nagtanaw sa toang ating buga.
1: Oo. So kung ikaw diha katropa, kung naman kay gidala-dala karon nga kasakit, pagmuni-muni diha og higupi sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix katropa. Just kay nga naman, makatabang kini para maka-enhance sa tuang focus and mental clarity. So kung natay mga kabugat diha sa tungon, sometimes sa mga kabugat mangod sa tungdughan, makaapekto sa kung unsa ta mag-decide. No, kini ato ang thinking mga katropa. So, mas better bisan pa magnatay mga gaka-feel ng kabugat, at least maka firm gihapon ta sa tong decision making katropa niya.
0: Tanaw ko sa imong alitang eh.
1: Hoy, nasino na biya kaayo na siya sa gilang na siya katropang just kay kuan gina siya design.
0: Design ko baga part ta sa kining progress.
1: Part sa growing na.
0: Yung development, ikaw nga
1: sa kuan development.
0: Infrastructure project pa. Alas 9:24 katropa nga Jubo Centro. Ito ang motivational quote mga katropa, a goal without a timeline is just a dream.
1: Oh, it's a powerful reminder again mga katropa, no, nga kung naatay goal daw unya dili ta mag-set og timeline, mura ra gihapon og wala tay gihimo.
0: Why pulos?
1: Walay pulos ra gihapon katropa. Just may mas like dream the impossible dream, but you have to act.
0: Dream, the impossible dream.
1: Ano okay, so kung natay goal mga katropa, natay gusto i-achieve, kailangan natay buhaton. Natay timeline. Kumbaga, kailangan...
0: Kini nga oras, kini nga panahon, ako na ingugulon para makabot ako ang goal.
1: Yes, kumbaga, makabot. Mahuman ako ni. Ma-achieve na ako ni. For example, dati katropang just, no, high school pa ta. 10 years from now, unsay mong gusto mahimo ka.
0: So goal na siya. I want to be a doctor.
1: Ikaw, I want to be a lawyer. So 10 years ago mga katropa, goal lang nako to. I mean broadcaster kung gibutang katropang just ha, sa kuang program man na dati good kanang high school. I mean elementary. Unsa ka gusto pag after 10 years I wanna be a broadcaster. 10 years before na siya or 10 years sa kuang kagahapon mga katropa, goal lang to. But tungod kay nakoy timeline after 10 years naging broadcaster gigko katropang just.
0: Gigamitan po ito ni Moog kining ano, kanang positive thinking.
1: Yes. Maabot jud na ako na.
0: Oo.
1: No? Kumbaga, ano man good katropang just, ang deadline man good, makastop sa to ang procrastinate.
0: Mo-delay.
1: Mo-delay ba kanang, unya na na.
0: Procrastination.
1: Kaya lagi na ko na. Hantod sa mahutdan tag oras mga katropa. Pero kung naatay timeline, naatay deadline, mapugngan ta sa to ang pag-procrastinate.
0: Gamitan po natin ng law of attraction.
1: Yes, oo.
0: Kung siga huna-huna ang katropa nga Jubit, kanang imuhang plan your goal, then work your goal. Muna pinaka the best ang katropa nga Jubit. Nagplano kasi mong goal, makabot mo imuhang goal.
1: Yes, if wala kang timeline mga katropa, dili jud nimo na mahinay-hinayan. Anton sa dili nimo na ma-achieve.
0: Makabot. Alas 9:27 katropa sa tuaga panagkabaduban sa tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Unang hanig sa tuaga Sentro Balita, atong dito ninyo katropa sa Premium Dietary Coffee Mix. Makapalangsik, makapahamis, o usab katropa, makapabuhi kini sa tuang mga kabukugan, o usab atong mga muscle, aga Premium Dietary Coffee Mix. Unang hanig sa tuang Sentro Balita, kabsan sa kinabuhi ang usa ka grade 3 pupil sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao, Davao City. Nag-ingong nalambigit sa usa ka insidente sa pagpangulata og bullying sulod sa maong eskwelahan. Sumala sa usa ka social media post ni Christopher Lo Atailar, gituhang gisumbag og gikulatang biktima sa tulo ka lalaking classmate ni Anton Kalabayng Adlaw. Ugang pa nga nakauli pa sa ilang balay ang biktima apan nakasinati na og pagpanakit sa ulo. Kanang gidala ang batang babae sa Southern Philippines Medical Center o SPMC og gisaran nga sa gihimong medical examination nga dunay blood clot sa ulo og naputol matud pa ang ugat niini kag giingong hinungdan sa kamatayon sa biktima. Samtang sa pamahayag sa Davao City Police Office kon DCPO, naglusad na sila karon og investigasyon sa mga insidente. Samtangan wala pa makapagawas og opisyal nga pahayag ang nasutang eskwelahan. Apil lang sa bang Department of Education og nawagan og hustisya ang pamilya sa maong biktima.
1: Samtang mga katropa, aprobado na sa Sangguniang Bayan sa Jose Abad Santos Davao Occidental ang kapin 12.4 million pesos nga pondo alang sa rehabilitasyon ng disaster response human sa kusog nga linog og mga pagbaha nga nakaigo sa lungsod. Sumala sa lokal nga pagamahanan, kapin sa 8.7 million pesos niini ang gamiton sa pagpalit og mga relocation sites alang sa mga pamilyang naapektuhan sa kalamidad. Samtang bahin sa pondo ang igahin alang sa rehabilitation sa mga pampublikong pasilidad. Gibot sa gusab sa lokal nga pagamahanan nga dunay kapin 2.4 million pesos nga gigahin alang sa relief operations. Lakip na ang paghatod sa ayuda, fuel, trucking services ug uban pang emergency response activities. Nagpadayon gihapon ang pagbangon sa lungsod human sa serye sa mga aftershock ug pagbaha samtang giila sa mga opisyal nga dako pa ang panginahanglan alang sa dugang kagamitan ug suporta sa disaster response.
0: Sa PICAS Bayan, nagapaygayon og hybrid training ang Department of Information and Communications Technology kon DICT og Department of Labor and Employment kon DOLE sa Davao Occidental alang kini sa ilang mga empleyado. Among sa mga kalihukan nga mapanlambo ang kahibalo sa mga trabahante sa gobyerno bahin sa paggamit sa artificial intelligence kon AI og sa digital security system nga maggamit silang trabaho. Lakip sa gisgutan ng praktikal nga aplikasyon sa AI sa paghatag og serbisyo publiko og ang paggamit sa Philippine National Public Key Infrastructure kada PNPKI alang sa luwas og digital nga pagproseso sa mga dokumento. Matud pa sa DICT og DOLE, kabahin kini sa ilang paningkamot kay mapadali ang digitalization sa serbisyo sa gobyerno og sa papalig-on ang cybersecurity sa mga opisina.
1: Samtang gilusad sa Department of Trade and Industry kon DTI ang 1 billion pesos nga Youth Enterprise Fund aron matabangan ang mga batan-ong Pilipino nga gustong magsugod umupalapad sa ilang negosyo. Ubos sa mga programa, mahimong makautang ang kwalipikadong kabatan-unan nga nag-edad og 18 hangtod 30 anyos og kantidad gikan 30,000 pesos hangtod sa 500,000 pesos nga walay collateral. Sumala kang Trade Secretary Cristina Roque, gituyo ang programa aron matabangan ang mga batanong adunay maayong ideya apan kulang sa kapital aron makasugod sa negosyo. Ablihan ang aplikasyon sugod Hulyo 27 pinaagi sa Small Business Corporation mobile application og pinaagi sa mga negosyo centers sa tibuok nasod.
0: Alas 9:29 gipasalig sa Department of the Interior and Local Government kon DILG nga wala mihunong ang manhunt operation matud kag Senador Ronald Bato de la Rosa og kanhi presidential spokesperson Harry Roque. Matud ni DILG Secretary John Vic Rimulya, padayon ang mga kapulisan sa pagpagita sa ilang nimutangan pinaagi kini sa nagadaiyang operasyon og estratehiya. Nasayran nga gipangita sa balaod si de la Rosa human sa giingong warrant of arrest nga may kalabutan kini sa investigasyon sa war on drugs sa liaging administrasyon. Samtang si Roque ipangita usab sa laing kaso nga may kalabutan kini sa giingong human trafficking. Samtang ipasabot sa DILG nga magpadayon ang koordinasyon sa mga law enforcement agencies aron mapadali ang pagbatuman sa mga mando sa korte.
1: Katapos ang inig sa atong sentro, balita mga katropa, nagpagawas ang Senate Impeachment Court ang sabina alang sa duha ka kanhing branch managers sa Land Bank of the Philippines nga motestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa umaabot nga Hulyo 29. May kalabutan kini sa alegasyon sa gingong sayop nga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President of Department of Education. Sumala sa House Prosecution Panel, ang duha ka kaning opisyal sa Land Bank ipatawag aron maghatag og impormasyon nga may kalabutan sa pinansyal nga mga transaksyon nga giimbestigahan karon sa korte. Padayon ang preparasyon sa duha ka kampo alang sa sunod nga pagdungog nga may tabo human sa Senate of the Nation Address. A State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. XFM
0: Katropa. Alas 9:32 nagyon mga ka-exam sa tuag mga katropang nagpaminaw karon. Good morning, welcome. Ito ang tulmanon ang programa ga Sentro. Good morning! O, gusto siyempre, kaoban ninyo katropa si katropa ga Jovet Espanyol, katropa ga Jasper Magonsha at your service. Good morning, katropang Jovet.
1: Ayan, good morning sa makausap katropang Jazz. No, og sa mga katropa na itong nagpaminaw karon sa ilang transistor radio, pinagi sa ito ang dial sa radyo, mga katropa, 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyo, ang tanan. Og sa mga katropa na ito, katropang Jazz, nga naglabigar sa kadalanan karon, mga ex-force taxi drivers na ito. Good morning sa inyo, ang tanan. Ingon man sa mga katropa na ito, nga nagpaminaw karon sa karenderya, sa mga agasolinahan, no? Kung asa man mo naka-plaster, katropa, sit back and relax. Kay kami ang bahala sa inyo, ha?
0: Wow, di basta-basta.
1: Di basta-basta, katropa.
0: Ubing na silang katropa nga, Jupit, pa masahin ni Be.
1: Lahit to siya, kuwan na to siya, katropa, ka ng, lahit to siyang serbisyo publiko.
0: Mauba. Mas dala lang mo glana.
1: ako bahala sa masahe, ka mo bahala sa lana.
0: Ayan na, lana, grabe yung...
1: Lana ka nag oil.
0: Lisod kayo ng lana, katropan Jubit, kay kung sa mo ang lana, mulupad na yun ang... Murag... Mubutangan na ng lana.
1: Oo, maragingon, ana, Jude.
0: Ayan na, good morning kay Ma'am Jing Pigarino, nga to ang baliktorian.
1: Kaninga,
0: good morning kanin mo, ma'am.
1: Top 1 ni siya sa tanan, katropa nga, Jazz. Good morning, God is good all the time, mga katropa yan. All the time, God is good, Ma'am Jing. Good morning, Asab, katropang Rex Ardeniza. Good morning, mga katropa. Ingon, ma'am, ingon man kay katropang Ma'am Mary Grace Cruzada, og sa Cruzada family. Good morning sa inyo, hang tanan. An-an, good morning, katropang Jazz and Juvet. Good morning ka ninyo. And, oy, si Bebu Aniana, Michelle Coronel. I-shout out si Carlo Bitoy Bebu. Ay, yes. Good luck, no? Congrats and good luck sa new journey diha, Carlo Bitoy. Kay finally, katropang Jazz, musulod na gid sila aning intensive training bitaw. Murag 6 months ata, I believe. Nga no contact sa outside world.
0: Good luck kay Aniana.
1: Good luck kay Bebu Aniana. Kuan siya, The few, the proud, the Marines. Good luck daan kanimo diha, Bitoy Toy Toy.
0: Awesome. Okay, good luck kay Aniana.
1: Good
0: actually,
1: luck sa iyo.
0: Actually, taas-taas ang iyang misis. Kina iyang gi-edit.
1: Edited na di ay, di ay?
0: Nabasa na ako to si, ano, si Aniana. Nabasa na ako na kayo. Pasa ka humana type. Nabasa na ako.
1: Pero nagi to siya igisaan ka tropang Jazz nga dadun niya dari sa station, di ba? Pag-abot niya.
0: Pag-abot. Pero ako pakialam ang dadun ka tropang Jupit. Ako sa 5% lang yung kumang. Magkinaon sa ang kalibutan. Basta kung ngayon sa iyo, 5%.
1: 5% lang yun. Oy, good morning po di ay kay Bebu Junamil Vidal. Shout out sa akong guwapa na Bebu na si Buttercup. Si Blossom di ay.
0: Di ay po da.
1: Good morning sa iyo di ha, Bubble. Sa ito ang Powerpuff Dragons. Good morning. King JB Bautista Galvez II. Pa-shout out, mate. Ayan, good morning sa iyo di ha, no? King JB all the way from Tagum City. And naminaw po ka ng katropang Jazz na ito ang Barangay Council diri sa may Barangay Kalinan. Shout out, Barangay Kalinan, Kapitan Pedrito Angko, and SK Cup Chairman Mahali Albin Sikat. Ayan, good morning sa inyo, Hadihan. Og sa kinatibok ang Barangay Kalinan Council. Good morning sa inyo, hang tanan.
0: Good morning! Ayan, okay, Paul, makikuban ta sa kini mga barangay.
1: Yes.
0: At hangin na ninyo mga isuran kay naagyod kung asa to ami.
1: O kung
0: basta
1: asa mo.
0: Oo.
1: Na kami, mga katropa.
0: Puhon, mga katropa, magkita-kita-kita-kita-kita-kita-kita-kits ginta sa kinig barangay. Abot ko, ugma.
1: Ay, murag daghan-daghan tagdawaton, ani, ugma, mga tropang Jazz.
0: Umatag ni si ma'am, anyan na sa ito, ano, inko ma'am, dili lang. In case of emergency, 5% lang yun.
1: Mura dyan yung ihangyo, katropang Jazz.
0: Mura kung hangyo, kaman lang, sir, na ay donut, sir, o sa panay yung dalaon niya.
1: Dili dyan, dili dyan.
0: O, kanang mga donut, sa panay yung dalaon, kanang mga basa, mga
1: hopya,
0: chocolate,
1: mga hopya,
0: o sa panay yung dalaon, no.
1: No, talaga, no.
0: 5% na din.
1: Ayan, good morning sa inyo, ang tanan. Sa mga katropa na ito diha nga nagpaminaw karon, pwede gihapon mo magpahabol, no? Magpaabot sa inyo mga mensahe, komento, reaksyon, opinion, inyong mga shoutout diha, mga katropa, greetings sa inyong mga mahal sa kinabuhi, pinagi sa itong text line, and of course sa itong social media account, sa itong Facebook page, XFM Davao Katropa Digital, o Centro Media Facebook page, mga katropa. Dagan patagisgutan, katropa, Jazz,
0: okay,
1: kay medyo...
0: Sa national, sa kini-impeachment, katropa, dapat dili daw mahimong one-sided yun.
1: Dapat daw, katropa, Jazz, magtanaw ta sa ano, kaning two sides of the coin, lagi ka, tropang Jazz.
0: Pero iklaro ba ni, kuna, iklaro na ni Senador Robin Padilla, kaya bash si Robin Padilla sa dahang dapat dili maging one-sided ang prosecution. Nangatawa ang mga prosecutors. Ana si Senator Robilia, I was interrupted.
1: Oh,
0: ana siya.
1: Pero pwede ba na? Possible ba na? Kung naka sa prosecution side, magiging...
0: One-sided yun ang prosecution to convict.
1: Oh, oh.
0: Ang defense team, one-sided
1: sila to defend.
0: To defend sa Kiliga BP. Yeah, later on, giklaro na ni... di niya pasabot daw. Pero wala na. Gidabudabuhan na siya sa mga... katong mga bashers ni ano kay anak tong uban nga mo ni ang gusto niyong mahimong number 1 nga senador tapos nga ni ang ano dagan ingon pa sa uban nga komento mas may pa daw si Lito Lapid magpakahilom lang surbol wagoy bashing ka bata ang pasantan na to ang punto ni senador Padilla na mga katrupa kaya yan ang ipasabot po nga to kumagawa lang yun na kung ba na-expound o tarong ang iyang punto ana.
1: Wala na plaster ang iyahang pagkaingon katropan siya. So ato lang nang isgutan gihapon mga katropa.
0: Nakita na ito na niya.
1: Oo. Nagpaminaw po dahil karon no, si Sir Dix Baleros and company no, kinsa pa yung mga kaubanan karon. Good morning sa inyohang tanandra.
0: Good morning! Usap katropa mismo, unya sa pagbalik kay maano ta, kaling makugang takatropang jubit sa mga ingani nga mga hisutanan. Nat, kita natin mga estudyante, natin mga kabataan katropang jubit. Tapos may ingani bitaw, sa Davao City katropa, ay naside mo ni aning doon na isa ka babaeng estudyante in town hingkabusan, gibuli, allegedly gikulata, ongoing pag-investigation ani karong panahon ng mga kaigsunan mismo sa atong otoridad Department of Education, DCPO wala pa sila ibang statement ani karong katropa kay ongoing pag-investigation doon sa bagot ang pinakayukan ini dripod banda sa may Cotabato ba to?
1: Idapawan
0: nabutoy ano po, gawas sa kininga tulungan mga kaigsunan, saan ba ni panahon karon no? Kanibitong usahay makaingon ta bang nagtrabaho ang ginikanan pero ang hunaw na to asa ilang kabataan nga nagtungha unsa ba ang kaya ba gyud sa eskwelahan nga maprotektahan ang atong kabataan mga katropa. Aktibo ba, proactive ba ang mga tulungaan sa pagprotekta sa mga kabataan nga gisalig sa mga ginikanan mismo diha sa mga tulungaan katropang jubit kay kung tag bullying mismo sulod sa kining tulungaan ay dapat lang mga katropa ang atong pinaka-concern ang nagawa sa mga bata mismo ang school management sentro kay kung maingon pud ang school management katropang jubit nga wala man ni sumbong sa muan ang bata.
1: Mm-hmm. Wala magid mi na balaan nga nadingon anang insidente nang ginabuli na di ay.
0: Okay, dapat lang ang school management maging proactive katropa nga jubit baga kung naitapok-tapok unsa man yung gihimo diha. Di ba? Kung dunay ano unsa man na
1: baga maging observant.
0: Observant kay kung mulabay lang ang teacher dili man ako na grade level. Dili man ko advisor ni ana. So natural katropa. Lahi magkuta sa una katropa nga jubit sa tong panahon kay bisan dili to class advisor mahadlok ta. Di ba? Uy si ano kumbaga lain nga teacher ba? Ingon ba nga unsa man yung gihimo da?
1: Ano mas mahadlok ba na sila?
0: Ano ma'am, nag-ano ma'am, nag-nalang tapok lang ni ma'am. Ano ba? Pero kung ubang teacher way pakialam kung sa maghihimo tapog-tapog diha kay dili niya class advisory.
1: Class advisory.
0: Da ta magka problema mga isunan kay kini mga katropa dili by the first time gitun ingani nga mga insidente no. Kumbaga sa sugod pa lang diha katropa natural nga dunay mga bully gyud nga mga bata. Depende sa pagpadako sa ilang mga ginikanan, mga isunan, and diharap po sila magkaingon nga naas na may strength, di ba? Kung inferior sila sa balay, pag-abot sa kining tulungaan, daw magkakuha sila kining strength, naas na yung mga kauban po sa kining inganag mga mindset. Kung nga, mapasagdan katropa, wala po tayong nag-blame na to ang mga tulungaan. Patingali, kung siya, kining concerted effort katropang jubit, ginikanan,
1: danan.
0: School management, of course, magmatuto nga to sa kabataan.
1: Muna mga katropa itong isgutan, kay naging rampant siya karon no, kumbaga sa yun na lang kaayo sa mga kabataan ang musakit no sa ilahang kapwa mga kabataan sa unsa kaya ang sa ato alang mga katropa na obserbahan nato nga naging reason ani nganong sa yun lang kaayo sa ilaha tungod ba sa ilahang nakapalibot no
0: ang influence
1: way,
0: nila
1: influence ba or the way ba nga gimatuto sila sa ilahang ginikanan or baka kana makita nila sa social media or baka siguro nagsalig na karon mga kabataan kasi always nila madunggan nga ang mga bata is kana magung kanang misconception katropang just bang ay dili man mi mapriso kay bata man mi so parang nahatagan ba nato sila na hinuon og kinibitaw ang leeway kumbaga natagaan nato sila og chance nga mohimo og daotan tungod kay aning liability no sa balaod mga katropa, murag na kita bay naka-ignite sa ilaha nga muhimo ani ang community ba. So kana ato ang isgutan unya sa unahan mga katropa.
0: Kana gitawag nga act of with discernment.
1: Oo.
0: Ato ni isgutan niya katropa alas 4 ba noon? Alas 9:42 mga kaigsoonan.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting!
3: Oras habag garinyo sa Windsor.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Kaklarek sana!
1: Exciting!
9: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
12: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
13: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mac Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
8: Kaklarek sana!
1: Exciting!
14: Exciting!
15: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa ninyo makasave, gamit na lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw o pasudla ang sunlight. Libre na, ipit pagyod. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
14: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
19: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
8: Ka-Clarex, sana?
1: Exciting!

0: Alas 9:50 katropa sa tuag gapanag banuban katropa nga Jubit no. Nasa man imong mic stand katropa nga Jubit nga mura man
1: nagnaon. Turbo katropang jazz.
0: Turbo.
1: Basta mga ingon ani gani kana mga luyat-luyat ay kanang mga wala ni kusog. Kailangan na siya turbuhan para mo tindog mo baskog mga katropa. Muna, kung kamo diha medyo pigado na ang pagbarog ni Manoy mga katropa og maglisod na taghatag kalipay. Or kalipay yun sa to ang mga misis mga katropa at mga girlfriend diha. Inumin na
0: girlfriends.
1: Inumin na nag-turbo male enhancer mga katropa. Doon na ni siya ay herbal na maka o clavo waska para makatabang mubarog ang angayng pabarugon.
0: Kumigo kay inspire siya karon.
1: Inspire siya?
0: Sa mga guests.
1: Ay, tama. Ay, na-ay good news katropang Jazz. Mga din tato ka ganina kung kuhaan kay. Finally, na-accept na yun katropang Jazz.
0: Accept na siya?
1: Oh, accepted na yun. Pag before ko nagsulod, diri iya yung gihatag sa kuang maayong balita katropang Jazz.
0: Mga good news. Sige, wife lima na kay Ugma, mag-guess na po. Pinoan!
1: Nalagyan siya nga. Ayan siya nga, jog. Anang yun siya katropang Jazz. Abin ako punsa. Unsa man. Na-accept na jud ko.
0: Wow.
1: Mura jud ka ng dugay na kaya nga nag, ano ba, nagpasog, nag, approve.
0: Kanang application?
1: Application. Visa application yarn.
0: Lahirag yun. Diyan na magsugot ang tanan.
1: Diha na sa accept ka tropang Jazz.
0: Oo, kala pag accept mo sa FB.
1: Ah.
0: Yan yung huyo. Pag-abuti mo nga, kung anday ko, taga-anong ko.
1: Di pa mata na lagi ang pangalan lagi, ha? Di pa mata na lagi. God bless si Engineer RK.
0: Ha?
1: God bless siya, God bless.
0: Ali, basta-basta.
1: Ano siya, mauna gidney job, mauna gidney.
0: Oo, oh, hindi, basta-basta. Alas 9:52 katropa, si Uncle Dars, good morning watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
1: Okay, good morning sa inyo hadiya sa may Hinatuan, Surigao del Sur mga katropa. Og sa mga katropa na to, katropang Jazz diri sa may Digo City, no? Og sa Santa Cruz, Davao del Sur. Oo, natay si katropang Jules Pandoy.
0: Mm-hmm.
1: Anong kanunay na itong gapaminaw, suking tigpaminaw na ito diri sa may Santa Cruz, Davao del Sur. Good morning.
0: Derita katropang Jubit, ading mga nabuli di mismo sa mga tulunghaan. Kay duha ni ka city atong hisgutan katropa, Davao City and Kidapawan.
1: Kidapawan.
0: Sulod mismo sa tulunghaan, ang isa po diri sa gawa sa tulunghaan mga kaigsunan, kinsabay dapat dangpa no mismo sa tuag mga gidikanan, usab mismo sabay imuon aron malikayan kining ani susama nga mga insidente mga kaigsunan. Now, backtrack ta katropang Jubit. Mm-hmm. Sumay so, tabo aning estudyante diri mismo sa Davao City.
1: Sa atong pagpanubay katropang Jazz no, base sa Facebook post sa iyahang uyuan ani which gipaning kamutan sa XFM News Davao mga katropang pa nga nag-reach out ta no para makuha gid natong ilahang pahayag bahin ani but base sa post katropang Jazz gingon nga gisumbag gibuli gisumbag og gikulata no ang kining si alias Jaira grade 3 pupil ni siya mga katropa diri sa usa katunghaan sa
0: so,
1: may Agdaw
0: 9-year-old
1: mo around 8 to 9-year-old mga katropa og gikulata daw allegedly no sa tulo ka mga classmate niya nga lalaki na itong Friday. Now, nakapauli pa daw mga katropa ang kining mong estudyante. Pag-abot silang panimalay, wala pa yung nagpakita og symptoms, nga sa wala po nag-ingon ang bata, but naka-experience na og mga pagpanakit sa ulo. Mga Sunday, matud pa, sa kadlawan katropang Jazz dito na nakita na grabe na gyud no ang iyahang nasinati nga pagsakit sa ulo, taas na kayo ang lagnat, and dali siya nga gidala sa SPMC. O gapan sa pag-check sa iyaha, nigawa sa medical examination, CT scan, mga katropa, nakita nga dunay blood clot sa ulo ang maong bata. And nakita pagid katropang Jazz na putol pagyod ang ugat no sa iyahang ulo mga katropa. Dito nakita sa SPMC pa lang dunay mga pictures no nga nakita nato nga nagasuka og dugo ang kining maong bata mga katropa og moto ang ilahang gingon no nga posibleng hinungdan sa pagkamatay aning grade 3 pupil diri sa may tunghaan ni sa may Agdaw Davao City mga katropa. Atong gipaningkamutan pod no makuha ang pahayag pod sa maong tungaan apan sa pagkakaroon ka tropang jazz wala pay impormasyon no nga gipagawas ang maong tungaan o gamaning kamot ta nga mismo ato ang DepEd 11
0: si Sir Dodong Atelio dili pa siya makasulti di ba
1: sa pagkakaroon no wala pa dili pa makahatag og impormasyon no dili pa nato mahinabi ang ato ang spokesperson sa DepEd tungod kay kinahanglan pa pod nila i maghimo po sila investigation. No? Ilahang nga kaugalingong investigation mga katropa within the school kung unsa po yun ang nahitabo na by mga pagkukulang po. Muna siya mga katropa, karon daghan ang nagpahayag o kasubo, ingon man kabalaka katropang jazz, tungod lagi aning kaso sa bullying. No? Gani, as mentioned mga katropa, dili lang diri sa Davao City, kay niya ito pong kagahapon po, katropang jazz, no? Doon na po'y duha ka magpinsan nga mga estudyante pod kini mga katropa ang gikulata pod sa upat ka mga kaubanang batan-on diri sa may Kidapawan City mga katropa. Matod pa no nga paingon daw pod kining duha ka mga batan-on sa ilahang eskwelahan sakay ang motorsiklo dihang giatangan o gibunalan no kalit mga katropa gamit ang unsa ning term pitsikorno unsa ba na kanang
0: pitsikorno
1: pitsikorno
0: sa kamot
1: so gibunalan mga katropa o gisumbag-sumbag kining duha ka mga magpinsan so ang isa ka biktima nahulog pa sa kanal samtang isa dunay samad og bunog sa ulo kamot og tuhod mga katropa so puros gihapon ni mga minors in town ang na turn over ngadto sa CSWDO mga katropa and ang isa sa suspect nakatakas no nakaikyas mga katropa so karon ang pamilya nagduso sila og kining legal action yun nga mga katropa kay mga batan-on man eh, no katong giingon nimo katropang jazz nga dapat act of discernment no sa kining mga batan-on nga involved aning pagpangulata, pagpasakit no sa ilahang ubang kabatan-unan pod mga katropa.
0: Pero ang pangutanan ni katropa nga Jubit no either na salud sa kining tulungaan kay kini pa, pa na masagawa sa tulungaan.
1: Oo, kining sa Kidapawan.
0: Giatangan.
1: Murag ang giingon man gud mga katropa sa kining mga suspect at mga kabataan, minor de edad na mga suspect is mistaken identity daw. O kung na mali daw sila.
0: Oo.
1: Baga naa sila giatngan pero mali ang
0: pero
1: ilahang.
0: Pero mali og gabi makaingon tanga posible bat kung adlawan katropang Jubit pagsumbag pa lang nimo tingali di makaingko ay di ni mao
1: kay ano man padulong pa man ni sa eskwelahan so most probably buntag ni katropang Jazz no mo ni mga katropa nakita nato ang sunod-sunod bitaw nga murag kaso sa pagpangulata pagpanakit katropang Jazz no dili lang sulod sa tunghaan apan nakip sa gawas but nag-involve og mga kabataan mo na ang medyo alarming karon mga katropa sunod-sunod ang involvement sa mga kabataan karon sa crimes.
0: Oh, kumbaga kini nabay mga pagkukulang, kung asa man nagkulang, muna mga pangutana karon maisuna. Ano sa inyo ha, sa ipong reaction ani mga katropa? Asa man ang mga dunay pagkulang mismo sa ginikanan aning mga kabataan o baka da mismo pagmonitor pod diha sulod mismo sa mga tulungan sa school management mga kaingsunan or tingali ang ato ang makita po nga isa sa factors ani katropang Jubit labi ang influence sa kining
1: social media
0: una to ang isa sa ato ang makita gid pod mga katropa nga ana pod kaagresibo kay mapod ilang nakita mismo mga kaisunan diha mismo sa ilang environment now kini karon katropa sa ato nga na mention na kaganhinda nga dako og kining kon ba role ang school management kumita school management either nana sa mga teacher or diha sa advisor da sa staff or security guard or any personnel katropa nga na mismo diha sa tulungaan kay kung somehow kumingunta guardia ko diri sa tulungaan tapos na ay nagtapok-tapok dito abo wala ko ipakialam ana kay diri man ko sa gate nakatuka no kay pagasulod mismo sa gate magtan-aw sa mga bag kay kung inya naka proactive ang pag-check sa mga bag and kung ikaw po isa ka tulungan isa ka teacher magtutudlo ka tapos
1: ang imo lang pong class
0: focus,
1: advisory
0: ra po ay mga focus na kay makita nga nagtapok sa likod mismo sa building wa kay pakialam na kay actually makita man nimo gina katropang Jubit no kung kita observant ta mga isunan makita nimo na nga kining gialirungan di ba nga somehow makita nimo panagway ani kung inferior siya sa grupo posible kini unsa ba gihimo ani niini kudos nga to sa mga tulungaan katropang Jubit nga dunay mga CCTV cameras. Same diri banda sa Medrans.
1: Grabe,
0: perting daghana sa CCTV cameras ja. Kadang suok-suok yun, makita nila. Then na sa Beijing, katropang Jubit. Kumbaga, nakasubay man ko, nakabisita man ko, daagod ka ni Addo. First, isa sa mga schools nga nag-implementa og dunay monitoring sa CCTV. Then makita dito mismo sulod sa principal pag ano, oy namin tapok sa likod diri banda sa grade 1. Tapos na ipijing sila. Unsa man yung gihimo diha?
1: So at least so,
0: attention, mabadlong ang kining mga bata nga nasa tulungan.
1: Muna ang importante mga katropa, prevention gyud no. Unsa yung mga preventive measures nga ginahimo pod sa tuwa mga tunghaan nga mapugngan no nga makahimo ang mga kabatan-unan gingon ani sa mga kining mga krimen, let's say katropang jazz. Kay saka ra man gud ta mo action, usually ha sa ato katropang jazz, saka ra ta mo action pag nahitabo na,
0: oh, no? Saka nahimo tang kining ano reactionary
1: no. Wala kaayo ta nag-focus sa preventive measures mga katropa. For example, katong gingon ni katropang jazz sa Drans na dako kay nang atabang. Kasi wala pa nahimo ang mga ingana na nga panghitabo. Imo na napugngan.
0: Magkabalo sila nga dita ka basta-basta kahimo diri kini nagtan-aw sa tong mata.
1: Gibantayan ta. So
0: kikato ka tropang Jewit pag bisita nako before atong testingan sir, di ba mabungkag na kasi la karon. Pag pitching pala pa ibang nga unsa man gihimo diha karon. Ya, daghan kayo mga speakers nagkapalibot sa kining vicinity sa eskwelahan. So ano sa nagtan-aw sa tuwa. So mabungkag sila. Kumbaga kung nay chance diha katropa nga mabully or plano nga unsaon ang ilang isig kaingon, isig kaisudyante, magkaingon gyud sila nga lisod ni mabulabog taan ni. Oh, da katropang Jubit. So sitting na sa kining nga tulungan. Then kung sa gawas pud sa tulungan, aware sila nga kumbaga dita kahimuan ni kasi musumbong ni. Ngadto pud sa kining management kung mubalik ta sa kining tulungan katropang nga Jubit.
1: Ang ano pud katropang Jazz karon man good since mga kabataan ang involved, mga minor de edad, do na poy mga netizen nga ang ilahang rombo pod is ang ginikanan, no? Kay since dili man gyud ingon nga though liable mga katropa kay mahimo man silang CICL, but dili same ang ilahang ma-experience, no? Ani mga adult

0: Ungaan matul pa, nagikan ni sa complex mix of social, emotional, and environmental factors, mm-hmm. mga kisun. Ingon pa na sa mga analyst or ingon pa na sa mga eksperto. Now, ako lang gisulti before katropang nga Jovet, tanawa na ganda ninyo sa Netflix, no? Di ba ni promotion, but, at yun, promotion ni kong tanawa katropang nga Jovet, but makita na to dito, unsa pod ka aktibo ang gobyerno, do movie ni or any series ni katropang Jovet, mm-hmm. but makita na to dito, unsa ang rampant nowadays, and how the government ni address ni ana, mm-hmm. mga kaingsunan. Tanawa ninyo ka ng series sa Netflix nga Teach Me a Lesson. Mm-hmm. No, I think 9 episodes sana mga kaingsunan. Tanawa na katrupa, makita nimo ang nagkadaiyang klase sa bullying, mm-hmm. sulod sa kining tulungan ug sa gawas mga katrupa.
1: Nagud ka katropang dyan.
0: Then giun sa pag-address sa gobyerno og usab sa wala nagtagad nga school management, ha?
1: Okay. So, nahad, na yun, no?
0: Usually ako makita do katropang Jovet labi na ko mga private setting. Kato do series siya, mm-hmm. do mahulog nga fictional but realidad gikan ang kining storya mga kaingsunan, somehow a bit of fictional and kining reality. Ang storya mga katropa, pero makita nato nga kung ikaw mismo magtan-aw makaingyo ka na hitabo gini diri sa Pilipinas mga kaingsunan. Then sa maong series makita didto kung giunsa pagtagad sa gobyerno, giunsa pag-address sa gobyerno og naunsa pagmatuto ang mga school management. Kay sa maong sitting katropang Jovet, mahadlok ang school management mismo sa estudyante, mm-hmm. kay ngano mahadlok ang management mawat ag eskwelaha, kining estudyante. Ang parent, ubaga mas powerful ang estudyante o parent kaysa school management. Iman ka, anak. Nagyawin sa pag-address mismo sa kining nga gobyerno. Tanawa na ninyo may so. Bisan sa Department of Education, tanawa nyo na kay basin makakita mo daha o kining pamaagi bitong, ay,
1: pwede i-apply
0: na to ni sa kining sitting sa Pilipinas o bisan mismo katrupang Jovet da sa to ang mga tighimo o balaod. At mga lawmakers, ha? Alam mo si focus sa impeachment. Tanawa nyo lang Teach Me a Lesson nga series sa Netflix. Magka-cut on mo o baka kuha mo idea kay bisan ikaw mismo nga nagtan-aw mga kaingsunan, makaingon ka ba nga magapangagot ka sa imong ngipon katropang Jovet sa emosyon nimo, din makaingon ka nga mirisi. Di ba? Yun na kung bakakon kung di mo magpangagot o makaingon mo nga how, aw, kan kiniming ka bang, ay salamat na address ang kining maong nga concern sulod mismo sa kining
1: nga
0: sulbad sa kining nga tulungan. O challenge sa mismo sa Department of Education, DepEd, National 11 o baka sa itong mga lawmakers, tanawan nyo na nga akiling series kay makaingon jug ka mga isunan nga money ang nagahitabo mismo di asulod sa tulungaan o dapat lang po nga doon na himuon na itong gobyerno ma-address kini aron usab dili kini mapamarisan or dili kini ma-influence po lahi nga mga eskwelahan aron na doon na po yung ani in town, no, nga may tabo nga pagpangbully sulod mismo sa kining tulungan. Sa maong series katropang Jovet, lahi og sitting katong ingon nga type sa bullying, mm-hmm. na bullying nga babae, bullying nga grupo, bullying nga lalaki, bullying nga teacher or ang teacher mo gibully, mm-hmm. yan nga mga klase sa sittings mga sessionan.
1: Kompleto siya.
0: Then isulod ang gobyerno giun sa pag-address na pitol mismo ang type of kining kuan ba kanang sinitabo mismo, mm-hmm. da sulod sa kining nga tulungan.
1: Kompleto siya. Kasing bully na plus na
0: resolve nila. Influence sa politician na apo dito.
1: Mm-hmm.
0: Isusante ko. Akong
1: ma- ako papa.
0: Akong papa congressman. Labdan ko ninyo ako ang bully diri sa tulungan.
1: Kumbaga kaya na nimo madali-dali ko mga classmate, pero tungod sa katong pag-resolve, no, pag
0: tanawa dito giun sa pagdisiplina sa gobyerno ang kapwa pud sa gobyerno. Nindot kayo mga isunan. So ako dili ko malaay sa pagbalik-balik aning ano, kung pwede plug itag na to si kisa ba Pedro secretary si ano si Angara. Manawagan ta kay Secretary Angara, tanawa rin ko ninyo ng series
1: para
0: na
1: idea.
0: Para magka-idea mo, maghimo mo ga grupo dia or department nga magasubay anang uasa nga mga school doon na yung ana. Then ma-seminar po na to, balik ato ang mga teachers, mga kaingsunan, mm-hmm. para malikayan ang aning nga mga klase nga mga hitabo dia mismo sa ito nga tulungan. Sentro. Alas 10:07 nakatrupa sa tuwag ng panagubunuban, mamli manalaysay kaning mga parents willing mana mag-volunteer. Look out ka to, walay mga trabaho. Kada mga parents yung trabaho, ang dihat na po na skilid, magsikita po ng marites. Mamli yan, huwat na po dahil ang kita, magkasakuhan. Guwapo lagi itong nagdala ni Kuan. Bitaw, dako na sila tabang, mabadlong nila kung makita nila na ay magbully, magmeeting mga PTA. Actually, naamugod sa gawas na ang mga parents yung maghulat kanang paghatod, pasundoon.

0: Di mana makasulod sila mismo. Di na makikita sila sa inyong tabo. Mismo sulod sa kining school premises. Niya, ang atong mga kabataan, labi na kung itong mga typical good ng mga hilumon katropang jubit, dilibay na mo tugan. Mami, daddy, subag ko ni Arki.
1: Oo, dilibay na mo ingon. Uban ng mga bata nga sa kahadlok nila, di na sila mo ingon katropang jazz. May alangan, imong pugsun pod mga katropa, samot sila kahadlok. So isa po na yung nakatropang jazz, kita mismo mga ginikanan, always na to i-remind atong mga kabataan nga, kung doon ay mga ingon nga incident, dili mag hadlok ba?
0: Mutugan.
1: Nga mutugan.
0: Okay, usually pag mutugan kasi mga bantay lang kaugma. Anam na usually sa buli. Oh, bantay lang kaugma. Makita man gyapon ta diri kay classmate man ta.
1: Yes. Oh. Nga na usually mga katropa, ang uban sige, pag makita na ta ka sa dalan, ana, pati imong kuan, damayon ako. Pag-ingon, ay mga ingon ana katropang jazz pa. So ay mog kahadlok has mga kabataan. Kita mga ginikanan, kita gid mo guide sa to mga kabataan kay unsa man puy hanawan na nila kung di natutudloan.
0: Pato sa series sa Teach Me a Lesson. Isa ka klase sa kilig nga bully type. Siya ang tig-supply og wifi sa iyang
1: wifi.
0: Buling na. Pagitaon siya.
1: Oo.
0: Siya itig-load. Kita siya. Siya itig-load. Iyang ka itong mga grupo na tag-bully. Sige, asa naman ka kay...
1: Mga sulugoon sa classroom.
0: Nagka-utang-utang siya in town kay tig-supply sa wifi si Glode dito sa iyang mga grupo na nag-bully sa iya. Simple rin na siya katrupang jubit. Muna ang setting karon kay nataman sa high-tech mata karon.
1: Okay, sauna kay baon-baon man
0: baon-baon
1: na.
0: Baon, aminong baon. Karon lahi ang klase sa kining mga mindset po sa ban nga mga estudyante, mga katropa. Si Marmeline Gidaka, no? Good morning, watching from Oro Esperanza. Tabaw di Oro, I think, no?
1: Tabaw di Oro siguro ni katropa. Esperanza.
0: Asa man nga, asa nga banda nga Esperanza, Ma'am Marmeline Gidaka. No? Kauban ni sa mula sa puso. Esperanza. Teleseries sa una katropa. Nabtan ni mo na?
1: Ano? Jodie Ann Santos.
0: Nabtan ni mo na? Yes. Mula sa puso o Esperanza back to back?
1: Jodie Ann Santos.
0: Kung nabtan, si Gabo naman ko.
1: Wow! Oo ba?
0: O ganing ko ang kanang Master Cutter.
1: Ayan, good morning pod kay Ma'am Leia Manalaysay. Good morning Ma'am Juvet. And uy, kay katropang Kuya Tonton De Venosa, no? Pa shout out ta diha. Diri sa atong mga kaubanan nato ni sa Drisilingan nato katropang jazz. Oo, si Kuya Tonton.
0: Sa ano? Ataw ka ba sa buhat?
1: Yes.
0: Oy, good morning sa atong katropa
1: na. Cameraman nato sa ato ang silingan.
0: Sulod mo diri mga utol kay uban ra mo ni silingan di man kita.
1: Silingan wala kita nagkita ay ba, no? Taud-taud na tangawa nagkita ay Kuya Tonton. And good morning pod kay Sir Katropa Vlog. Shout out ma'am from 4th CMOR. Asa man kadapit karon na Sir Katropa Vlog, no, para mag-greet po na to itong mga tropa diha. Ingon man sa tanang tropa na to sa 10th Infantry Division, ito ang sa CMO, no, na unit, and of course, diri sa tuang 1105 CDC and sa tuang 11 RCDG. Good morning.
0: Ayan, good morning, katropa. So, babalik ko niya, baki-update ka, tropang Engineer Royce, sa hitabo, diri banda sa may Marilog. Oh, na dito atong pogi nga sekretary sa Department of Public Works and Highways.
1: Unsa kay ano dito update katropang jazz, unsa kay nahimo no sa iyang pag ocular visit katropang jazz.
0: Unsa na ba butangan na bagtulay diha? Kay dugay ra mga problema da kada mga landslide bitaw mga isunan sa kining kadalanan. Napakatay uban dito nga dugay ra na slide wa pa kanay trabaho. Da ba gikan sa 4 lanes mukalit lang 2 lanes kay na bar down. Nakabalik na lang tayo ng mga duha ka tuig, maorga pong sitwasyon na. At makita to ni Secretary Dison na doon na ingon anak mga paghitabo, no? Dapat mo na po ni, actually, kung ato na ano si Dison, working ba kayo siya? Kung pasalamat niya sa BBM na si Dison ang ibutang
1: niya. Nagpagniwang niya, katropang jazz, no? Pagsulod niya sa DPWH, katropang jazz, ano pati, suy kayo si Secretary Dison. Karon kay grabe na, wala mo ko naingon nga di siya, Tisoy. Pero nakita ang ganyan ninyo nga stress kaayo ang iyahang now. Mura kailangan naging siya mag-Zantone Gold Coffee may katrobang jazz.
0: At ito ipahulagway ni katrobang Marvin bang Marbs mo, tanaw ni mo ba kanian to? Karoon gigi-uban na ganyan taon si
1: yes, kanang ano na siya, kanang nagsagi, no? Makita ni mo, obvious sa iyahang look, mga katropa, ang kabugat sa iyahang ginadala karon, no? Labi na sa mag-iatubang karon sa DPWH, kinisunod-sunod nga mga pagkaguba sa infrastructures nato tungod sa linog, kinisunod landslide, unya, nadungagan pag itong sa flood control projects, mga katropa. So, ingon anak, kabugat ang iyahang ginadala karon. Bugat iyahang ginadala. Nga Dibate.
0: Mas fresh.
1: Oo, oh. Katropang Jazz. Unya, ito ng subayon kay na si katropang Marvin Ibano dito karon sa area, mga katropa. And kauban nila karon si Secretary Dizon.
0: Si Ma'am Lia Lynn Corsino Borja. Good morning, katropa.
1: Okay, good morning. Oh, Ma'am Lea, manalisay kanyang mga parents willing mag-volunteer. Ah, okay. Monique, kaganina.
0: Mag-meeting mga
1: just,
0: PTA.
1: Mag-meeting daw ang mga PTA. Ay. Parents Teachers Association.
0: Ang mga PTA magod mag-meeting kay...
1: para usual, na sa ano, di, kanang...
0: Usual na kung doon ay, ano, na
1: event.
0: Amutan.
1: Oo, na event, na activity sa school, na amutan for December. Mga ganun na lang.
0: Pero pag-address ay nga mga concern, I don't know. Tingali, pahapyaw lang
1: depende
0: ba?
1: Depende lang po. In fairness po sa katong mga tarong po nga PTA president. Nung very proactive pud kaayo. Uy, magmanota kay natay, kailangan i ano nga concern no ni mga
0: ganun. Yeah, ang uban ng mga private school kay mahadlok man lagi kay basi ibalhin ang mga estudyante. Pag-ingon sa kwan nga mo ni gusto niya, sige lang. Kanbay, masabtan po nato katropang Jubit kay negosyo man eh. Kung nga private nga schools, okay lang, kung public kay gobyerno ang nagpadagan. Anyway, katropa, alas 10, 14 na sa tawang kapanag ubot at maruban. Kung iskutan o niya, misunan kay ang mismo ang gobyerno sa Pilipinas, sa gobyerno sa China, nag-istorya ng katropang Jubit labot sa katong monkey o katong...
1: Nagipo sa daily China.
0: Binulanay.
1: Binulanay. Binulanay.
0: Oh.
1: Binulanay.
0: Basta kay Bino...
1: Binunalay. Nagbinunalay. Nagbinunalay.
0: Ganahan ko sa picture lang ni DFP Secretary Maria Teresa Lazaro o kinigas si Chinese Foreign Minister Wang Yi. No? Lazaro. Oo. Kay nag shake hands masala katropang Jubit. May kawalan yung nag-binulanay.
1: Binunalay.
0: Binunalay. Raw nga nakatapos. Kita ka tayo tayo sa panaliya. Manlamis na ka mga pahinom dom oras, mga higala. 10:50 na sa morning.
2: XFM. Kaklarit sana.
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Clarex!
3: Exciting!
7: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
8: Santon Plus Coffee Mix User! Atong paminawan!
9: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
8: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa kagimingon ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo? Mom!

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din nilang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Proud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
7: Ka Clarex, sana?
8: Exciting!

0: Alas 10:22 katropa sa tuag panagubanuban. Harold Salang watching live from New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Good morning. O, kumusta to mga katropa diha mismo sa may Davao del Norte? Nabot na ba to ang inyohang petrolyo diha? Balik na lang og kining saka, murag ato man abutan niyo ang petrolyo diha. Sa namin ay tabo ato diha sa Davnor, no? Regarding sa kining maong kahimtang diha kaniadtong dunay petrolyo. Alright, atong i-check tawad katropang Engineer Wench, no? Ang kinigya sitwasyon diri banda sa may Davao Bukidnon Road nga nag-landslide ni atong Kalabayng adlaw. Kung asa gi-atuan pud kini karon, nanaabot na ba si Sec Dizon karon nga panahon mga kaigsunan? Diyan mismo sa maong location kay sa report initial ni katropang Marvin Ibano, Fagi, no? Dunay porsyon nga Fagi ang maong location karon og unsa pa sitwasyon karon, na pasabol ba ni pwede ba ang light vehicle o baka karon nga panahon na motorsiklo lang ba ang makalabay diya sa maong location? Same kani adto ba kung tribanda pud sa may Bukidnon area? Sa baga update ani karon mga gisunan sa ato ang kauban diya mismo sa maong location katropa. O isigutan nato kung negosyo sa transportation, kumusta ba ang ato ang mga katropa diha mismo. Kung may taog mulatas gikan banda sa may Bukidnon paigong Davao, pasabol ba vice versa katropa o pareha ba sa unang sa laing location nga gina mubaktas ang kining individual tapos sa loon na po sa laing bus o sakyanan o pasabol kini sa mga light vehicle o baka motorsiklo. Itong i-check katropang Jibet, no? Si katropang Marvin Ibano sa location karong panahon na live report. Katropang Marv, maki-update lang tayo.
1: Yes. Okay, ang katropang Jasper, katropang Jeffet, narinig ko si Adil Blaise, Secretary Vince Dizon, na alang atong paminawon, ang dutang pa niya ng mga pamahayag, lago sa iyang pagbisita rin.
2: Hopefully, mabili siya. Hopefully, 6 months, 8 months, gano'n. Pero hindi biro yan. Pero ang major span yan. Hindi ko alam. I cannot tell you. I cannot guess that amount. I don't know yet. I will have to talk to the world bank about it. Well, naka-deploy na tayo dito in advance. So, we are ready as soon as kaya nga naman, nakakalungkot na sulod-sulod tayo dito sa Mindanao, no? Earthquake, agad, ang walang tigil. So, but nandito tayo and the president has given all the funds necessary for to address the calamities here in Mindanao. No, nung nalaman ni presidente ito, talagang sabi niya, kailangan pumunta na tayo doon. So, ano yan, no? Hindi tayo, ready tayo dito. Pero ano, magdasal na rin din tayo na sana hinto na muna sa ano, no? sa disgrasya. Ayusin muna natin itong mga nasira. Kaya naman, tuwi-tuwi pa rin ang pag-aayos natin sa Jensen, sa Sarangani, sa 2 days ago, I was just in the Occidental, nandun lang ako, no? Hindi pa sila bumabango at bigyan trash na naman. So, wala lang, kailangan na itong tuwi-tuwi tayo sa trabaho dito. So, ng Ongo at natin dito sa BPWH at sa gobyerno is hindi namin kayo papabayaan, hindi namin kayo iiwan dito. Nandito kami lagi para sa inyo. Alam ko, mayroon tayo sa mga disgrasya ngayon. Natagtagan pa rito, nasira na naman itong Bukidnon Davao Road natin. Pero hindi kami titigil. Bibilis lahat ng solusyon na mabilis gagawin natin. Nakita naman natin na nagawa na natin ito nung Quezon. Kaya nila, ilang buwan yun, 6 na buwan, 8 buwan yung initial, natapos natin yun. yun in less than 2 months. Ito, hopefully, makapadaano na natin ito in a few weeks. Sisimulan na natin ang trabaho dito sa Lunes. Ano na, simulan ang trabaho
3: I will go there now just to check in. Pero tingin ko, I am confident na yung Davao-Samal Bridge matatapos yan at magdadaanan yan bago matapos ang termino ng ating bahulog BBM. So, tapos ang original na na-delay kasi yan, no? Dahil sa right of way, dahil sa maraming mga delay, initially sinabi nila sa akin sa end of 2028 pa matatapos, pero we are confident now na kinausap ko na yung kontratista, kinausap ko na ang mga engineers natin. Kaya yan matapos before the end of the term ni PBM.
4: May mga
2: matatapos. I'm assuring the people of Davao, the people of the Garden Island of Samal, that we will finish it before the end of the president's term. That is the commitment of the president to the people of Davao and to the people of Samal.
0: Marbs, di na kayo maklaro, but sa ba ikinig
2: na
0: tentative Marbs sa kining istorya ni Sik Dizon, pila ka bulan, ilang rehabilitation na ning dalan?
5: Okay, so far, wala pa kining sa kadugay, pero at least gipasalig ni ining sunod simana magsugod na. Lunes na Lunes, katropa Gaspar, katropa Javet, mag-start na ang kining gitawag o tukmang aksyon kay nanamugipay kayo kaganina nga test sa Yuta. So, sunod na simana is gimanduan na ni Secretary Dizon ang mga kining mismo ang DPWH 11 sa paghigayon ni ini mismong gikinhanglan ng mga lakang aron dili madugay. Actually, mga pila ka weeks, maulang ang giibot yag pila ka weeks nga paningkamutan ni ini nga makaagi na ang labi na kining mga POVs, mga transport vehicles nga at least na ay duha ka lanes dinhi nga matukuran. Hingpit nga maagyan. So kana isip mando usab kana matod pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So kini ato aga sitwasyon ni mga orasan gani gaganina na apoy gipasaligan mismo ni Secretary Dizon nga mga residente nga na apektuhan nining maong insidente din ni si Ma'am Girlie atong na hinabi ko kanina is dako yang pagtuo o pagsalig nga kini lagi gipasaligan mo sila nga tagan og kining mapuy-an location area labi na pabahay o tagan pa jud financial assistance aron kay isang lit halos sa mga vendors sa diri katropang Gaspar katropang Javet is dinhi nga na sa risk ang ilang panginabuhian nga kining maundang gumikan lagi sa kadelikado meaning maong sitwasyon sa yuta dinhi nga matud pa play kini nga klase sa yuta hinungdan nga any every now and then posible nga muhumo kini labi na niini nagpadayon nga pag-ulan-ulan diri sa tuag dakbayan sa Davao.
0: Marbs.
5: So kini ang yes kata pag
0: kini atong ni clarify no non possible kini karoga panahon na.
5: Yes, so far nini mga oras sa kasamtangan gisirado pa kini sa karon kaya gumikan sa pagbisita ni Secretary Dizon apa na naay mga chances na apihan kini og bugtong lamang tugutan makaagi light vehicles, motorsiklo or tricycle apan mga four-wheel vehicles and above mga katropa is wala na gitugutan nga makaagi dini as of this moment katropa Gaspar.
0: Natay makita sa imong video nga alternate route or alternative route kini katropang Marbs. Asa ni lusot katropang Marbs?
5: Yes, actually ang kini mismo nga mga ruta is nagdepende man gud actually nagahatag sila og abiso alang sa tuang mga motorista nga kini nga before pa man nga palutson o tugutan nga makalusot dinhi either kana light vehicles or mga dagko nga mga sakyanan mga katropa kini nga mga ruta nga gibuti alang sa light vehicles padung kini sa Dato, Ladayon, Katipunan, Arakan Road. And then alang sa tanang klase sa mga vehicles Maramag, pwede sila makaagi sa alternatibong ruta de Sumaya, Maramag area, Damulog, Carmen, Tukidapawan, Digos na kana padulong at katropag Jasper.
0: So baga in short kining sa transportation sa bus, pasapasa lang katropang Marbs kung bus ang isigutan.
5: Yes, either bus ka na or mga pangpasahiroan ng mga vehicles is at kanan nga mga pasahero kinahanglan mo naog na natay mga nakita ganina nagpinasanay sa ilahang mismo mga gamit makalusot lang and then kuhaon na po sila depende kung bus o nanay na transact na daan ng mga ang bus companies labot niya na samtang ang uban is hinoon limited lang ato ang naobserbahan nga nagaagian din ni Katropa Gaspar o Katropa Jovet halos mga residente ang uban na makaisuon na nato ng mga lumad din nga dapita pero naipipila po nga kinipod lagi nga ining gibati gyud in town aminado sa ilaha mismo nga ka kini bitaw nga kahasol matud pa nga dala niining maong perbisyo nga dahatod ni ini mismo apektado karon nga agianan din hinga dapitaw gilauman no sama sa pasalig ni Secretary Dizon nga sa dili madugay mga katropa is mahatagan na kining pagtagad maagian na kini alang sa ato ang mga commuters ato ang mga motorista biyahero.
0: Marbs, last week in katropang Jomit no Marbs no kini nang pagbar down diha nganong nabay information nganong nadugayan si Dizon diha Secretary Dizon pag anha og ang pag anha ba niya napasabot karon pa sila naga ocular o baka prior pa na doon na grabbing ocular inspection nga tuaga DPD katropang Marbs.
5: Actually, isa sa gibutyagan ni Secretary Dizon, isa nauna ginilang pagbisita din ni mismo sa affected din sa may Davao Occidental. No? Katong kauban niya ang ubang mga concerned agencies. Actually, daghan matod pa siya kung schedule na gibisita. Inungdan nga, limitado lamang gigayayang oras sa pagbisita din ni sa maong area. Kaya sa kadaghan matod pa o kining mga infrastructures, mga kadalanan, nga nangaguba, agumikan lagi ni ining mga linog na sinati nato diri sa to aga na mga katropa hinungdan nga chances is hinunggahinan yung schedule na makabisita kini karon and then proceed na po kini diri sa pag-inspect ni ining nagpadayo nga construction sa SIDC kung kining Samal Island Davao kini connecting bridge project katropa Jasper.
0: Alright, katropang Jopin.
4: Katropang Marbs, i-clarify lang nako since natin na-observe no na mga bus ang bus biyahe padulong sa Cagayan de Oro Bukidnon somewhere diha nga banda no patabok dira sa Marahan ang mga bus ba nato naba sila'y hunungan nga area diha and then baba ang mga pasahero og naa na po'y mutagbo dito sa Pika side, kumbaga pabiyahe padulong sa Bukidnon and Cagayan de Oro. Ingon ana ba ang setup sa tuang public transport karon katropang Marbs?
5: Yes, tama ka na katropang Juven. So, na-dropping point area and then gihatagan po dugtok mga lane din ni alang sa itong mga pedestrian na muagi, mga pasahero, magbaklay, at least dili makining side sweep sa mga muagi ng mga tricycle o motorista. So napod aging pagkait ka kanila natay mga or mga personahe din ni sa public safety and security unit, sa civil security unit, and even ang ato ang mga traffic enforcers o mga barangay kining personnel sa mga katropa.
4: Ayan na po to.
0: Ayan, no?
4: Clarify. Ang signal. Ang ano lang po, katropang just, no? Isa sa kuwang gusto may balaan, kaning area nga gibisita ni Secretary Dizon, since nakita man na to, no? Matod pa, murag clay daw ang yuta. No?
0: Alright.
4: And katropang Marbs, no? Di ba, na-mention ni mo earlier na as per inspection nila, na-observahan nga medyo clay ang kuwan sa yuta, no? Ang kumagayahang status. Unsa ba'y plano karon sa itong DPWH? Maghimo ba sila galaing dalan o i-reconstruct lang na ang kanang dalan nga nahugmak katropang Marbs no since nakita nato gikan magid sa ilalom nga yuta ang nahugmak no so unsa ba ilang mga pamaagi para maplastar na siya og dili ba siya kining makahatag og kabalaka sa uban labi na ginagian ka na og dagko nga mga sakyanan.
5: Kana kun nga sitwasyon katropang Jupit actually lahi manggod ang sitwasyon gud dinhi kaysa dito sa may Quezon area Quezon Bukidnon kay na sila na himuan nga na himong lain nga kining dalan portion sa maong nga area hinungdan nga makaagir gihapon ang mga vehicles sa maong dalan taliwala pa man sa nahugmak nga bahin sa kalsada pan din hinay ang sitwasyon kay sanglit daw na tunga kini and both sides ni ini is elevated or bakilit o slope area mga katropa hinungdan nga sa karon dili gyud na mahimong posible ang paghimo o alternatibo or kining lain nga ruta
0: sa Quezon manggod ang Pika side bungtod ang Pika side pangpang da magod side to side is pangpang.
4: So wala sila ilaing option na maghimo og dalan instead ang ilang buhaton katropang Marbs is i-reconstruct lang gid na nila kanang dalan nga na
5: yes, reconstruction mga katropa. So, kana medyo naapad yung mga process ana pinakalabing una matutabuhaton is sugdan gimando mismo ni Secretary Dizon nga ya kining magpahigayon dayon og soil examination labot sa pagsuta niining unsay posible nga kining mga pamaagi at least nga labi na kay claim ang gini so humukon nga yuta mga katropa so na yung mga lakang na DPWH aron nga matuman katuyang direktiba subay usab sa direktiba ni Presidente Marcos Jr. nga mapaspasan ang pag-reconstruct pag-repair niining naguba nga kalsada aron magamit na kini sa to ang makiksuon ng mga motorista.
4: Ayan, dagang salamat katropang Marbs no, sa impormasyon ngayon mong gipadangat. O go ahead sa imong final report.
5: Yes, mga katropang, mo kanang atong update. Anong kagikan din hi sa Maya Sityo, Marahan, Barangay Mariloga, proper Davao City. Kung asa ni buntagan ni bisita ang DPWH Secretary nga si Secretary Vince Dizon. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: Live report. Live report.
0: Masalam katropang Marvin Ibano. Usap si katropang Marvin, okay, ato ipangutana unta sa niya kung musta pud mga negosyante diha. Mga mga bahidor in town nagdala og okay, mga negosyo nila katropa gadget.
4: Mga farmers. Na to, maraga, ang ilahang pamaagi ra gid katropang just either ilahang i-transport kato inaog nila, ibalhin sa pickup truck
0: Bagtas.
4: Or didto sa katong short nga four light vehicles lang pud hinuon nga alternate route or motuyok gid sila from Bukidnon down to Maramag, Garmen, Kidapawan, Dridigos mga katropa abot diri sa Davao City.
0: Very quick lang gid katropa.
7: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Ato ang trending katropa nga jubit unsa ganini mga isunan kaniadto tumakita tao magyuni ang magsumbagay
4: karon
0: ang mag karate o sa bali mixed martial arts
4: pero karon katropang just wala na nag-evolve na gyud ang ato ang panahon mga katropa robot na sa China mga katropa ang nag MMA no mixed martial arts ayun grabe diba sa basa katropang just kabalo ba ta mga katropa medyo nindot man siya tan-awon, no? Pero at some point, dun ay kabalaka sa tuwa kasi ang mga robot, murag, ano na siya, gihimo na siya either to build or to destroy.
0: Oo. Kumbaga, walay masakitan nga individual, pero itong nakita, may siya nang alternative
4: pag,
0: ba?
4: Oo. Paano pag muabot sa panahon nga ang i-program sa ilaha is mo destroy?
0: Oo, kana.
4: Pag self-destruction.
0: Di mo undang kung di ka makuha nga maguba ka.
4: Yes,
0: kana.
4: Oh,
0: mapatay. Somehow lang, no?
4: Diba? Muna. Though naman siya good kanang ano ba, kanang result, kumbaga katropang jazz, mga katropa, but somehow makapangutana ta ba? Paano kung sa in a negative way gamiton, mga katropa?
0: Oh, niya, makig-away pa ta sa China.
4: Nadigid na makaya. Oh. Makig-away pa ta, robot pa lang ganina.
0: Robot na ipadala sa West Philippines. Sa
4: na lang itong ang robot, di madutlan katropang jazz.
0: Anak, tik na ang China kumbaga robot na ang nagadulas lang octagon silang mixed
4: dili
0: martial arts katropa dili na tao mga isunan kumbaga grupo na sa mga grabe kinaadman sa technology.
4: Yes. Wow.
0: Okay, labo tong ni Apple sa America's Got Talent.
4: Oo, nga robot
0: ni Saya pong robot mga isunan. Kung makaingala ang China para di may mabuklan diya sa Pilipinas sa katong unsa ba magpadala may robot diya nga AI. AI robot man eh. Dili na may mapadala og tao diha. Kaya nila.
4: Kaya nila.
0: Ato ah? I doubt. I don't know. Katropa. Good morning kay Rex Ordinesa.
4: Ayan na. Og sa mga katropa na to diha nga kapadayang gihapong nakasubaybay. Good morning sa inyong tanan. Ako lang po dahing i-greet. Og happy birthday no.
8: Kinsa na birthday?
4: Ayan. Bossing nato ni katropang Jazz. Og tropa na to. Katropang Jazz no. Ato ang deputy. Deputy Station Commander diri sa Maymaa Police Station mga katropa to ang amigo kay suod kayo si Sir Christian Orville S. Abog. Happy birthday sir and see you puhon.
6: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday sir no. Snappy salute sa imo sir.
4: Happy salute sir. Diri atong Deputy Station Commander sa Maymaa Police Station mga katropa. Puhon makabisita ta dara no, gi-invite ta katropang Jazz.
0: Ayan. Katropa, wala tayo igong oras pa, lapas o sobra lapas sa tamang kaigsunan. Nagapangagot na ang gasunod ng programa, Katropa, rated PG, inyong makauban.
4: DJ Sexy Sassy.
0: Ayan, no? Alright, Katropa. Mga sa malas 12 o niya katrupang ang XFM News Nationwide Tumakoban, XFM Mega Manila. Alang sa dunga informasyon, bisita ato nga page
4: XFM Davao Katropa Digital at ang Centro Media Facebook page ng matong YouTube channel Katropa Digital.
0: Inabagan kita sa tuag Engineer Royce Arrieta. Sa ngalan sa Kinibuk Agapuersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
4: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magunsya sa programa Gas Centro. Kamatuuran ang Sandigan. Centro. Oras katropa alas 10:42 na sa buntag.
9: XFM Davao. Kamatuuran ang Sandigan.
10: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
11: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: Kaklarik sana!
14: Exciting!
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
16: M2C Graphics Davao.
17: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
20: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
21: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
22: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, Vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
12: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: Kaklarik sana!
1: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik, sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: 89.1 XFM Davao Katropa Digital. Good morning, good morning, good morning, good morning, good, good morning. Oh! Mayong buhintay. Hello mga katropa. Hi. Hello. Good morning. Mayong buhintay. Kamusta man imong pagbangon diha? Kamusta imong pagbangon diha mga katropa? Imataba ka nga wa gibati diha nga masakit sa liog. Dili sakit imong hawak. Dili sakit imong tuhod. Dili sakit ang dughan. Hopefully mga katropa, anamos maayong panglawas today. Healthy. Og kasinaw-sinaw gyud. Kasing-kasing hilabi na gud sa mga in love karong mga orasan. Mga katropa, ako yung magkauban sa kanginan until 12 o'clock in the hinon po tayo. Mga katropa, ang sweet og sassy why lain DJ Sexy Sassy and welcome sa atong programa
1: Rated PG.
0: Mga katropa, programa ang Rated PG, pampa good vibes, pampa gana and syempre pampagahi. Pampagahi sa mga kasing-kasing na humok na. Humok na kay tinagdan. Nibugnaw na. Mga katropa, programa ang Rated PG. Dili jud mawala ang atoang pagikash. Mga katropa, andam na kay atong ibuhagay. Tiyot mga katropa nga ito ang pahula this morning para another person na po ay makadaod matagaan og blessing. Mga katropa, live kita sa ito ang Facebook, may taalang ang XFM Davao Katropa Digital. Huwag ka pwede kung kaayong mong siyempre matawag yun. Shout out, request inyong mga favorite songs. Mga katropa, prioritize na to ang mutawag sa tuang numero sa tong hotline. Mga katropa, 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Ready na ang mga dalungan. Ay ko tao na sad na to ang inyong mga extra knowledge diha. Mga katropa, hiru na inyong posisyon. Pwede na diha mga katropa, dikiti na inyong mga radyo diha para madunggan dyan doon sa gigaklaro. Kasi kita nagkuwang sa iya ha. Mga katropa, hindi lang sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga nakadungog ko sa radyo na ng Hantong Plus Gold niya, gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo o lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo ng Hantong Plus Gold, basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Patmalay-balay
0: dito. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
2: Zantone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
7: Purma da gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
7: Turbo?
6: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
0: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handumo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
2: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Zantone Gold Coffee Mix. May mango

0: oras sa Pilipinas, alas 11:13 na sa kauntuhan, 11:13 in the high noon. Mga katropa, ang oras atod ka natong santo na vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A, o 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa carrot. Dakong tabang aron munindot og muklaro imong pananaw. Santo na vitamin C, the alkaline vitamin C. Alright, mga katropa, welcome back sa ito ang programa
1: Rated PG.
0: Welcome, welcome, welcome mga katropa. Comment lang dihan yung mga song request sa ito ang comment section mga katropa. Hilabiligan sa ito ang live for today's video. Ayan, share ang live. I-share ang live. Yan sa mga nakadaog na mga katropa, ha? Tagaan na itong chance ang ubay sa mga wapa nakadaog katropa. And congratulations sa mga nakadaog. Atong isend ang inyong Gcash mga katropa. Unyang tiod-tiod. Diba? Good morning, good morning, good morning! Good morning! Good ang morning mga katropa kay nibangon tanga gwapa. Nibangon tanga pinalangga taniya. Sana all pinalangga. O shoutout din sa mga katropa nato no sa mga wala pagipang replyan until now. Usan sa mga katropa nato diha nga way gana muli ho. Kay wala man ilahang inspirasyon. Sa to mga katropa diha nga hilabi na gyud sa mga na ay mga MU. Wa na kasinabtanay. Sa gamay nga butang mga katropa. Ayon niyo baliwala kay posible na siya nga muda ko. Hilabi na gyud sa mga mag-asawa out there. Termina lang gyud mabitin inig abot sa loving loving. Actually mga katropa normal lang man siya nga mabitin gyud ta sometimes. Man may iwasan kay kapoy gud siya gikan sa trabaho. Gud may iwasan mga katropa tungod sa ka sa panginaron. Jud kaayo mo tindog ang tuhod. Daghang mga rason mga katropa nganong nagkulang imong partner. Kung gusto ka nga di mabiyaan mga katropa, hindi magsige gilalis mga katropa. Wa na laing tubag kundi ang turbo ra gud mga katropa. And don't worry, this is FDA approved. Mong safe ni siyang imnon mga katropa. Perfect na perfect diha sa mga may mga partner. Good morning, Bonnie. Good morning, good morning, good morning. Maayong buntag. Good sa ragihapon ang buntag DJ Oy. Balag walay good morning. Ang importante nakamatapan. Huwag yun. Ang importante gini ha, no, nga nakamatapatan. Kaya, blessed na kayo mga katropa sa pagmatapa lang nato sa buntag. We are so blessed na gid kaayo. Bisan daghan pa man og mga apan, ang importante gid mga katropa nakamatata. Hi, Ayan Kanasa. Good morning. Request daw siya og song nga kisap mata. Try na to siya later on, ha? Atong pangitaon. Ma'am Juvie, good morning! Asa kita iniwa da banda diri sa Davao, Ma'am Juvie? Nakalimutan ko man, oy! Shout out at Trento Agusan. Oy, shout out sa mga taga-Agusan, no? Shout out ko sa akwang uyuan di, ha? Sa may Agdao. Jerome, oy! Daong uyuan nga si katropang Jerome sa may Agdao. Ay, ganaminaw ka diha katropang Jerome diha sa may Agdao. Gi-shout out ka ni Ayan Kanasa. Good morning, ma'am. Pa-request naman po ng bituin ng Mindanao. From Gary Moore. Good morning, nakamata sa mali nga tao, Ma'am Aroy. Ang sakit ng pitik mo, ha? Shout out from Ormoc District Hospital. Uy! From Charlene Katamora, good morning. And good morning, good morning. Rex R. Dinizan. Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy Thursday. Pa-request DJ, bakit? Thanks and more power. Bakit nga talaga? Ito na yung background natin ngayon. Bakit na yan? Good morning, Lilin Cusino Bora. Hello, mother. Good morning. Kamusta ang buhay-buhay natin, John? Good morning, Mary Grace Cruzada. Good morning, DJ. Happy birthday, D.I. Kay Joel from Purok Nueve Bago, Galiera. Happy birthday! Happy birthday kay Joel. Happy, happy birthday, Joel. Hopefully more and more birthdays to come. Stay healthy. Stay pugi. Kanunay. Anyways, mga katropa, di dyan na tumalimtan dapat, no? Ang ato ang pahula this morning para makaprepare ang ato mga katropa. Para makahuna-huna dyan sila og taman, mga katropa. Ana man, mga katropa, dapat tagaan dyan siya og enough time para makahuna-huna kung unsa gyud. Kung unsaon dyan niya pagkuha ang perfect nga tubag. Sama ragun na mga katropa. So, for example, ikaw nagapangligaw, gapanguyab ka sa iya, ha? Kailangan dyan og time. Dili man good siya pwedeng nakita niyo mo siya dayon, sugtun ka dayon. Except lang, I don't know, kung naiingon ana. Inang lang mga katropa nga, tagaan siya og time. Although na siguro mga ingon na nga sitwasyon mga katropa. Love at first sight, although naiingon na. Kanang ganing, kamo na dayon, just... basta. Sa mukha, uy. Basta mga katropa, kinanglan na siya og time para pag-isipan mong maigi kung tama ba talaga. Ganon. Anyways, mga katropa, nga to ang pahula this morning. Kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Unsa man kini? Again mga katropa, kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Unsa kini? Kakulba oy. Alright, mga katropa, nga itong hotline 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Once again, mga katropa, prioritize na to ang mutawag sa ito ang number. Mga katropa, oras sa Pilipinas, alas 11.21 sa Kabuntagon. Mga katropa, stay put in standby. Sa itong pagbalik mga tropa, itong tumagot niyo mga tawag ay niyo ang mga song request sa panawagay na binilaing sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Nak, merienda time na.
7: Wow!
6: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, ug humot.
8: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag gid ta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginat ito na ginakuha.
7: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
4: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
10: M2C Graphics, Davao.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
12: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
14: Kabalo ka, unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kana nagpuyo ka nga malinawon, unya na apoy chismosa, nga ilabtanon.
15: Kaklarex, sana!
16: Exciting!
17: Rated PG.

0: That was a bridge of Makatropa, Hotel California by Eagles. Oras sa Pilipinas, alas 11:38 ay sa Kawituhay. 11:38 in Dinoine. Mga katropang oras, hatod ka nato sa Premium D3, ang soft gel capsule na nakahatag og instant energy. Tumuod na doon na kinitaas ng medium chain, triglycerides nga kumusulod sa lawas, moderate sa atay, o mahimong instant nga kusoy. Premium D3 mga katropa, ang vitamin D3 nga adunay VCO, o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika. Shout out! Hello, maayong paglilili sa itong kagwapa. Good morning, Manoy Alubs. Good morning, DJ Sexy Sassy. Watching here from LPU, CL Davao, CLI Davao. Good morning. Good morning also, Harold Silang. Watching live from New Sambog, New Corella. Unsa man ang answer our question di ay. Hi, Embat Abiliana, good morning. Watching from Japan. Mayong pagpaminaw kang Jerome Jeronimo, gikan ni Randy Santisas. Daghang salamat, DJ Sexy Sassy. Hi, Sir Randy, good morning. Kamusta nga ito ang mabugnong kabuntagon? Ikaw ay mga katropa. Gusto dyan mo ba nga ka na ganing dugay dugay ka mubangon? Kanang mubangon lang ka, kagigutom na ka. Diba? Anyways, mga katropa, na wala may pagkidong tailigid-ligid, pero bangon-bangon na diha. So, wala kayo right nga magsigig ligid-ligid. Oo, kasi marami ka pag... marami ka pang gagampanan. Marami ka pang papel. Watching from Siargao Island. Hello! Good morning! Kamusta ang panahon natin, John? Malamig din ho ba? Kasing lamig ng kanyang pakitungo. Jeffrey, good morning! Anyways, mga katropa, balik tayo sa ating patigmo or pahula this morning. Mga katropa, kung mas daghan ang imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Unsa kini? Again, mga katropa, kung mas daghan imong gihatag, mas daghan sab ang mabili nimo. Unsa kini? Pinawa! Mga katropa, ang atong number 0969-333-0537. Tawag na mga katropa. Pinawa! Andam na kong mutubak. Sa inyong mga tawag. And syempre, good morning, Jovan! Hi po, good morning. Thank you sa mga nag-follow noon. And sa ito ang mga very supportive na mga katropa. Anyway, shoutout na ito mga katropa din nga side. Ayan, shoutout DJ kay Michael Itaw sa Kimagango. Hi Michael, good morning. And good morning, alipin mo sa kama. Hoy! Ganun, grabe naman yung pangalan natin, oy. Dapat ano talaga, no, kanang abtik jug ka mga katropa baka bayso niya ma-mention na to ang mga pangalan sa uban na to mga viewers, no, na mga lisod ka ayo na kasi unya guy kangelngeg. Anyway, good morning, mahirap pala kumanta habang tumugtog ng instrument. Subukan ko sa cellphone, ha. Gusto niya sigurong kumanta. Kaso nahirapan siya. Ilang sir, maana dara ka anya. Kung gusto gid nimo, kung di sidi dujug ka nga makat-on ra na nimo. Makat-onan ra na nimo. Sa marugo na mga katropa sa dari na buta sa gugma, ha. Sa marugo na siya sa usa ka feelings mga katropa or pagbati. Kung sa pagkakaroon, galagot ka sa iya, ha. Di di kaganahan. Actually, mga katropa, ang love. Mutubog ko sa ingon anak nga, ginaingon nga. Ang love, makatunan ragin ni mo sa kadugayan. Sila binagod kong, for example, kana ganing, sa mga kapatid natin ng mga Muslim, di ba? Yung mga parental man tawag nun, di ba? Yung iba dyan is actually labag sa kanilang kalooban pero wala silang magagawa. Marami din akong mga friends. May mga friends din ako before yun. Kasi malayo na sila. Which is mga katropa, sabi nila na natutunan lang daw nila mahalin yung mga partner nila. And masaya naman sila. Una-una, parang wala lang. Siyempre, wala kang feelings sa kanila. Sila yung, kung sumisaya pa, sila ang nagbuot mga katropa nga kamo ang magkadayon. Unya kay masa culture. They respect their culture. Sila may mo mga katropa. Pero at the end of the day, nabot ay mga friends nga actually nagkadayon gid sila mga katropa and nagpuyo sila nga malipayon. Nanabot sila yung mga anak. But tong first, wala gid sila yung mga feelings mga katropa. Wala lang gid sila, murag basta wala. Tapos nakatuna lang ginoy nag pagmahal. Tungod kay siguro kay permiso lang mag-ubay. Sila ni bahala yun sa nila pagkaton paghigugmas mas usa kusano. Pinoa. Mahirapan tayong magkalisod-lisod kung tatanong yung talaga natin paano.
1: Pinoa.
0: Anong ginawa ninyo?
1: Aya!
0: Hi, well, good morning. Good morning, Ma'am Jos. Shout out watching from Cebu. Shout out sa mga taga Cebu, guwapo-guwapo ba ng taga Cebu ay. Oh, dagang mga guwapo diha. Labi na sa mga kabisayan na itong mga katropa diha, no? Nainagin mga katropa or katropang jobs. Basta Bisaya daw, ug taga Cebu, mga loyal daw na sila.
1: Pinawa!
0: Di ka sure. Depende mga katropa eh. Ay, true daw. Asa may true dito, ang guwapa o guwapo or ang mga loyal. Or both na lang. Namang manabok na lang ni Dia Cebu. Mutabok na lang ni Dia Cebu. Mga katropa, alas 11:45. Ah? 11:45 in the night. Once again mga katropa, ang atong patigmo, ang atong pahula, unsa mas daghan ah. Diba, nawala tayo. Kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabilin nimo. Unsa kini? Once again, kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabilin nimo. Unsa kini katropa? Alright, atong tubagon ng inyong mga tawag sa itong pagbalik mga katropa. I-comment ang inyong mga song request panawagan sa inyong mga answers sa tuang live mga katropa. Pangita alang ang XFM Davao Katropa Digital. Yihilang sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: 个更大更大、啊、跟你跟你的浪嘎嘶呀嘶呀。
1: That was a great song mga katropang Isap Mata by River Maya. Welcome back! Welcome back, baby! Good morning, good morning! Mayang Udto! Mayang Udto di ano sa mga katropa na to na ni Udto na? Karong oras siya? Eat well! Kung saan man yung hungit-hungit di ha? Eat well sa mga gakaon! Narianda man na! Pani Udto! Pamahaw! Basta kay eat well diha mga katropa. Kaon tarong, kaon dyan, orang kusgan. Wala hag mabiyaan. Alright. So far, matinggap na po din nga to ang 50 pesos tomorrow. Ah. Murag matinggap na gusto gin mo 100-100, no? Or gusto pa gin ninyo mas higher. Higher pa dyan. Again, mga katropa, ang atuang pahula this morning. Kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabili nimo. Unsa man kini. Again, mga katropa, kung mas daghan imong gihatag, mas daghan usab ang mabilin nimo. Unsa kini. Patay pipila ka minuto mga katropa 0969-333-0537. Wagin mga katropa atrasta ugma. Ato na po ding itingubo ng itong 50 pesos para 100 pesos na sa tomorrow. Alright, shout out dihano sa may sitio tinutuan sa mga Borja family. Ayan, shout out to my mother Lialin, Papang Buboy, Lula Ason, sa inyong tanan diha maayong udto, and especially kay Andrea. Hopefully magaling na ang bibi natin, no? Para maka-school na ang bibi, no? Shoutout din sa inyong mga katropa amping-amping kanuna. And of course, John Mark Leones Magno, ayan, good morning. And kay Vicenzo, hello, good morning. Kay Chan Sinente, kay Jacqueline Hagunob, hello, good morning. Mga katropa din na ganito, maisa-isa kay daghan na dyan ko ayun. Daghan kay salamat sa inyong pag-uban-uban mga katropa. Anyways, wala taigong oras, no? 11:55 in the high noon, mga katropa. Ano nang pang pahabol? Shout out DJ Kimberts from Malaybalay City of Bukidnon. Okay, shout out sa mga taga Bukidnon. Pa-request kong song DJ Pusong Ligaw. Nagpaminaw diri sa Navotas. Why? Hello, shout out sa mga taga Navotas. Lucky 22, hello, good morning. Good morning. Thank you kay sa mga nag-follow diha mga katropa ug naghatag sa ilang mga share. Sila mga gift brothers. Yan sa mga nag-send og stars. Thank you mga katropa. Sa mga wa pa naka-follow, mga katropa, please follow our page. XFM Davao Katropa Digital para updated mo sa mga impormasyon na balita. Nahatod na mo sa inyo matag adlaw mga katropa. And syempre para updated buga sa mga blessings sa mga siya na amuhang i-share sa inyo. Ano man na. Basta kay supportive ka, makadawat yung blessings. Mga katropa, nagbita igong oras, ugbat na sad, no? Same station, same program, at same DJ mga katropa. Sa ngalan sa itong station manager by Jasper Magonsha, ug sa kaubanan na ito dito sa XFM Davao. Ug sa ito ang Master Control by Rice. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nagaingoy na amping kanunay. Halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno giyod sa pagsulat. Bye-bye! Mayong pagpaniudto.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong manibela o marangkada na ilang pasahero na hirapan pa rin bumiyahe.
2: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa Zona 2026 igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang.

0: Pato de la Rosa.
1: Bagyong Quiapo, mga katropa, bahagyang bumilis. Talog po ito ng PAR. Signal number 1, nakataas pa rin silang lugar sa Luzon.
0: Sa balitang regional, Transport Cooperative sa Western Visayas nananawagan sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis.
1: Balitang international naman, bansang Mauritius sa East Africa, ginawang krimen ang marital rape.
0: Sa balitang showbiz, seat plan at ticket details para sa fan meeting ni Byun Woo Suk, inilabas na.
1: At sa sports, katropa, US Golden Tigresses pasok sa Final Four bilang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, panangalian na po tayo ngayon ng Webes, 23 ng Hulyo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, nagpatuloy sa pangalawang araw ang tigil pasada ng transport group na Manibela bilang protesta pa rin sa sunod-sunod na pagtaas po ng presyo ng langis at panawagan para sa dagdag pasahe sa mga pampasahero ng jeep. Mas kaunti ang mga bumiyahing jeepney nitong Webes, kaya't ilang pasahero din ang nahinapang makasakay. Bagamat apektado, sinabi nilang commuter na naunawaan nila ang sitwasyon ng mga chopper dahil daw nga sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at gasolina. Kasabay ng transport strike, nagbigay naman ng libreng sakay ang Office of the Vice President sa mga commuter na dumaan dyan sa Pelcoa sa Quezon City para makatulong sa mga apektado ng tigil pasada. Ipinagpatuloy din po ng Department of Transportation ang kanilang bersyon ng libreng sakay sa ilang bahagi ng Metro Manila bilang suporta sa mga apektadong commuters. Samantala, nanatili nakaantabay ang Philippine National Police at ang mga traffic enforcer ng QC sa strike area para tiyakin ang kayusan at seguridad habang nagpapatuloy ang kilos protesta.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, nakipagdialogo ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa transport group na Manibela sa Philcoa, Quezon City upang pakinggan ang kanilang mga hinaing kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagkapatuloy, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na pinag-aaralan ang posibilidad na itaas sa 10 piso kada litro ang fuel discount bilang karagdagang ayuda sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Bukod dito, patuloy ding nire-review ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe at iba pang hakbang na makatutulong sa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon sa LTFRB, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation o DOTR na isulong ang bukas na dialogo upang makabuo ng patas at balancing solusyon para sa kapakanan ng mga commuter, driver at operator.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, yung seguridad po sa zona ni PBBM ay planchado na. Nasa 20,000 plus na mga pulis na kahanda rin. Katropa natin sa balita, early sa, o Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nakaanda na ang seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimulya, may 20,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP ang ipinakalat upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng okasyon. Sinabi ni Rimulya na may nakaandang contingency plans ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamalaan. Samantala, isa sa ilalim sa pool alert status ang PNP and CRTO simula alas 5 ng hapon sa Hulyo 24. Paitingin din ang seguridad sa mga lugar tulad ng Batasang Pambansa, People Powered Monument, Malacanang, Diwasa Bonifacio, Senado at United States Embassy dahil sa inaasahang mga kilos protesta. Layunin ng mas painating na seguridad na mapartili ang kapayapaan at kayusan bago ang habang isinasagawa ang SONA.

0: Para sa kakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Ludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Philippine National Police o PNP sa mga organizer ng mga rally sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igagalang at poprotektahan ng polisya ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit hiniling din niyang igalang ang tungkulin ng mga polis na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan. Kasabay nito, naghahanda na rin ang PNP sa seguridad para sa pagdiriwang ng 112th anniversary ng Iglesia ni Cristo na gaganapin din sa araw ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
3: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa SONA igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tiyak na pala siya ng Malacanang na igagalang at poprotektahan ang karapatan sa malayang pamamahayag ng mga grupong inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat igalang ang kanilang saloobin, pagsang-ayon man o pagtutol sa administrasyon. Sinabi ni Recto na prioridad din ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak niya na magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan at anumang kaguluhan. Tututukan din anya ang seguridad sa SONA venue at ang maayos na paggalaw ng publiko sa mga kalapit na lugar. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Education Secretary Sunny Angara na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget ang Department of Education sa 2027 na linsunod sa itinatadhana ng konstitusyon. Ayon kay Angara, humihiling ang DepEd ang mahigit 900 billion pesos na pondo sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP, magamat sinabi niyang nasa Kongreso pa rin ang pinal na pagpapasya sa magiging alokasyon. Anya na ipresenta na ng kagawaran sa mga mambabata sa mga programang popondohan sakaling maaprubahan ang kanilang panukalang budget. Samantala, naghain naman ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng mas maliit na panukalang pondo na nasa 22 billion pesos hanggang 24 billion pesos para sa taong 2027.
1: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
3: Balitang impeachment tayo, katropa. Natapos na po ang face-off ni Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag kahapon sa impeachment trial, pero wala naging mainit na sagutan. Kabila ng dati nilang bangayan gaugnay ng issue sa 2019 Southeast Asian Games. Kinesyon ni Cayetano ang pahayag ni Matibag na maaaring mag-imbestiga ang NBI ng anumang krimen. Pero iginit po na malinaw ang mga saklaw pa rin ang kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng RA 10867. Depensa ni Matibag, hindi maaaring limitahan ang papel ng NBI bilang pangunahing investigating body ng bansa at tungkulin itong tiyakin ang pagpapatupad ng batas at kaayusan. Nauna nang napagsabihan si Matibag na impeachment court matapos siyang banggitin ang umano'y investigasyon ng NBI sa sinasabing flood control projects naman sa Taguig na sakop na distrito ni Cayetano.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig. May pinag-iinala ang Ghost Project pa. Narito ang report.
1: Live report.
2: Binunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa mga infrastructure projects sa Taguig City matapos madiskubre ng kanyang grupo ang tatlo pang slow protection projects na nakakahalaga ng tig 100 milyong piso sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Mula sa naunang 2.85 billion pesos, nadagdagan pa umano ito ng 300 million pesos. Ayon kay Lacson, may dalawang magkakahiwalay na appropriations na tila nakalaan sa iisang slope protection project na kapwa nagkakahalaga ng 100,000,000 piso. Kaya posibleng isa sa mga ito ay isang ghost project. Sinabi rin ng senador na ang ilan sa mga proyektong kanilang sinusuri ay nagsimula pa noong 2019 at 2020 at tiniyak niyang ipagpapatuloy ang investigasyon hanggang sa ganap na mabusisi ang lahat ng umano'y irregularidad na kanilang natutuklasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kay Senator Judge Robin Padilla matapos mapagsabihan ang prosecution panel sa ikasyam na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kapunan, wala silang intensyong bastusin si Padilla. At inamin niyang likas sa mga abogado ang agarang pagre-react habang nasa gitna ng paglilitis. Sinabi niyang susubukan nilang maging mas maingat sa masusunod na pagdinig. Nagugat po kasi ang insidente matapos magpakita umano ng reaksyon ng prosecution panel habang nagtatanong si Padilla kay Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro. Dahilan para magreklamo ang senador kay Presiding Officer Senator Chis Escudero. Sa kabila po nito, ipinuri pa rin ni Kapunan si Padilla dahil sana'y nagbibigay ito ng kulay, sorpresa at excitement sa impeachment proceeding.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw naman ni Senator Judge Robin Padilla sa isang social media post ang kanyang naging pahayag tungkol sa pagiging one-sided ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiti Padilla na ang pangunahing tungkulin ng prosecution ay hanapin ang katotohanan at protektahan ang mga inosente at hindi ang simpleng manalo sa kaso. Kasunod ang palitan nila ng argumento ni House Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro sa impeachment trial kahapon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang prosecution at defense ay kapwa mahalagang haligi ng sistemang legal at iisa lamang ang dapat nilang layunin ang maitaguyod ang ustisya. Binigyan din ng senador na ang ustisya ay dapat manatiling neutral, walang kinikilingan sa politika at hindi naapektuhan ang impluwensya ng sinumang nasa kapangyarihan. Nauna nang sinabi ni Luistro na inasa ang itataguyod ng prosekusyon ang kanilang kaso laban sa respondent, habang tungkuli naman ang defense na ipagtanggol ang nasasakdal. At ang pagiging neutral ay responsibilidad ng mga senator judges na hahatol sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Senator Ping Lacson ang umano'y liham ng Office of the Vice President na humihiling sa Senado na sagutin ang pagkain at inumin ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, hindi niya maaaring suportahan ang nasabing kahilingan dahil posibleng lumabag ito sa miiral na government procurement law. Lalo na at hinihiling ding gamitin accredited caterer ng OBP sa halip ng regular na caterer ng Senado na dumaan naman sa bidding process. Iginit po ng senador na hindi niya maaaring gamitin ang pondo ng Senado para bayaran ang serbisyo ng caterer ng ibang tanggapan ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Defense Spokesperson Michael Poa na nagkaroon lamang ng pagpupulong ang OBP at Senado kaugnay po ng mga administratibong usapin. At ayon sa impormasyong natanggap niya, hindi naman ang Senado ang nagsusupply ng pagkain sa defense team.
1: XFM News Nationwide.
2: Inamin ni Interior Secretary John Vicrimulya na gumagamit na ng non-traditional o asymmetric tactics ang Philippine National Police o PNP sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil pamilyar umano ito sa karaniwang operasyon ng pulisya bilang dating PNP chief. Ayon kay Rimulya, aktibo pa rin hinahanap si de la Rosa, ngunit hindi niya maaaring isapubliko ang detalye ng operasyon upang hindi makompromiso ang manhunt. Anya, ganito rin ang strategy na ginagamit sa pagtugis kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Bukod kay De La Rosa, sinabi rin ni Rimulya na personal niyang ipa-follow up sa Interpol ang naantalang red notice laban kay dating Congressman Zaldico, habang patuloy ding nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga international authorities upang matuntun sina Atong Ang at dating presidential spokesperson Harry Roque. Igrit ng kalihim na magpapatuloy ang pagtugi sa lahat ng mga pugante sa loob at labas ng bansa kasabay ng paninindigang the law will continue to take its course.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17 ang tama oras, katropa. Live po ang XFM News Nationwide, iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1 Tagum. At XFM 106.5 Rojas, Capiz.
5: Balitang regional.
3: Diretso tayo sa balita sa Iloilo. May transport cooperative sa Western Visayas ang nanawagan po sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
6: Muling nananawagan ng Western Visayas Transport Cooperative na aprubahan ng gobyerno ang kanilang matagal nang hinihinging dagdag pasahe. Ito ang kasunod ng muli ring pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay WVTC President Mr. Boyet Parcon, na kanilang tinitingnang libo-libo na naman ang mawawala sa kanilang kita dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam kay Parcon, kanyang ibinahagi na mula Marso hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 4 million pesos ang nawala sa kanilang kita base sa audit report ng kanilang bookkeeper. Pagklaro ni Parko na sila ang nagpapasalamat sa ibinigay na cash assistance ng gobyerno nung nakaraan, ngunit ito lamang ay isang band-aid solution at nananatiling kulang pa rin ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin ng kooperatiba. Ito ang rason na kanilang inaasahang aprobahan sana ng gobyerno ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Napagkamalang shabu sa bag ng grade 9 student sa Bacolod, hindi tunay, prank lang pala ng nakaaway nito. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Hinumpirma ni Bacolod Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo na natukoy na ng mga otoridad ang estudyanteng responsable sa pag-uulat sa kanyang kaklase kaugnay ng umano'y pagka-recover ng ilegal na droga na kalaunan ay napatunayang isa lamang prank. Batay sa ulat ni Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos na ibinahagi ni Attorney Martigo, ginawa umano ng estudyante ang prank bilang gante matapos silang mag-away ng biktima. Nagsimula ang insidente noong Hulyo 20 habang nagsasagawa ng regular na safety inspection sa isang high school sa Barangay Banago, Bacolod City. Sinita ng campus security ang isang 17-anyos na grade 9 student matapos makatanggap ng ulat na may dalang armas ito sa loob ng kanyang bag. Sa pagbukas ng bag ng nasabing estudyante, na-recover ng mga security personnel ang dalawang nut-tied na transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 30 gramo na pinaghihinalaang puting kristal na substansya. Una itong pinaniwalaang shabu na may tinatayang halaga ng mahigit 200,000 pesos. Gayunman, kinumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadumia noong Hulyo 22 na negatibo sa methamphetamine hydrochloride ang resulta ng forensic laboratory examination. Ibig sabihin, hindi ito shabu, kaya't walang pananagutan, may kaugnay sa illegal na droga ang estudyante. Sa kasalukuyan, kapwa isinailalim muna sa alternative mode of learning ang mga estudyanteng gumawa ng prank at biktima habang isinasagawa ang naaangkop na mga intervention. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Dalawang patay, tatlong sugatan sa pag-araro ng pick-up sa ilang puno. Gayun din sa barikada dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
5: Live report. Report.
7: Itinakbo pa sa ospital bagamat binawian pa rin ng buhay ang dalawang katao matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sakay na pickup sa Barangay Lukban, Rojas, Isabela. Sa nakuwang impormasyon ng 104.9 XFM Santiago sa Rojas Municipal Police Station, 5 katao ang sakay ng sakyan kabilang ang 3 lalaki, isang babae at isang 7 taong gulang na bata. Lumalabas sa kanilang investigasyon na self-made accident ang nangyari kung saan bago pa man ito maganap, binabaybay umano ng sasakyan ang daan patungong bayan ng Gamu, Isabela mula sa Kalinga Province. Ayon sa investigasyon, bigla na lamang umanong lumihis ang sasakyan dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Bumangga ito ng tuluyan sa mga barikada at mga puno sa gilid ng kalsada bago tuluyang nahulog sa isang palayan. Agad isinugot sa paggamutan ang isang lalaki at isang babae na kabilang sa mga sakay. Ngunit kapos sila binawian ng buhay habang ginagamot. Samadala, patuloy naman ang pagpapagaling sa ospital ng 3 pang biktima sakay ng sasakyan kabilang ang 7 taong gulang na bata. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya habang pinapaigting ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada. Wala rito sa 104.9X sa FM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Lineman nasawi matapos makuryente at mahulog sa bucket truck sa Tugigaraw City habang nasa trabaho. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
8: Patay ang isang lineman ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Kadyal 1 matapos makuryente habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa isang line extension project nitong Hulyo 20 ngayong taon. Sa Panihama sa programang Bullseye, ibinahagi ni Jesus Francis Guzman, Information Officer at Membership Development Supervisor ng Kadyal 1, tinilalang big man si Michael Fernandez kasama siya sa team na nagsasagawa ng pagpapalawag at pag-upgrade ng linya ng kuryente sa Muslim compound sa Tugigaraw City upang sana'y tugunan ang reklamo ng mga residente hinggil sa mababang boltahe. Ayon sa Kadyal 1, isang normal na araw sana ng trabaho at may nakatakdang power interruption sa lugar. Ibinahagi pa dito na bago sila mag-lunch break bandang alas 12 ng tanghali, nagpa siya umano si Fernandez na linisin sana ang mga baging na nakasabit sa poste. Habang nasa bucket truck, nararamdaman umano ang daloy ng kuryente at inulat ito sa foreman. Bilang bahagi naman ng safety protocol, inutos siyang maglagay ng cluster upang putulin ang kuryente sa linya. Habang ikinibit naman ni Fernandez ay kalawang cluster, hindi nito napansin nang hinahawak niyang service truck line ay may kuryente pa rin mula sa generator set ng isang bahay. Paliwanag naman ng Kadyal 1 na kung naka-off sana ang main switch o may double throw switch ang genset, hindi sana bumalik ang supply ng kuryente sa linya. Dahil sa hindi inaasahang backfeed ng kuryente mula sa generator, dito na nakuryente si Fernandez habang nasa itaas ng poste. Agad naman siyang sinalo ng kanyang kasamahan at isinugod sa ospital, ngunit sa kasamang palad, idineklara pa rin dead on arrival. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang Kadyal 1 sa pamilya ng nasawi at nananawagan sa publiko na tiyaking may wastong safety devices ang paggamit ng mga generator, layo nito na maiwasan ang mga insidente nga maaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga utility worker at ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw at para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
3: Ito naman katropa, manggagawa, patay din po ito matapos madaganan ang 6 na granite slab sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
9: Patay ang isang 33 anyos na magagawa matapos madaganan ang 6 na granite slab habang nagbababa ng kargamento sa Barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Ginilala ang biktima sa alias na Saturnino, may asawa at residente ng sityo, Bangko, Barangay Tigib sa bayan ng Argao, Cebu. Idiniklara itong dead on arrival sa isang ospital sa Mandawi City. Batay sa investigasyon ng Liloan Municipal Police Station, naghatid ang biktima at ang kanyang mga kasamahan ng 16 na granite slab sa isang bunkhouse sa Purok Tulay na maganap ang insidente noong Martes, Hulyo 21. Ayon sa salaysay ng administrative officer ng kumpanya na kinilalang si Maloa, umakyat ang biktima sa counter truck upang kalagin ang lubid na nagsisilbing panali sa mga granite slab habang binubuksan naman ng kanyang mga kasamahan ang gilid ng sasakyan. Gayunman, bigla umanong bumagsak ang mga granite slab dahilan upang mahulog ang biktima sa lupa. Anim sa mga slab ang tumama at dumagan sa kanyang katawan na nagdulot na matinding pinsala at kanyang agarang pagkamatay. Ayon pa sa mga pulis, nakuha na ng CCTV camera ng establishmento ang buong pangyayari at lumabas sa kanilang investigasyon na isang aksidente ang nasabing insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santo ng Vitamin C ang Alkaline Base Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, bagyang buminis pala si Quiapo sa PAR. At huling namataan ang sentro na nasa 875 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan taglay niyang maximum sustained wind 45 kilometers per hour, ang bugso abot sa 55, habang kilos o bilis ay nasa 25.
2: Katropang body, dahil sa banda ng malalakas na hangin, itinaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portions ng Mountain Province, Eastern at Central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, Northern portion ng Ilocos Sur at Northern portion ng Aurora.
3: Nagbabala po ang pag-asa, katropa, posibleng makaranas ang mga lugar sa ilalim po ng signal number 1 ng malalakas na hangin at pag-ulan, habang pinapayo ng publikong patuloy na sumubaybay sa mga susunod na weather bulletin.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.37 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
5: Balitang International.
3: Hatid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold, inaprobahan ng Parliament ng Mauritius sa East Africa ang isang batas na nadedeklarang krimen ang marital rape, isang makasaysayang hakbang sa mas matibay na proteksyon ng mga kababaihan. Sa ilalim po ng bagong batas, hindi pwedeng gamiting depensa na akusado ang pagiging civilly or religiously married sa kanyang asawa na biktima sa kasong rape. Ang mapatutunayan na nagkasala ay maaaring makulong ng 10 to 45 years.
5: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas na ang official seat plan at ticket details para sa Manila Stop, The Secret Library Fan Meeting Tour ng South Korean actor na si Byun-Woo Suk. Gaganapin ang fan meeting sa October 10 sa SM Mall of Asia Arena, kung saan muling makakasama ng Filipino fans ang aktor. Inaasahang magsisilbing gabay ang inilabas na seat plan para sa fans sa pagpili ng kanilang nais na pwesto bago ang official ticket selling. Nakilala si Byun-Woo Suk sa kanyang pinagbidahang K-drama kabilang ang My Lovely Runner at Perfect Crown. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
3: Ang balitang sports, atid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nasungkit po ng UST Golden Tigers ang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakey's Collegiate National Invitational matapos talunin ang Southern Storm Melbourne. Straight sets 25-20, 25-14 at 25-9. Naitala ng UST ang kanilang pang-apat na sunod na panalo sa tournament sa pamagitan po ng mabilis at matatalim na opensibang bumutas sa depensa ng koponan mula sa Australia. Sa kabila ng height advantages nila, pinaunahan ni Ange Poyos na may 14 points at Regina Jurado na mayroong 8 puntos ang koponan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, July 23, 2026.
2: Maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
11: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen o sa Castle Square Tibok Adlaw nga tindog sakit ka kong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na ako og Santon Plus Gold duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini
0: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar Santon Vitamin C the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane o sa ka-graduating student sige na dyan kong kapulaw og tuon unya sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na ako ang pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang todsan, tukar na ang akong asin. Lugasukasukan ako. O kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asin. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Hello, Mayung Adlaw, mga katropa, welcome and usap na niya itong programa The Secret of Health. Hanyo na sa inyong health consultant, CJ Nedruda, inyong magkauban sa Gyapon. Ining ato ang tulumanon paghatod kaniyog informasyon. Alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa ato ang mga panglawas. O sa unsa usap nga din, atong matuldukan na kinigayod ato ang mga balatian. Welcome! No, asa magkakaroon ng lugar mga katropa tungod kay live na usab ang atong programa The Secret of Health dinhi sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. And happy listening mga katropa. Kamusta kamong tanan din ha? Live kita karon madungog dinhi gayod sa 107.1 XFM Tagum. And 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati. Tibuok Davao Region, Maing Adlaw, kamusta kamo mga katropa? Bagong adlaw, bagong edisyon ining atong programa The Secret of Health. Bagong inspirasyon sa matag usa hilabi na kung ikaw adunay balatian. Dinhin ini atong programa atong ginahatagan og pagtagad. Kadi na pinaagi diay sa simple, no? Og natural ang mga pamaagi mga katropa. Pwede di ay ikaw ako magkaangkon gayud og kaayuhan. Basta na side lang ta kung unsay angay buhaton, angay likayan by God's grace and help. Pwede kita gayud magkaangkon og kaayuhan na mga katropa. Busa mag-uban ta rin natong programa The Secret of Health. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyuhang mga mensahe, no? Mga pangutana. If you have a concern and questions, pwede ka mo makapadala mga katropa sa inyuhang mga text sa messages. Pinaagi sa atuang text line number na 0909-176-2844. Once again, our text line number 0909-176-2844. Og ato gayong hatagan og pagtagad unya no ang inyong mga text sa messages human gayud sa atoang health information. Happy listening no sa mga taga Jansan no mga taga South Cotabato tungod kay live usab ang atong programa karon na pinaagi sa 95.9 XFM Jansan. Ilabi na sa mga taga Pulumulok no, kamusta kamo din ha mga katropa? Mga amigo ug amiga, daghantag mga kilala din ha mga katropa na. Din ha guys, Pulumulok sa Jensan mismo. And avid listeners and the client po mga katropa no, ng Yes to Health Clinic. Happy listening and welcome sa atong programa The Secret of Health. And happy listening usab mga katropa sa mga taga Bukidnon. Live usab mga atong programa pinaagi sa 11.7 XFM Bukidnon. And sa mga taga San Fran pinaagi sa 91.3, sa mga taga Bayugan pinaagi usab sa 95.7 XFM Bayugan. And happy viewing and watching usab no sa mga nagatanaw sa atuang Facebook live. Live usab ang atuang XFM Facebook page, pwede niyo na ma-visit through your Facebook apps. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Inyuhan na makita mga katropa ang atuang gayong live. Yes to Health or The Secret of Health nga programa mga katropa. Gani, pwede usab kamo din na mismo mong comment ha. If you have a concern and questions, pwede kamo din na mong comment sa ato ang mismo nga Facebook Live. No, gato ka nang basahon ng mga katropa. Unya, human gayon no, sa ato ang health information. Oras nato sa Tibuok Pilipinas. Alas 12.43 na mga katropa. O kining orasa hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. O syempre ato ang mga lamian og healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 mga katropa. For now, dili pa available. No? Medyo na out of stock ta sa gitawag na ito, Santon Plus Coffee Mix. Pasig natin nga lang uban.
Tungod kay na out of stock pa ta, but maybe next week available na kayo kini ato ang Saturn Plus a coffee mix mga katropa na. Pero kung di man available kining usa na to ka classes kape, adu naman pud tay healthy og lamian sa gihapon nga kape mga katropa kining Saturn Gold coffee mix. No, so labi na sa mga hilig jud na og kape din ha, ang Saturn Gold coffee mix, I'm pretty sure. Malamian o gamaganahan dyan mo mga katropa, no? Okay, kini ato ang Saturn Gold coffee mix. Gihimong balanse ang lasa, no? O ang kaisog mga katropa. O ang pinakanindot ni ini, tungod kay aduna gitawag na to gabinipisyo nga makuha ang lawas. No? Dili, matawag na to gastimulant ang pagkalagsik, pagkahimsog, o pagkaligon sa lawas, pagkaaktibo, pagkaalerto. No? Tungod kay in a very natural way, adunay mga sangkap nga din atong gibutang sa ato ang Saturn Gold coffee mix para gayud mahimo kang himsog ang mga katropa ha. So pa nakasuway, i-try ninyo ang ato ang Saturn Gold coffee mix. Muna ipuli ninyo sa inyo hagayo mga energy drinks din ha. No, mga caffeinated drinks din ha. Suwayan ninyo ipuli ni ato ang Saturn Gold coffee mix, no? Mahimo mong alerto, mahimo mong aktibo in a very natural way. Mao ni pinakanindot, no? Kay kinsa gud tawo nga din di gusto mahimong alerto og aktibo tibok adlaw, no? Bisag unsa pa man imong gibuhaton din ha. Kitang tanan gusto mahimong alerto og aktibo, no? The whole day. Tungod kay gikinhanglan jud ni bisan unsa man atong gibuhaton, gikinhanglan kining atong utok pita, no? Kining atong pangisip. Kinahanglan aktibog alerto jud na mga katropa. Pero sa hay kini mahimong failure tungod kay maabot man gyud sa punto nga din katulgon ta, luya ta watay gana mulihok, mo nang gimugna kini atuang Saturn Gold coffee mix. In a very natural way ikaw or kini muhimong mahimo kang alerto, mahimo kang aktibo the whole day mga katropa. And available niya sa ato ang mga butika nga dool sa inyohang mga lugar. Kinigay na nga ito ang produkto sa Saturn Gold coffee mix. And premium D3 coffee mix mga katropa. Bisita lamang or atuwi ang mga butika nga diin na dool sa inyong lugar. Kung di man available, panigurado atuwi ang Yes to Health Clinic o ang XFM station. No? Tungkol kay available usab kini mga himsog. O galamian nga kape. Hilabi na din sa XFM Tagum. No, available lang ato ang mga kape mga katropa. Alas 12:47. Dining atong programa The Secret of Health mga katropa. And buot kong ipahibalo ha. O gapirmi, ginapahidumdum sa tanan. Tungod kay pila na lamang kaadlaw. Magkita-kita ta din ha gayon. Sa ito ang ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. July 26, adlong Domingo, magsugod ta mga katropa, exactly 1 p.m. Alauna sa hapon. Muna kung gusto mong mauna mo mahatagan o pagtagad, mas maayo before 1, naana mo sa mismong venue na to mga katropa. Tungod kay first come, first serve man ta, para makapalista dayon mo. Unya una mo mahatagan og pagtagad sa pagsugod no sa ato agayong programa din ha mga katropa no. Inyong atangan ang ato ang mga libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng health counseling and advices, and also we have a free third heart therapy, free nutritional therapy and free juicing therapy. And adu daw sab kita gitawag na tog mga pasorpresa, mga papremyo, no? And makalingaw ng mga aktibidad hatod gayod sa XFM Tagum Team. Busa mga katropa, ayos si Piyata, July 26, adlong Domingo, alauna sa hapon, ang atuwa gayong pagahimuon ng Yes to Health Wellness Caravan. Kita-kits na sa mga katropa nato din ha. Hilabi na sa mga taga-Mawab, Davao, de Oro, mga katropa. Alas 12:40, noybi na. Alang sa pagpadayon na itong programa, mga katropa, bago tamo ato zonahan, ato sang paminawan ang testimonya. No, ang manindot nga testimonya mga katropa nining ato ang programa The Secret of Health. O gapipila ka mga pahinumdom, busa ay maghawa.
tungod kay balik kita human gayud sa pipila ka mga pahinumdom.

0: yes, Tuhan, unsa gayud imong mga kalatian?
1: Ako di bati, ito nakita nga akong mabaga. Mhm. Ako to, ako to. Mhm. Ako heart. Kung tuhod, bro, lelay, okay kusok.
0: Oy, kamusta man tatay? So diyan na, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pag...
1: Susi sa 15 days. Dati ko yung alibyo.
0: Wala na yung sakit sa baga.
1: Wala na.
0: Kuto-kuto, okay na.
1: Okay na.
0: Kunya ang TL nga ng laylay.
1: Wala na. Wala na.
0: Dagan salamat tatay ha, ug siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at yaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, itukar na ang akong asin. Gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas, lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
5: Katropa Caravan.
4: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
6: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
7: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.
8: Oras mga katropa, alas 12:53 na, balik kita na itong programa The Secret of Health. Inyo sa gapong magkauban, yung health consultant CJ Nedruda. And welcome no, sa mga bagong abot din ha, huwag nagpaminaw karon sila mga nagkanayang radio. Welcome po sa itong programa The Secret of Health mga katropa. And happy watching no, sa mga nagatanaw usab sa itong Facebook Live. Of course, our number one supporters no ng XFM program, Sir Raksoman de la Peña. Ang unto din ha, Sir. Kamusta? God is good all the time. From Mawab, Davao de Oro, Sir Raksoman de la Peña. Kamusta? And kita-kits ha, Sir Raksoman. Karong gayong adlang Domingo, July 26, at wag gayong Yes to Health Wellness Caravan. Sa mga bagong abot, pwede pag mo muhabol o mubanin itong programa, just text your concern and ma-suggest mga katropa sa ito ang kayong text line number na 0909-1762844 para gayon sa ito ang paghatag o katubagan. If you have questions, ito ang hatagan o pagtagad unya gayon sa human no, sa ito ang kayong health information na mga katropa. And sa mga taga Davao ha, buot kong ipaibalo tungod kay next week no. Diha ang tuwang schedule adlong Lunes og adlong Martes ang kong giawag ang tanan sa mga taga Davao no, nga diin na buot mo bisita sa atuang Yes to Health Clinic Davao branch. Ang atuang schedule for checkup and consultation matag adlong Lunes og adlong Martes. Ayos si Piyata, magkita-kita ta din ha mga katropa personal nga din ako makipaghimamat nga na kaninyo. Alang kayo sa itong libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, nutritional therapy, and juicing therapy mga katropa. Pwede nyo nang ma-avail sa ito agayong Yes to Health Clinic. Ang ato ang clinic address dinhagay sa Davao anaatan na himutang. Diha gayud sa gitawag natog Cellpoil Building, door number 3, GSIS Heights, at bang sa Durian World, mga katropa, tapad sa Tagum Cooperative. Pwede niyo kontakon ang text line number na 0909-176-2844. No, kung gusto mo gayud ano na mo gusto ipangutana or gusto mo makipag appointment, no? Pwede niyo na kontakon na gayud mga katropa, ha? Alas sa 12:56 na. Ato ta mga katropa, nining atong health information. Ato na gayong pagkatapuson ang ato ang nahasugdan na pagtuon mahitungod gayod sa cholesterol. No, from the function and the benefits of a cholesterol in our body to the causes of having high cholesterol. And syempre nina atong last series of cholesterol. Ato ang pag-aisigutan karon mga katropa, nining gitawag datog medical and lifestyle treatments for high cholesterol. Kung ikaw adunay pagtaas sa imong cholesterol level, nining ato ang health information, ato ang pagatunan sa unsang paagi, no, in a very natural way nga ato agayong mapaubos ang level sa imong cholesterol. Ug usa sa pinakaimportante, no, dili lang sa pag-ubos, no, kay kung diha rata maka-focus bitaw kining pagpaubos sa nagtaas unsa man nga klase ang nagtaas atoang lawas, sama na lamang sa cholesterol, blood pressure, sugar level, no, or even creatinine, bisag unsa nga mga problema nga diin dapat dili mo taas, no, nga level sa atoang lawas, kung diha rata pirmi man gud maka-focus mga katropa, dili na to hatagan ang pagtaga ng pinakaugat. So, magbalik-balik rajuda ang problema. So, sa kaso nga din adunay high cholesterol, sa diyang atun hatagan ng pagtaas sa cholesterol, gikinahanglan usab kining gitawag natog hatagan po natog pagtagad, nining gitawag natog mga nagbara din ha gayod, no? Or mga nadiposito din ha gayod sa agiana na sa dugo. No, tungod kay sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto in managing of high cholesterol, it requires a dual approach. Oh, dunay duha ka klase nga kinahanglan himuon sa taong adunay pagtaas sa cholesterol. Number one, lifestyle modifications. Amo ni pinakauna nga atong ginahimo, no? Kung dati hilig ka mukhaon og mga pagkaon nga adunay taas o taba, kinahanglan hinay-hinay imuhan ang limitahan hangtod mapugan og malikayan na jud mga katropa. No, human nga din na adunay modifikasyon, but pasabot adunay kabaguhan sa panggawi sa pagkaon og panginabuhi, no, lifestyle and habits, human yan na kinahanglan adunay treatments. Unsa man yung treatments, no? Sa manay klase nga ma-treatments mga katropa, mo kini ang pagtabang sa lawas nga tanggalon kadtong anaa na mismo sa sulod. Na na may klase, na na may mga taba, no, sa mga taong adunay high cholesterol, take note, dili pa na musaka ang cholesterol level, you have already excess of fats in your body. Mo nay atong natun-an gahapon mga katropa, no, kining causes of having high cholesterol, and then atuang natun-an gahapon dili diay instantly or directly nga din kumukaon kag mga pagkaon nga high in cholesterol, sama na lamang sa karne, sama na lamang hilabina, number one kining egg or itlog, mao maginay usa sa pinakataas og cholesterol. Bisan pag mukaon kag itlog diay mga katropa, dili diay directly or instantly makapataas po ni og cholesterol level sa usa ka tao. No, tungod kay ato ang nahisayran gahapon, atong natun-an, aduna di ay proseso nga din hitabo sulod sa lawas, nga din dili di ay ang cholesterol gikan sa mga pagkaon ang makapataas sa atong cholesterol level, kundi kini di ay gitawag natog taba or fats. No, gikan sa mga pagkaon. O, maunang atong nahisayran gahapon nga ang mas mapaspas kaayo nga makapataas og cholesterol level, kini di ay nga sugary drinks, sugary foods, and refined carbohydrates kumpara gayod sa gitawag natog mga karne. Mao na ito ang natunan gahapon, no? Tungod kay aduna lagi gitawag natog conversion, No, nga din kini nga conversion mga katropa, pag aduna day sobrang nga taba sa atong lawas, mao day toy mupugong sa LDL receptors. Unsa ganing LDL receptors? Mao ni ang usa sa pamaagi sa atuang atay para kadtong mga bad cholesterol iyahaga yung tanggalon or mga excess cholesterol sa atuang dugo iyahang tanggalon og ilabay. Pero kini nga normal nga kalihukan sa lawas mga katropa pinaagi sa atong atay usahay kini di ay ma-failed or ma-failure tungod rapod sa taba mga katropa. Tungod kay ang taba iyahang pugnan ang kalihukan sa LDL receptors ug siyang napugnan na edi diha freely musaka ang cholesterol level tungod kay mudaghan man diha sa ato ang dugo mga katropa. Mao nay panghitabo no. Subot pa subot it's not instantly or directly nga bisan pa man mo kauntag mga high cholesterol foods dili na directly makaapekto sa pagtaas sa cholesterol level. Instead kung kana nga pagkaon sa gana og taba aw oh, diya gid na no magresulta gid na og pagtaas sa gitawag na to og cholesterol level. That is why in managing of high cholesterol level gina-advise

budak medyo ulan mga katropa, no? So adto ta step by step kining gayong gitawag nato ga lifestyle solutions. Sa mga kadaghanang katawhan karon mga katropa, daghan ang naningkamot nga diin matuldukan ang ilahang high cholesterol. And then pinaagi lamang sa pagpaningkamot nga diin sumatag adlaw mabago nila ang ilahang panggawi sa pagpili sa pagkaon, no? Og nagresulta po na taon mga katropa, no, sa pagbag-o gayon sa ilahang cholesterol level and hinay-hinay ni balik kinis normal, no? So buot pa sa buot, bisan pa man sa simple nga pamaagi di ay sa pag atiman sa ato agayong lifestyle and diet, aduna gid siya dakong impact mahitungod gayon sa pag-manage nining cholesterol level. So atong isa-isa ho, number one nga atong himuon, eliminate trans fat. O, asa ganin gikan ang trans fats? Ang trans fats mga katropa makuha na gikan sa mga fried foods. Kung hilig ka pirmi og prito, no? Labi nagpalutawon ginaan mo pirmi ang imong giprito di hangtod mo golden brown jud siya. Ay labi nag imong giprito din na baka, baboy, manok, ay naku po, mas maayo limitahi kani mga katropa, no? Tungod kay diha makuha kining gitawag natog mga trans fats. No, dili lamang sa mga fried foods, even mga baked goods. Sama na lamang sa mga donuts, mga cakes. Diha usab gikan kining gitawag gayo nato, no, mga cookies. Diha usab gikan kining gitawag nato ga trans fats nga din usa gayod sa mo hatag og problema dinha sa atoang mga LDL receptors, no. Kini ra bang trans fats maliban sa iyahang ginapataas ang bad cholesterol, iyaha pa jud ginapaubos ang good cholesterol, no. So big double impact kini gayong gitawag natong trans fats mga katropa. Ikaduha, reduce saturated fats. Asa makuha ang saturated fats? Atong usbon kini makuha diha sa mga red meat, mga pulang karne, no? Mga butter, mga cheese, and whole milk daily products. Manang sa Yes to Health Clinic, wagid ko ga-advise mga katropa o pag-inom o gatas. Okay, sumala sa atong pagtuon ang gatas, usa kini sa gitawag na to ga dairy products, and it is one of contributing a factor of saturated fats in our body, no? So manang I advise, especially sa mga katawan, ganin hilig kung pa mo inom o gatas, no? Labi na kung aduna na mo mismo cholesterol problem, hypertension and diabetes, mas mayo ayaw na mo ana, pulihi og Santon Plus Coffee Mix, ha? And reduce gitawag na tog mga saturated fats, no? According na ha, sa American Heart Association, instead choose foods to eat nining mga pagkaon nga sagana sa fiber. Sama na lamang sa oatmeal, kidney beans, Brussels sprouts, no? Mga apples and pears, mao kini ang sagana gayud sa gitawag natog fiber. Ang fiber dako kay nagikatabang to our bloodstream tungod kay kini motanggal sa mga excess of fats mga katropa. No, mao nang ginaawhag ang tanan, kaon mog mga gulay, no, mga prutas. Hilabi na kung gusto mo i-manage ang inyong cholesterol. Ikaye ang mga taba, kaon dayon og mga gulay ug prutas, hinay-hinay mobalik sa normal ang inyong gayong gitawag nga cholesterol, no, sa inyo haga yung lawas mga katropa. No, tungod kay kini magong soluble fiber, no, musugot ang sa dili, kini magong soluble fiber makuha ra na sa gulay og prutas, wala jud tawo na sa karne. Mo nang sa panahon nga mukaon tag soluble fiber nga naa sa gulay og prutas, mura ni siya og trapo nga din iyahang tanggalon, trapuhan kadto gayong mga namilit nga mga cholesterol din ha gayon sa atuang aterya or diha sa atuang bloodstream, no? Hindi po't pasabot hinluan ang atuang dugo mga katropa, no? Ikaduha, have a physical and behavioral habits. Unsay pasabot ani Doc? Kinahanglan pag hinahinay na mo og ehersisyo, no? Sa mga katropa nga din gusto mo mahibong balanse ang ilang cholesterol level, pag ehersisyo mo din ha. No, ay mo pag sugot nga din maglingkod na lang pirmi, no, higda na lang sigig pa aircon, no. Kinahanglan aduna jud tay adlaw-adlaw nga pag-ehersisyo. Ang advice sa mga eksperto, at least aim 30 minutes of exercise every day. Kung so may gusto nga nimo nga exercise, pwede walking,

0: pwede jogging, pwede running, or even a brisk walking, or bisan na pag-bike, no? Kini nga cycling, mga katropa, kung dool kag dagat, ang paglangoy-langoy, aw, usapon na sa pinakanindot nga ehersisyo, mga katropa. Dako kay nag-ikatabang sa ato agayong gitawag nga blood circulation. Especially, take note, kining gitawag na itong HDL. What is HDL? It is good cholesterol. Ang good cholesterol, kinindi ay mutaas ang iyahang level sa panahon nga ikaw gayod nag-ehersisyo. Ay, asa ka na? Bisan di agwa kay gipang inom din ha nga mga tabletas, pero kung mag-ehersisyo ka, pwede di ay nimo mapataas ang imuhang good cholesterol, mga katropa. Amo nang sugdi na ninyo, no? Ugma or karon pagsugod na mag-ehersisyo tungod kay kini adunay dakong ikatabang, mga katropa. Quit smoking. Kung ikaw hilig manigarilyo, limitahin na kini hangtod maundangan. Di po pwede nga undangan dayon, no? Tungod kay aduna po na mahitabo sa lawas, no? Aduna po na reaksyon. So ang gina-advise, hinay-hinay, gradually, limitahin, no? Step by step, mga katropa. Hangtod makainin mo sa mong kagalingon nga undangan na jod, no? Tungod kay ang sigarilyo, aduna dyan ay dakong impact mahitungod gayod sa ato ang arterya, sa ato ang blood circulation. And syempre, maka-improve usab ang pag-undang sa gitawag na itong sigarilyo sa pagtaas gayod sa good cholesterol diha sa ato ang lawas, mga katropa. Malika yan, ang pagkasakit gayod, no, sa kasing-kasing. Limit alcohol intake, kauban dyan na sila kung hilig po ka, muinom og mga ilim nun. Mas maayo, limitahe kini. Hangtod maundangan, hilabi na tungod kay ang pagbalanse sa cholesterol, usa kini kakalihukan pinaagi sa ato ang atay. Unsa may mas maapektuhan kung kita mo inom? Syempre ang ato ang atay. Muna kung di ka mohunong sa pag-inom, atoa apektuhan jud na ang atay hangtod dili ma-resolve or ma-resolba ang pagka problema sa cholesterol level, ha? So imo ang hinahinayon lang good step by step ay pod kalita. Wa kini bitaw ato ang health information dinhi, wa man tagaingon pod nga diha-diha dayon. Undangi likayen ninyo ni, ha. Okay, dili pod ta hipokrito, mga katropa. Ang ato lamang is to educate, no? And give health info sa ato ang mga katropa. Og it's up to them kung ilaha bang sundon. But I highly advise step by step, mga katropa, gradually. I know, kung inyo aning himuon, especially to those people nga din adunay problema sa ilang cholesterol level, aduna dyan ni dakong improvement, mga katropa. Pangtulong advice atong mga eksperto, medical and prescription treatments. Kung ang lifestyle modification, no, dili igo para gayod mahimong balanse ang cholesterol level, aduna po'y mga advices ang ato ang mga medical doctor, no? Na sila pang advice sa inyuhan, pang reseta sa inyuhan, no? Gani ang uban nga mga pasyente na ito, nga din mo ato sa klinik, na naman na sila yung mga maintenance ang uban, no? Na sila pang inom para sa ilahang mga cholesterol. And that is the advice, no, of some of the medical doctors. Pero kung gusto po tamo sa way og mga natural way, natay mga food supplement nga din gina-advise, no, para mutabang, para mabalansi ang cholesterol level and improve liver function. Number one nga gina-advise na to, kining gitawag na to flaxseed oil. Kinsay nakaila sa flaxseed oil? Ang flaxseed oil, sagana kini sa omega-3 fatty acids, which is very essential diha gayod sa ato ang blood circulation, especially nining gitawag natog eliminating excess of fats. Usa sa gikinahanglan kini gayong omega-3 fatty acids, mga katropa. That is why flaxseed oil, one of the best food supplement nga ato agayong ginapainom, gina-advise sa ato ang mga katropa nga din adunay pagtaas sa ilahang cholesterol level. Duwagan pa dyan nato og CoQ10. Sa gihapon kini sa makatabang diha gayod sa ato ang blood circulation. And lastly, of course, dili na to mahilimtan ang ato agayong kaugalingon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pwede po dahil dok makatabang ang Santon Plus Gold sa may taas nga cholesterol level? Yes po, mga katropa, ha? Ang Santon Plus Gold, aduna kini spirulina, adunay malunggay, adunay ampalaya, No? Kining tulo grabe ni ka tawag ni ini, gitawag ni siya cleansing properties. Grabe ni mo hinlo sa ato ang lawas. Gani bisag adunay mga samad, no? Maiyahang paugahon. Bisan pag mga kinaraan bito nga pamaagi, no? Adunay mga samad-samad sa pamanit, labi na kundi naman kayo dagko. Butangan manganig dahon sa balunggay maugaman. No? Maayo man ang samad. Hilabi na din ha sulod sa lawas mga katropa. No, hinungdan nga din adunay pagkadaot tungod sa pagtaas sa pressure, pagtaas sa cholesterol, ang malunggay, spirulina ug ampalaya, one of the best cleansing properties ang mga katropa nga din muhinlo diha sa agianan sa dugo. Duhagan pa jud og mangosteen, dako kay gikatabang and garlic of course nga nausab sa ato ang Santon Plus Gold ang mga katropa mo. Tabang sa paghinlo sa ato ang agianan sa dugo og ilabay ang mga sobra nga taba. No, og ang ato ang cholesterol, no, especially kini mga bad cholesterol pagatanggalo na dinha gayod sa agianan sa ato ang dugo mga katropa. Mao nay ginahimo sa ato agayong nga gitawag nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kauban sa Santon Vitamin C, mutabang kini para gayod ma-detoxify ang lawas og mahimong ipauswag ang kalihukan gayod sa ato ang atay. Manay pinakanindot, no, sa gitawag na itong mga natural way of remedies. Tungod kay maliban sa gitanggal na ito ang pinakaugat sa balatian, ato apang ginapauswag ang kalihukan sa major organs nga mao'y responsible ni anak nga kalihukan. Sa ato ang atay, ginatabangan kini pinaagi sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug akong giawagan tanan, no, sa mga katropa nga din naminaw karon. Kung ado naman dyan mo'y pagkaproblema din ha sa inyong cholesterol level ug dugay na, ninyo na nga problema, bisitaha ang Yes to Health Clinic, no? Tungod kay aduna usab kita specific nga mga program nga din atong ginahimo, atong gina-advise, ginatudlo sa matag pasyente nga nag-ato sa atong Yes to Health Clinic nga din by God's grace and help, no? Dako kay ikatabang kini mga katropa para gayud mabalanse ang cholesterol level, matangtang ang mga taba sa lawas ug mahimo gayong himsog usab ang nagluya nga atay. No? So, bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic mga katropa asa man ka nga lugar. Aduna kitay tulo ka branches dinhi gayod sa Davao Region. No? Kung ikaw anaa sa Tagum mga katropa, ang ato ang Yes to Health Clinic ha, anaata dinhi na himutang sa M Central Building. Tapad da sa mismong building ng Mr. DIY Public Market. Mao na ang pinaka-landmark na to, no? O, dako kay na Mr. DIY mga katropas palingki. Tapad niya na, mao gayod ang ato ang Yes to Health Clinic. Mabasa ninyo rin na Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum Branch. Abrido ka na matag Domingo hangtod Barnes alas 7 sa buntag hangtod alas 5 gayod alas 8 sa hapon, no? Okay, ang ato ang Tago branch mao kini ang branch dinhi sa Davao Region nga diin mas gipataas ang iyang oras, no, sa serbisyo mga katropa tungod kay mas gipasayo ang pag-abre og mas gipadugay ang pagsarado. Para panigurado, no, kining mga katropa nato nga mga lagyo-lagyo ang lugar, no, mga taga Davao de Oro, Davao Oriental, no, unya mga taga hilabinag mga lagyo-lagyo kay narabaw sa maabot mga taga Compostela, no, nagani mga taga Agusan maabot mga katropa. So atong gihimo, atong gipataas-taas ang atoang oras sa abrido para gayud mas mataas ang oras sa paghatod kaninyo og serbisyo, no. So alas 7 sa buntag taman alas 8 sa gabi mao kana ang atoang oras nga din abrido ang atoang klinika. Unya ang atoang schedule for check-up and consultation nga din ako makipaghimamat nga na kaninyo matag adlong Miyerkules, Huwebes, Biyernes og adlong Domingo, ha. Mao kana atong schedule dinhi gayud sa Tago mga katropa. Ana ata dinhi sa M Central Building, Ganti Road, Magugpo East mga katropa. Sa mga taga Davao, Cellpol Building door number 3 besides sa Tago Mag Cooperative, and then sa mga taga Mati, ana ata sa A Square Building ubos sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. Or you can contact us, no, sa ato agay text line number na 0909 17 62844, no, para gayod sa further inquiries, no, if you have concern na pwede kamo din na mo contact ang mga katropa. Oras na to, alauna 17 na, And diha nagtapos ang atoang series topic about cholesterol. I hope and I pray na bless ang tanan in a very simple way and a very simple techniques nga pwede natong himuon, no, to manage our cholesterol. Dili lang ang cholesterol, no, especially the fats in our body. Tungod kay aduna giday dakong ika problema sa atoang blood circulation. Take note, if we have blood circulation problem, sunod niya na hypertension. Sunod hana heart disease. Kung di pa jud mahatagan o pagtagad, pwede ka magka-stroke ang mga katropa, no? So kinahanglan hatagi ang pagtagad, ilabi nag nakita na nimo og aduna jud kay test nga dili normal ang imuhang cholesterol, hatagi din og pagtagad ang mga katropa. Alauna, 18 na. Og bago ta muhuman ini atong programa mga katropa, ato sang pahatagan o pagtagad kining pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga pangutana. No, from 9 to 1, Doc, unsay maayo himuon sa dunggan nga gasakit? Nagsugod ra ni aging bulan, Doc. Salamat sa pagtubag. Nagsakit ang dunggan, no? Oy, sa mga nagasakit ang dunggan, na mas maayo magpa-check tawon dayon mo. Ay namo paglangan din ha, kabasig na infeksyon na nasulod tawon. O, gidadala ra ninyo, kaabin nyo mawala rapod. O, kinamang kung yung mga panghitabo po din na usahay nga din magsakit ang dunggan, pasagdan lang. Nya, mawala na po pipilang kaadlaw, no? Pero kung wagay nawala, hilabi na kayo sa ato ang texter ni Agi Pang Bulan, ay naku po, mas mayo magpa-check up na dayon, ha? O, kay basig tawo na na infection sulod, edi mas na kong problema noon, no? So, hatagig pagtagad, pagpa-check up dayon na sir or ma'am sa ato ang texter. And then, unsay mayo himuon, ang ikatambag nako human san magpa-check up or samtang hulat sa schedule nga magpa-check up, likay sa ining pipila ka mga pagkaon tungod kay kini makapasamot sa imuhang kondisyon. Hilabi na kung aduna kay gibati nga pagsakit mismo sa imuhang dunggan, likay ang sobra sa asin. No, kay kung hilig ka og mga parat nga mga pagkaon, makapasamot na sa inflammation. No, kay sa imuhang kondisyon man gud nga din adunay pagsakit sa dunggan, I'm pretty sure nga din aduna na inflammation diha sulod sa imuhang dunggan. Wa ta nasayod due to infection na ba or basic aduna man lay irritation diha gayud sa mga inner ear, no, diha sa imong pinakasulod nga dunggan mga katropa, and it will result inflammation. That is why avoid the salty foods, no? Tungod kay kining sobra sa asin, grabe na makapasamot, no, sa gitawag na tog inflammation or paghubag. So imo nang likayan, and then ikaduha, likay pugkas mga pagkaon nga sa ganas bakterya. Amo ni pinakabantayanan sa mga tawo nga din adunay pagsakit sa ilahang dunggan. Likay anang mga pagkaon nga sa ganas sa bakterya. Unsa mo ni pagkaon, Redoc, nga sa ganas sa bakterya? No, sa among pagtuon, ginapalikay namo kining pagkaon og mga isda. Ilabi na kining bulad og ginamos. Manay pinakabawal sa taong adunay gitawag nato nga pagsakit sa ilahang dunggan. Obserba rin ninyo, no? Unya, katulo, ang paglikay sa mga tamis nga dili natural. Moro ni ang pinakabawal sa mga taong adunay gayo pagsakit sa ilahang dunggan, especially kung mapatanasayod kung unsagit ang hinungdan nga nung nagsakit ang imuhang dunggan, ha? Unya, sadang imuhana ng nalikayan, pansamantala, pwede po nimo ni mainom or magamit or mahimo sa inyohang panimalay. Pag-inom o kalamansi with onion. Bombay, na? Pulo ka kalamansi o tunga sa Bombay, regular size. Imuhang tadaron pino ang Bombay, ihalos kalamansi. Pag-inom ana every 9 a.m. and 3 p.m. for 1 week. Dako nag-ikatabang, no? For antibacterial. No? Para gayo, dadili mo kailap, hilabi na kung caused by bacteria ka ng pagsakit sa imuhang dunggan, ha? So, imuhan ang himuon, ma'am or sir, sa atuwa gayong texter. Unya, kung dunay butika nga dool sa inyong lugar, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No? Kaya ang Santon Plus Gold, taas kay nag-ikatabang, hilabi na sa kondisyon nga din adunay inflammation o kung kana ba hinungdan sa gitawag na itong infection sa bakterya or virus ba, mas maayo pag-inom og Santon Plus Gold and Herbal Capsule. Okay na ito ang natural antibiotic, no? So, ay, no, 2 capsule, 2 times a day, 30 minutes after meal. And kung doon na kay result sa imuhang test, nga din gipahimo, di sa imuhang dunggan, pwede po ka bisitahan ang Yes to Healthy Clinic. Tungod kay aduna po tayo specific program specific combination of herbal medicine and the food that supplement para gayod ni anak nga condition. Hilabi na kung nakita sa result nga din aduna jay pagubag, visit our Yestro Health Clinic. Wa naman tayo igong oras mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban. Dagan salamat no sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma na usab mo sa gapong stasyon, mo sa gapong programa ang programa The Secret of Health. Kini ang inyong health consultant at CJ ni Drew Dag kanunay magaingon og magapahinumdom ang pingi ang imong lawas ug ang imong lawas sa magaamping ang kanimo. May adlaw sa tanan and God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
4: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting. Sha Kingston.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kayang iyong bakos! Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawa! Nga sobra katukiro! Putlon ko ni anumat tagbayang talan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sa maing pametasan, way labot ang mga way bantasan. Of course, maing hapon gahapon kaninyong tanan. Maing adlaw sa mga suking tigpaminaw sa X-Rated. Labi na din sa XFM, so nagkalaing-laing lugar. Dili lang sa Visayas, hapit na po daw. Wala, apil na po ang Mindanao. Kaniswat tampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Gikan kini sa usa ka lalaki nga taga San Remio, Cebu. Atong itago ang pangalan sa Danny, 28 anyos, Minyo. Kaniyang problema, mahitungod kini sa kahimtang niya karon. Ngabot pa sa bot niya, naa siya'y nabuhan. O kinahanglag tambag, tanawan lagi. Aming mga problema. Walang kani mga katropa, o sa mga naminaw karon sa laing-laing dapit. Hinaot ko nga inyong taga-ano pagtagad. O banayan, ug salusaluhan kini yang hisgutanan nga atong giuluhan og engkanto.

0: Unsa? Milarga si Edna?
1: Obay, di ko na niya maantos ang imong kibuhat. Mamatay ko na siya kung magpabilin siya din eh. Mamayanto sa siyudad. Mayanto sa Cebu. Uy, kalusama niyo yung kasal ni Layra.
0: Mapanasabot na mo, bay. Maantos pa may sa'yo maginikanan, umang.

0: Bay, naku sinisagi ko sa akong gihimo ni Edna.
1: Bay!
0: Labon to na ako siya. Pero, nakasalagin ko.
1: Bay, karoon kay Kaslurong naman ka, o may maabot naman kang anak, ipokus na lang kanyang una-una ang ito sa imong pamilya. Ay, napasigig ko na huna ni Edna.
0: Buddy,

0: Yes, Laura.
1: Aling mo, malipahin ka ako, Danny. Kaya sa katapusan, nakasaladid ka.
0: Yes, inusap ko, Laura.

0: Laura?
1: Di, may sakit na lang akong tiyan. Mamana na pa siguro ko.
0: Ah, usa? Uy! Kadyo. Ikaw na nabang.
2: Hilom na anak. Hilom na ha. Wa para ba si mama ni mo? Papa.
3: Ikaw gusto mo sa'yong anak?
2: Wala gibay?
3: Yeah, so may feelings ko rin mo nga papa lagi ka?
2: Ay, way kabutangan sa kong kalipay bay. Mura gibay ako sa langit.

0: nagyon nga masigyo og iwan niya ni Dani. Sukad lang sa nag-inad pa ko ni si Otso. Naingon ako ni ini. Magsigig sakit ang akong tiyan. O gantod karoon nga matching ko na lang ko. Magsigig nga pong sakit ang akong tiyan.
1: Gano'n man na? Masa man, mo na nagipatan ako sa doktor?
0: Gipabinisaya na rin ako sa una. O may ingon nga, doon ako na nagkagusto na ko nga, nga di ingon na to. O ang maong di ingon na to, doon ay uyam. O maong nasuko o gisinutan ko.
1: Unsa?

0: kauwi ko sa akong asawa. Tuwad kay, midaot gid siya, labi na kung magmulo siya sa iyang tiyan. Na problema ko og naglibog ko kung unsa man akong buhaton o unsa maghitinuod o hinungda ni ining iyang mga gipamulo. O unya, maokin niyang nahitapo.
1: Bay, nausap mas lalo. May hugo man siya.
2: Maulagi, bay.
1: Asa niya sakit?
2: Tungo sa dilingon ato, ano?

0: Gan naman. Laura, nalugin niya. Ano ko ni mo?
1: Bye-bye.
0: Gan naman.
1: Ayun na. Palabis mong gibati.
0: Ibihaan mo niya sa among anak. Laura!
1: Bye.
2: Condolence.
0: Salamat.
2: Timing kayo sa kumagpaul din sa ato. May ako na ibawaan nga namatay ng imong asawa.
0: Mau lagi?
2: Sige ha. Mudulo na ako sa lungon.

0: tuig na kapin, sukat sa paggawa sa akong asawa. Sa iyong paminaw, bay, unsay akong buhaton.
1: Bay, wala pa yung pangatanon, oh. Mangita mo, bay, ayaw yung maghigugmaon.
0: Unya, padawad ka anak ko na doon na naman ko'y anak.
1: Malay na to. Kung tinawag mahal mo ang mga babae, aw, makidawat ka na siya ni mo.
0: Bay,

0: Idagat lang.
1: Dali! Naunsa man ka, oy! Nga naman gunit man ka. O sana ikasulti sa makakita na to. Pagbating ko na respeto, good? Wa tay relasyon. Mong ayaw pag-ingon ani.

0: may relasyon mo itong una. Kinamuli ko kagibay, mintas milipan na siya sa iyong trabaho sa Cebu. Balita na ko, 2 weeks na siya din sa iyong pagbakasyon. Mang, so tingisin gibati niya.
1: Murag, kuli na siguro ba'y nga dawaton ko niya? Kung kisakit kayo ang akong gibungak niya kaniya ito. Huwag ka to lang, gusto nito ako magkiksulti niya. Saan mo ko narasok ko, mga siya na ako?
0: May suwi, lang ko. Ipasalig niya ang tanang pasalig. Kung mahimo, muluhod kasi matubangan. Buhatan na. Huwag ka mo sa pagsuway.
1: May. May.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.

0: inyong mga lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, gasukasukan ako o gapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
4: Check.
1: Regular exercise?
4: Check.
1: Vision X Plus?
4: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas, amlakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap.

0: na butika. XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:12. Oh no, it's 2:11. 2:11 in the afternoon sa programang X-Rated. And yes, open na nga itong linya sa ato mga advices and suggestion sa ato ang sender today. Oh, usapang engkanto. Ang daming tanong. Ang daming tanong. Ang dami. Ikaw, naniniwala ka ba?
2: Hello? Pakiulit po ng tanong po.
1: Aya! Uy, ani akong guest din niya, uy.
2: Hello, hello, hello.
1: Nako, guest ganiya po. Okay man to, pero karon ang sunod nga guest, hindi naman niya okay.
3: Aya!
2: Pakiulit ng tanong po. Hello, wala dito yung mic.
1: Ha?
2: Ito, mic.
1: Uy, madungog mga nita ka din. Hindi yung madungog mong kaugalingon.
3: Aya!
1: Ayan, ana gini basta live. Ay, kaya di kita magkasinabot una. Daghan ka siya pangutana, di Riniel, actually. Pa-cute, nagsugod ang basta, imo yung pakitaan nga, imo yung sa iluso ko ng camera mo. Pa-cute din siya dayon. Anyway, daghan ka siya pangutana, Riniel.
2: Kasi po, di ako tubagon.
1: Ha?
2: Unsa to?
1: Ay, andam ka mutubag.
2: Oo, tubagon ako.
1: Ah, sige, andam siya mutubag. Kani akong ganahan. Ang pangutana, Ron Riniel, mutuo ba kag-inkanto?
2: Motoo mangay ko nga gigos ko niya sa nga tao pa na kanto na noon.
1: Ito no.
2: Okay.
1: Nung sa ka, uy, okay ra ka din ha? Si imo kasi may kuot. Takay kuot?
2: Ay, ako mang gibilin good. Alam, akong gibilin.
1: Gibilin? Pwede
2: yeah.
1: Din. Asan ang gibutang?
2: Sa kuabardor.
1: Ah, niya.
2: Oh, giputos na ko niya, gibot niya na ko ganang fragile. Away buto siya, but yan ako fragile.
1: Pwede din na mabilin-bilin di ay.
2: Sige pa ko ga-record.
1: First time.
2: Wala din siya naka-record.
1: Anyway, ang atong istorya karon usapang engkanto. Oo, matuog kag-engkanto?
2: Well, kaman ko ka ng province of Sikihor.
1: Ayan.
2: Taga Sikihor man siya ko mo ng kamong mga tao nga magbogal-bogal kang DJ RC.
1: Hello?
2: Ka na mag-chat o ka ng katubag ko na dyan yung post sa TikTok.
1: Ano ingon nga nag kung ano man daw siya nagpalpal man daw sa in a peaceful way.
2: In a peaceful way.
1: Nanay ka nang
2: osa kay feeling nung nga magpalpal in a peaceful way.
1: Ambot lang. Ikaw lang ka, Chay.
2: Parang niloding ko ato.
1: Oo, nag-message sa ako. Ano mo yung nag-message ako? Ang salamat daw nga nag-live daw ko. Gimingaw na daw siya kay tungod doon ako, makapalpal in a peaceful way daw.
2: Uyaw mo, ano, no?
1: Na-shock ganit ko. Marag, nakaala ko ba nga, mo ba ni charity? Mo ba ni pagtabang sa katabang? Mo na ba ni?
2: So, imo na, ano na lang nakatabang ka?
1: Oo, oh, ano na lang.
2: Nakakuan ka, kana naka palipay ka in a peaceful way. Diba? Nakapalipay in a peaceful way.
1: As much as peaceful siya. Pero sobraan sad mo hawa. Pagani ko gahubuan na ako mga picture diya sa social media. Ha? Ako mga picture diya kay mga kuan pa na medyo demure pa na. Yaka mo ko. Sige na mo ko. And then ha.
2: Ito. Ano ba na?
1: Ay na siya problema gigay siya karon si Koan si Danny. Oo. Kam nangutana na siya kung tinuod ba daw nga gipadautan ang iyang asawa. Kamo diya mga katropa, nakatry mo mga inana nga mga gipadautan, gipatakdan, gibarang,
2: nakuy ko ana
1: ako. Engkanto, nabuyagan.
2: Nakuy silingan yun ana, nabuyagan siya.
1: Wait lang. Unsa na? Unsa?
2: Nabuyagan jud siya.
1: Ngano may?
2: Kuan, way back 1800.
1: Uy, wait lang.
2: Letao ka nang nakuan siya ka nang katunaan pa sila sa Aznar.
1: Oh.
2: Before nagibuhat ang kanang kuan dorm apartment chuchu dira sa Aznar kay na dyan ay kanakuan, mga lumulupyo ng mga tao.
1: Uy.
2: Oo niya. May tao, ano niya siya kanang, nagkuan siya kanang, unsa taga na, uy, kanang, nanghi siya. Ikan sila gabasket naman ikan ng murag space dito no ana. Ika siya nagbasket niya. Kay unman daw kay siya so nanghi siya sa kanang dako kayo nga puno.
1: Dakong kahoy.
2: Dakong kahoy.
1: Oo. Oh, oh.
2: Dakong kahoy.
1: Yeah man.
2: Muto pagagabi.
1: Bawat akong balahibo. Oh.
2: Legit. Legit ni ha. Legit.
1: Ba? Oh, tatawa.
2: Wala ni bawat siya yung balahibo. Asa daw? Bawat yung balahibo. Legit, legit niya. Muto pag human anak kay ni burot ihang tiyan. Wa na siya kay.
1: Yeah.
2: Wa din siya kay like for 2 days anak.
1: Oh,
2: Muto wala jikan nang findings ang doktor. Muto gipangutan na siya asa mo jud ka last nangihi. Dito man jud daw sa tanom.
1: Yana ang doktor ako tana sa
2: kasi. Dili na yung mama nga. Asa ni ka last nangihi?
1: Anak. Ay, basi nagduda na, nagduda.
2: Oo, nagduda na. Kaya nagpatambal na naman dyan sila.
1: Oo.
2: Muto ni chika siya dito. After doon nagbasket nila dito, doon siya last nang hihi. Asa dako kayo nga tanong.
1: Yeah.
2: Dako nga kahoy.
1: Yeah.
2: Muto, nanghay siya pasaylo. Nanghay siya pasaylo. Muto, pag human anak kay, nakaihi siya.
1: Ayaw!
2: Okay lang yung musoryal ka na uungo, no?
1: Wala to?
2: Well, nangayon siya pasaylo atong akaan ka na dili na niya osbon. Nga ka na, kuhaan mo to pagpila ka oras kinakaihi dyan siya like legit.
1: Ah, that's a good share.
2: Mauna magtabi-tabi dyan taon na tamo kuhaan, no? Patakag pangihi, anak.
1: Tabi-tabi po.
2: Tabi-tabi po. Mangihi ko, mananghid yung ka.
1: Ikaw, Doc JJ, pag mangihi ka, mananghid po ba ka? Di na?
2: Ay, sa CR man na siya.
1: Ngayon naman ko'y kailabi nga pag mangihi, kay mo gulit sa baso ngayon, taga. O, nakay kailay nana. O, kailay ka, itagay man eh. Nakay kailay nana.
2: Wala ko'y kailay nana.
1: Ay, inana. Feel na ko wala siya kailangan naman. Siya man to.
2: Ay.
1: Oh, pag mangihi, pag makigtagay, gani mo ha.
0: Ay.
1: Ay, oo.
2: Ay,
1: asama ka sabot. Kanang, delikado mong good na. Kaya pag pangihi mong good, pag gunitan mong good na, ana, lungihi. Muagi pa mong good na diri. Muhapit. Ihi ba? So nabasa ni. Pag gunit sa ice.
2: Agay.
1: Ay,
2: well, it's normal.
1: Ano?
2: Normal.
1: Kaya na, maliit na bagay naman daw na Doc JJ. Kinaon niya.
2: Normal. Normal para na ako, ha.
1: Mabuwak ko, Nirinyel.
2: Ay! Tanaw man ka.
1: Air mo niya. Inasaan na din si Neil Antonio kakaraan sa kanta. Nabaday. Kana ang ko ay ang color na kasi ko.
2: Nadi color di.
1: Hello
2: my
1: apple.
2: Nadi color.
1: Hello.
3: Yes. Yes, hello. Isang magdamag.
1: Hi! Magandang chinita. Hello sa imo, Hadia Marvin, all the way from Davao City. Ikaw, mutuo ba kang inkanto o dili?
3: Gusto ko, anong tuo mong kuwana. Pero, ang kapero niya, dapat yung tapon. Kapag sa sinya na, dapat yung tapon niya. Okay, pati kami, para siguradong nag-intong, na-inkanto mo sila, or na-inkanto mo sila. Eh, wala ka malo ba? Basig natin sa pizza ng colon cancer. Mas nga mo kung nag-ito. At yung kacan niya, ang pangis na muto, mga isang sa mag-delirya. Ako? Well, did you guys see?
1: Ayaw!
2: Actually, kanang nag-overthink siya sa imong gisulti.
3: Nag-overthink
1: na siya
3: sa
1: aring
2: niya. Look, ilo
0: siya. Ilo
2: siya na po. Ayaw! We're very happy you know me. Lumay kayo ko.
1: Sige, taas Davao.
2: Ay, taga Davao siya.
1: Madungog man ta sa Mindanao. Ramos po, katungkuan, admin sa barangay ka.
4: Ayaw!
1: Yung sa'yo ba, ingon yung masag-iingon ni Marvin?
0: Ayaw!
1: Uspa ko din mong ingon Marvin, kao din siya namin.
2: Hinay-hinay kayo yung tingo. Pwede ko gusto.
3: Yes, rin yun.
1: Alam?
2: Ago, sabi.
1: Alam, marag kag... Alam, paaguon ka niya, Marvin. Marag gusto siya makatilaw sa imuhang pilit nga ago.
2: Asa Dobby?
3: Yeah.
2: Go sa uwi.
1: Nihunat siya uwi.
2: Nihunat pa rin siya.
1: Hala.
2: Hala. Nanginit bang ku uwi? Nanginit bang ku uwi?
1: Nanginit siya Marvin. Oo. Dobby na. Hala, nanginit yun siya.
2: Nanginit ko.
1: Uy, nanginit yun.
2: Gusto ko lang yung kundri ha, pero nanginit ko.
1: Pagkadungog niya sa imong ago.
2: Wait, sabi. Ako, nanginit yun ko.
1: No?
3: Angel.
2: Oh, Marvin.
3: Kung nanginit man na, huwag na ako siro kayo din.
0: Ayaw!
1: Anyway, balikan na to tong letter sender kay kanang ko ay na naani siya ana siya oh. Kato ba daw na itabo sa yung asawa, tinuod ba daw to nga nakasala daw siya sa dili ingon nato.
3: No siguro sa kuha no. Tayo nakasala mo din po siya. Siyempre nagpa bisaya naman do siya. Ina to mo. Mawala na unta. Tuturo kay karon ko sige magsige ng sakit ang sumpantin siya nga lumiyong na siya hindi na ilagin ito nga na hindi na ilagin ito na encanto na siya eh
1: ano na
3: ilagin
1: paminaw ni mo din na ito encanto niya wala po din lagi pa daw hospital ano kaya siya diri oh kung nadada pa daw niya sa hospital pa posible pa daw mabuhi pa daw ito karon hangtod karon
3: eh ano yun ito ni Jesse
1: oh ano nga sa din lagi pa daw eh
3: kung nadada pa sa hospital posible pa nga si Piscan ato.
1: Ma-examine. Ma-laboratory.
3: Oo. Umayin mo naman siya yung eksperta.
1: Parehas niya.
3: Hindi lang magkutuloy. Bakit magpansa ka ng mga nagamay taabang sa mga gumawa ko?
1: Tinuod. Ayan. Putol-putol ka, Marvin. Putol-putol ka, Marvin.
2: Ano naman yan eh?
3: Tala.
1: Okay na, sige. Usbi, birahi daan, birahi.
3: Kung kadahulat ko nga o kung pasipat ng kanilang ang asawa ni Jensen, ang mga tabang pupitay natin siya. Nag-uupan pa ang kasila ang kitang. Ang daman niya. Dan mengingat paano na lang kung ato lang din yung kulturan ipokus na lang niya yung hindi na lang siya magkulap ng kano ito yung ek dati nga yung kipasakitan siyempre ang kato yung ek na yung kipasakitan hindi na gito mo dawat kasi nga yan namang kipasakitan
1: tama. Taka na dyan ka, Dani. Di na kadawato na nagipasakitan na. Diba? Ay. Bad. Beta. Ayan. Relax lang.
2: Okay na. Relax lang.
1: Inhale.
2: Relax ay gamay. Relax ay gamay.
1: Inhale. Exhale.
2: Beta.
1: Oh, lami ka. Ah, lami ang pamit.
2: Lami as
1: lami ang paminahon niya eh.
0: Ayaw!
1: Anyway, thank you kaayo Marvin. Naka-shout out?
3: Thank you. lahat kayo ni JRC. Ang support na po si Juan, si Akin Brady, at si Miss Jaylay, at sa mga, ang katong mga dating, ano na lang, kumusta ba sila, kay Memphis Trent, kay James, kumusta ng staff nila. Kasi na kay Juan, kay Renial,
0: may hapon, Marvin.
1: Alo, uy.
0: Alo! Magkita-kita ang tata sa Davao, Marvin.
3: Kung umato ka, kita makita ka rin niya.
0: Araunti ka, Marvin. Ipadong ka ko sa personal sa imong agu, Marvin.
1: Si pata ninyo ay Marvin, katropa mo.
2: Exciting. How shall we?
1: Inani mo mga ganahang mga kuwain mo ka ng all out siya dapat.
2: Kanang muna siya kag naka-turbo ba?
1: Oo, oh, muna kag naka-turbo niya, nakatunog ka o... Etas. Oo, bitaw uy nakatumar og turbo in ato ang tingog. Ay na ba.
2: To looking to dodge pa kana mura na jugway ugma.
1: Umrag na ipit-ipit na ba. Open ya pat tong linya ha. Tanawag er mo din ha. Ana.
2: Check ani mo atong kuan. Namtoy. Mutuok ka ng mga engkanto.
1: Mutuok ko! Uy na ako'y chika.
2: Ano sa may chika niyo mo?
1: Niha. Ado na yung sa kadlaw.
2: Bagyo ron?
1: Ayaw ay. Na. Padoon ko sa kuya.
2: Ayaw.
1: Ado na yung sa kadlaw. Musaw pang adlaw. Itabo ng kangit-ngit. Ana ang oras. Samtang ako nagpadulong sa usa ka balay. Kikikikikikik! Kundiin Camila ang namuyo. Walay laing tao anang panahon na Rinyal. Kikikikiki! Ado na may trabaho, mataghapon niya kinahanglan na mo ipa-on ang mga suga sa palibot. Nagpuyo mi sa usaka property.
2: Barrio.
1: Pero ang among bahay tunga sa 5 hektaryas. Kundiin adunay karaang simbahan. Adunay karaang balay. Sa kapribado nga...
2: Lote.
1: Dili.
2: Sama.
1: Property. Wala ay namuyo dito rin yal kung kami lang. Mataghapon, bago mutungtong ang alas 6. Mabugnaw ang hangin sa palipot. Ngit-ngit, o wala ang tao ni anang panahon na tungod ang akong ginikanan, anaasa ka, kagumahan. Ang akong inahan, nagpalawag sa baboy. Samtang ako, padong sa akong trabaho mataghapon nga pagpasuga sa mga suga. Samtang naglakaw ko padulong sa kundiin asa ang plangka. Nga naanak kabutang o nahimutang sa punuan nga naputol, nga doon na ay guardhouse. Nakita na kong isa kababahe. Natingala ako tungod kay ang babae.
2: Nakailagay.
1: Ang babae nga akong gisampit, dili mulingi.
2: Uy.
1: Te! Naalagi ka dira! Nagusa ka diya, te! Wa siya nilingi rin yan. naglakaw siya. Paubos nga to sa hagdanan, kung diin ana ang mga bakanting kwarto. Samtang ako siya gisundan, natingala ako, Riniel. Samtang ako siyang gisundan o paglantaw, kauban sa akunda nga flashlight. Ako siyang giflashlightan gikan sa ulo hangtod sa iyang tiil. Dito na ko nakita na ang babae. Ang babae naglutaw sa hangin. Sa kakurat na ko, Riniel, nabuhian na ko ang flashlight ug ni kaging wa ko kalihok, Riniel. Pagbukas ako mga mata gikan sa pagpiyong sa kahadlok, wa na nako nakita ang babae ug nadungog nako ang kusog nga sakit sa usa ka babae. Akong experience.
0: Di pagsagit kini un sa mangka.
1: Pagsagit ko dito nako nakadagang nako.
2: O sige, sagit na ni.
1: Ayya. Diliin ana. Tagning ka ayon nya sagit nga nang kanang mura siya ugi unsa.
0: Ah, kanang ana ang sagit?
1: Dili siya. Dili siya ino.
0: Unsa di ay? Unsa man niya siya? Kanang wala mo ka siya giunsa?
1: Dili ina na nga unsa? Kanang unsa ba nga nahadlok?
0: Ah, wala. Ina na ka sagit?
1: I don't know that caller yet, Doc JJ. Oh, hello. Ay, hapon. Uy! Ay, hapon yun sa ni.
5: Si Fatima di ay ni from Mako, Davao di
1: Oro. Uy! Mako, hello. Katultol kag lapu-lapu sa Mako.
5: Yes.
1: Ah, di ako na minyo sa una.
0: Ay!
5: Ala. Ala ko lang ko rin ang
1: mga. Tingnan ko mo sulti, ay matrending na po ni maungkat na po mga kagahapon. Hello Fatima, all the way from Mako, Davao di Oro. Mutuo ka og kanang kuan, Fatima.
0: Inkanto. Kanang
5: inkanto?
1: Oo. Amura man inkanto kung kauban pod.
0: Ay!
1: Oo.
0: Kay tawa, ay katawa Fatima. Sorry, sorry.
1: Shoutout dito sa Mako di ay Mako Davao di Oro. Ayan. Matuo ka na nakakita na ka, naka-experience na kagsama ana.
5: Wala po ko ka-experience na ang inkanto ni Di
1: ay. Ay, wala pa. As in? Fatima.
5: Puta man.
0: Ay, plima man.
1: Kuya, oy!
2: Plema to, plema.
1: Fatima, wala pa kaka-experience sama ni Ana? Kung wala pa kaka-experience, Fatima, unya sa pagtulog mo. Unya sa pagtulog mo, Fatima. Makauban mo ako.
2: Ano? Nakusali akong ungo. Dili mo na mag-
0: Napiit. Napiit na niyo.
1: Ang ungo baka nagsilandaan. Kinaipit. Napiit. Wala. Uy, murag nakautot nga. Murag kalibanga mga guru ni siya. Oy, pero wala siya ka-try? Uy, uy, kapoy ko Fatima. Ikapoy ko sa akong kauban din sa akong programa, Fatima, uy. Nalingaw ra mo dira? Makalingaw ra siya? Ganaan mo nga madungog sa adlaw-adlaw?
5: ganahan kay ko.
1: Ah, ganahan siya. Oh,
0: salamat kay Fatima. Salamat, salamat, salamat.
1: Ay, oh, sige kay makauli mo. Uli. Taga, ano man ko, taga Mindanao. Raman, sige. Na, di ako, okay. Nahigugma sa una, oy. Di ako nahigugma sa una.
0: Nahigugma o nabuang.
1: Ano, grabe sa. Grabe po. Anyway, ang sabay matambag ni mo kay Danny?
5: Ang akong matambag kay Danny, magbubuo na lang siya, oy.
1: Bitaw sa. Niya ka tong iyang asawa, nga, ingon siya nga, nga, paminaw niya, gidautan ba daw tong? Paminaw ni mo?
5: Gidautan, kay, siguro po kay,
1: wala po tayo yung
5: kwan.
1: Mausad
5: no. Taka si Kihor, guro na yung magana.
1: Uy, taka si Kihor, bini ako kaubang. Taka si Kihor, bini si Rinyan.
0: Yes, I'm from the province of Sikihor.
5: Taka si Kihor.
0: Sa Sabang.
5: Sabang.
1: Taka si Kihor, buka.
5: Dili, uy.
1: Ay, abig ko taka si Kihor. Anyway, paminaw ni mo, kung iyang gida sa ospital iyang asawa, itong unang asawa, possible ba ito mamaayo?
5: Possible, oy, kay kuan. Kung magkuan lang siya, matilang sa tabularyo.
1: Diba no? Dapat din, no? Betaw. Ay, naku, lahi magod tao ka ng mga kuan good, mga ideal good, so who knows, unsay mga plano sa dili. No?
5: Okay, kung dili sa makuan sa doktor,
1: Patambal, minisaya. Salamat ka ay Fatima. Unsa pa may imo kaingon niya Fatima?
5: Ako alang ikaingon saya na mag-move on na lang jud siya.
1: Dai, move on na lang. Ayaw na lang kaya maplano balikan tong si Kuan. Tong iyahang na imong ex iyang gipasakitan sa una kabaga pud niya nawongoy. Murag correct, balik-balikan pa niya. Pagkahuman niyang gipasakitan, wala niyang gipalamian.
0: Wala ito tumarog ko ang turbo.
1: Sapot ko eh. Anyway, thank you Fatima. Nakaipa-shoutout niya sa mga ko.
5: Ay, shoutout na lang ko kay Marvin ng Davao.
1: Oh, ayas.
5: Sa tanan po niya naminaw karon.
1: Ayas. Thank you so much. Dagang salamat sa pagpaminaw, Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Katropa mo!
5: Exciting!
6: Exciting!
1: Ayan! Si Fatima. Ayan, meron din nag... Naman din na paminaw na to sa Mako. Layo na ang Mako, B. Somewhere down, Tagum na na siya.
0: Layo na sa taga-Tagum.
1: Mm-hmm.
0: Shout out din sa mga kabugwas nila sa Tagum City.
1: Ayan. Hello sa inyo, ha! May pagpaminaw.
0: Tagum City, Davao.
1: Ayan.
0: Municipality.
1: Ah.
0: Of Davao.
1: Ayan. Ayoy. Municipality naman yung province of Davao Region. Provinces o sa, ano nang, Davao Region.
0: Oh, Andy, ay, supportain ninyo ang kanang kandidata nga nag-represent sa Davao for this upcoming Universe, Queen Universe.
1: Ayan. Asa ba na siya?
0: Queen Universe nga, held sa Lapu-Lapu City. Ang nag-represent sa Davao kay si...
1: Kinsa?
0: Sheila Magpale.
1: Ayan. Sheila Magpale. Anyway, napatay caller diha, Doc DJ. Oh, tig-cancel niya siya. Ikaw sa may pinakakuan, unsa pa imong advice ani? Ikaw doon, tapang ngayon ito ag-advise ani ato ang letter sender. Sa iyang experience, paminaw ni mo, ang iyong hunaw na kay, basta ito gipadautan gini ang kanhing asawa. Pato na matay, gani. Paminaw ni mo, gidautan to, o aduna gito'y sakit. Kung ilang giduol unta to, mapaayo pa siguro unta to, no? Paminaw ni mo. Wala kay paminaw, no?
0: Ay!
1: French. Espanyol. Kumusta Espanyol? Bonjour, anak.
2: Lami kayo ang pagkaon.
1: Ah, okay. Susugay rin ako naka-gets, no? Mm. Grabe, sad na ako.
2: Alam mo, alam mo. Lami kayo ang pagkaon.
1: Nice, nice, nice, nice. Nya, wak man tanang hisot ang pagkaon.
2: Ay! Wala di, ay,
1: sorry. Oo, para masasunod. Andong letter sender. Oh, atong letter sender nga na problema siya ba? Anak.
2: Hindi problema niya. Maka na bag problema na niya.
1: Oo, kung gidala ba daw sa doktor, may posibilidad ba daw nga kadto maabuhi pa?
2: Uy.
1: Kaya hamang wala naman, yung ipanambala niya. Wa, naayo kay mula gidaw, gidautan. Niya, wag gidaw, gidaw, ospital. So kung, napay chance ako na ito kung nasa ospital. Diba?
2: Oo eh. Uy, dapat mag-o naman dito sa ospital o nasa Manambalay.
1: Ah, oh. No, kung walay ko an sa ospital, dapat diretso dahin sa...
2: Correct.
1: Man, kung, actually, naman tayo choices. Good, naman tayo karapatan mamili kung kinsa ato ang dangpan. Pero wala lang ang tatupunto ni gineglect ang part niya. Pwede gid sila unta mo doon sa ospital. Yes.
2: Kato, kay watakibaw nga, wala day tambal ang Manambalay. Niya naa day tambal sa ospital.
1: Oh, nahotag stock
2: ang Manambalay. Kung wala siya ka ng puli-puli, mag-o na siya... Sahay ang kanang ospital, wala day, wala kibawon sa ibuhaton, so agtukas man ang balay.
1: Mm, ana. Winog mong renyel?
2: Kapuya ninyo, eh.
1: Kuya, eh.
2: Isa na yung color.
1: Oo, wala na yung color di, ha?
2: Wala na yung color di, ha?
1: Okay, mo na yung tanong din, he.
2: Wala, wala yung color.
1: Wala na, sige. Abita, wala po tayong color, kay ako na pong tuwit. Ako na pong turno. Mm. Ako na pong turno nga mo istorya. Para si mo, Danny. Sa sinugdanan palang unta. Imo pa unta kung kitambalan. Danny, ako ni...
2: Ay?
1: Ako ni Danny. Danny. Danny, patambalik ko. Danny, mama, ayaw pa ko, Danny!
2: Kuy, magkuon matinood na dira.
1: Bita, kung ako po'y asawa, no? Gusto ko patambalan pa una ko.
2: Bita.
1: Diba?
2: Dapat sa hospital, jaga. Balag
1: ko. Wala mo ko yung nga kuan, Danny. Imo mo itong desisyon. At then, the day, imo itong gitagaag pa na. Dili ko ganahan na nga magmahay ka sa imong desisyon. I know, gi-question ni mo imong kaugalingon sa pagkakaroon. Pero yes, unta, imo itong ipatambalan. Pero, well, nahitabo naman yung nahitabo. Di sa pag-usano ko giingon sa imo nga, yes, unta, ipatambalan. Ako lang gusto i-express ni kanya. May naman ko ganihagod. Ako nasa kong nahuna. Nganong wakman? Nganong wakman niya buhata? Diba?
2: Mm-hmm.
1: Oo. And then, one thing, dawata na ang kamatayon sa imong asawa. Kung nag-uol makakaroon, o ang pag-abot ni anang imong ex nga nilot ni tumawag galit, balik. Paminaw ni mo nga pagbalik niya, nagbalik ang imong gugma. Ayaw sa yun i-confirm nga gugma na siya. Basig kamingaw lang na sa imong asawa. Ang pagbati mga Gudriniel, mixed emotion, very diverse ang feelings. Daghang pwedeng mahitabo with your emotion. Monang, you have to have your clear mind before saying agigugman mo pagbalik imong ex. Basin lonely lang ka. Basin gimingaw lang ka. Basin na guilty lang ka. I mean, basi lang ha. Wala ko na yung guilty ka. Basin adunay part ni mo gibaso ni imong kaugalingon tungod sa pagkamatay sa imong asawa. Pero di mo ko katag ni mo Bible verse. Dili ko magpakaarong ingnon. Isa lang ko maingon sa imo ha. Praise and worship. Duol sa Ginoo. Ang Ginoo, di mag-matter ha. Basinay mo yung nga, di mo ka ba mag-ampo ka, di ka ba mabasa Biblia. Ang Ginoo, wala siya nagpakialam. Wala siya yung kuwanana. Yes, gusto niya nga may baw mo sa pulong sa Ginoo, pero mas importante mag-una mo na ilhon siya nga inyong mangluluwas. Mauna kung ikaw, nag-una-una ka nga medyo nag-hesitate ka, ana, ayaw. Duol sa Ginoo, kung unsa may mahitabo. Kay, kung imo pala ba mag-una nga huna-huna, musakay ang negative, ana. Oh, instead of maayong pangunaw na mamura ka mabuo ang magunahon na ano.
2: Pag-isa.
1: Wa man pud nagkuan yung asawa, ang iharman daw kay siya ba naglibog siya siyang gibati iron kay gibati na pud siya gugma sa yung ex nga dibalik. Kuman nga namatay ang asawa, nya napoy part sa iya nga nagunahon na siyang asawa tungod kay kung napaday chance unta daw na mamaayo unta yung asawa. Wala na akong maingon sa imo sa pagkakaroon, Danny. Ayaw libuga imong kaugalingon. Bagpo lang nahimatyan ka, muna siguro, dili husto nga, na bago lang ka namatyan, eh, musudin ka sa huna-huna nga magkagusto, magkarelasyon, di ba? Oo. Ma'am, ipirmi na diha si Reniel kay Makalingaw, ana si Charlene ng bukid nun. Ayaw kay dugay kay mata, day.
0: Sorry.
1: Uy, kay Karinil ay.
0: Bitaw, ipamisa na na imuhang ko ay.
1: Yampo ba?
0: Yampo.
1: Mataka ba hong? Masigmuran na. Yes. Good afternoon, DJ Reyna. I'm always listening FB Live. Victor Fernan, Quiet Lori Yati. Mayang gabi eh, Yati. Ani mo DJ kung mawa ka sa XFM, mingawon sa mini mo. Ana si Niel Antonio, kakaraan sa kanta. Nabaday karaan, nabaday classic nga dili karaan. Yan na abaday radyo nga tungod kay radyo lima papilig ka raan.
0: Relax lang.
1: Kaning usi maglagot man ko basta di na gamito ng utok good. Basta di na gani magamit ng utok murag malagot ko. Ay! Ano paras ni Niel oh.
0: Ikaw sa Niel, gamitan sa di mo utok Niel.
1: Murag mura man good og 80s nga bagong. Tag mga karaan ni abi pa lang dili wala kita nagsuporta sa musika ta mamili lang tag bag-o may pagpaminaw kang Jorix Montalban ikan ni Randy Artiaga ikan kay Randy Artiaga Santisas listening karong orasa Victor Emilda Death Ariston hello sa inyo ha may pagpaminaw 2:48 in the afternoon wala koy laing gustong isulti sa imo ha Danny ikaw na kay gusto kay Danny
0: Danny, ako masulti radyo ni mo, Danny, no? Kay kanang. Pwede ram ka sa ako, Danny?
1: Uy, wait lang.
0: Bitaw ka nang, Danny. Ayaw gamitan imong kuan, imuhang ex.
1: Bitaw ka ba si, no, nga? Tungkol sa iyang kaguol, iyan lang gamitan niyang ex. Pero na-guilt sa iyang kasing-kasing niyo. Pagkakita sa iyang ex, nahigugma siya balik. Oo, pagka man yung magipasakitan, kabaga guni mong nawong.
0: Ayaw gamitan ko sa kataw para sa iyong kalipay.
1: Oo, sa iyong pag-move on. Ayaw.
0: Sa iyong pag-move on.
1: Kaloy po sa asawa, giagi o sa unta to sa Dr. DJ. Sure ko, cancer to sakit sa iyang asawa. Cancer?
0: Cancer yung gisulti?
1: Dili, cancer.
0: Cancer.
1: Wala naman tayo yung oras mga katropa. Alas 2:48 na sa kahapunon. And yes, so once again katropa, dahil salamat sa pag-uwan-uwan ako. No, taod-taod na ko diri sa XFM. Daghan ka ay mga panahon na gusto na ako nga i-google pa din eh. Pero apan, ano yung mga higayon yung kinahalan na ako mamili sa kapalaran. Oo, taod-taod na ko nga nag-announce ni Ini. Yes, this is my second last week sa ako ang pag-tingog diri sa radyo tungod kay mobiak sa ko kadali sa kung ano
0: ay kabala ka everyone kay makita ragya po lang siya nimo sa social media si DJ kay mag-vlog ragya hapon ni
1: so I want to say thank you everyone for supporting me almost 4 years na kong naa sa radyo dili lang dili sa XFM napa ko sa laing istasyon sa mga tao nga ni uban sa kuha o gantod karon ang programang X-rated o sa mga X-rated nga mong nabuhat kauban sila Doc JJ kani ato sa mga nalingaw ka namo mingawon ko atong mga panganahon na siguro taod-taod ko mawa sa radyo tungod kay yes actually gihangyan ko ani nga mo say goodbye daw from this day on up until sa kuan aron daw ma-aware ang tanan kay basi magug na mag-usom ko Doc JJ nga taga mo programang uban kay mangutana ya kapoy mangudda siya relate ko ana kay nanay mawa niya explain pa nimo kapuya oi so ako na lang buhaton as per instructed by our station manager oo nga magpahibaw ko nga mga pipila ka adlaw di na ko niya madungog diri sa programang X-rated Oga Wanted Kili. Anong gahila ka?
0: Mamiha na bang kami.
1: Ay, kakito. May ako mutas ba ba? Oo. Salamat ka ay sa pagsuporta giilan ninyo si DJ Reyna Chinita, giuban ninyo sa iyo matag hapon, matag buntag, usa pang programa nga ako nagunitan kani adto, labi na sa matag gabi. Daghang salamat kay katropa. Ayaw mo kaguol kay gikan karong adlaw hangtod 31, na madungog pa man ko ninyo. Oo, nang atangin ninyo ang mga sunod-sunod nga mga programa. Labi na karon na nako gidadiri nga mga one of my favorite artists. Oo. Matag adlaw aduna tay buhaton nga makalingaw para kaninyo. And isa sa inyong request nga si Reniel nga mag-on air diri taga hapon. Ang pangutanag sa iyo ba nimo anhi? Actually, kaya muna ako problema sa iya pa. Mimuhan naman ko ni Kadugayan. Sa una, ako'y mimuhan. Karun, ako na yung mumimu. Ay, nasya. Dagan salamat mga katropa. Basta ha, ayaw kalimot. Kikang karo adlaw hangtod katapusan. Magdunggan na ilang gihapon ta. Alas 2:51 na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo,
6: Exciting!
7: Exciting!
8: XFM!
9: XFM! Taklarik
8: sana!
7: Exciting!
9: Lami, pero maguna, mampung kasabaan eh!
10: Taklarik sana!
7: Exciting!
11: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting!
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natubangan.
7: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, diin yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
12: Exciting!
3: Selthon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Cesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
3: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
14: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
2: XFM time. It is now 3 o'clock.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. Forget the past that makes you cry. Focus ron ako para sige ra kag smile.
7: Kaklarek sana.
2: Exciting.
8: Oras sa XFM alas 3:03 sa hapon.
9: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
10: Extra. Balita.
11: Extra.
8: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Santhon Plus Gold. Doon ay tulog ang mga benepisyo mga katropa nga makatabang aron malabanan ang fatigue, mapabus ang natural energy, maka-enhance atong focus and mental clarity. Ingon man mga katropa, makasuporta sa tuang panganlaw-adlaw nga wellness despite of a very busy lifestyle. Sa tuang detalye sa tuang extra balita mga katropa, PBBM mo mismo ang magsulat sa iyang SONA matod sa Malacanang. Gikumpirma sa Malacanang nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang personal nga nagsulat sa iyang State of the Nation Address kon SONA nga ipahayag sa Hulyo 27 ning tuig. Sumala kang Palace Press Officer Claire Castro, ang presidente mismo ang nag-andam sa sulod o unod sa iyang mensahe sa iyang talumpati na ihatag sa katawang Pilipino sa Kongreso. O ingon man sa Kongreso, gilauban nga isgutan sa maong SONA ang mga nahimo sa administrasyon, mga prioridad ng programa sa gobyerno o ang mga plano alang sa ekonomiya, infrastruktura, edukasyon o guban pang sektor sa nasod. Nasayran nga ang SONA mo isa sa labing importante nga tinuig nga pahayag sa presidente, din niyang i-report ang kahimtang sa nasod ingon man

0: Taryo nga dunay death threats human sa kontrobersyal nga nalambigit sa pagkamatay sa vlogger nga si Mimi Alicia. Gikondena ni Hontiveros ang nagkadaghang hulga og mapintas o sakit ng mga komentaryo sa social media og nanawagan sa mga law enforcement agencies ingon man online platforms nga maghimog aksyon batok sa mga binuhatan. Ipasigdahan na sab niini nga dili angay mahimog normal ang pagpanghulga sa kinabuhi so sa katao bisan pa man sa kalainan sa politikal nga baruganan og opinyon. Katapusang hanay sa itong extra balita, mga katropa. DepEd, milaong gihapon nga magpabiling pinakadako ang budget sa 2027. Nagpahayag si Education Secretary Sunny Angara nga naglaom ang Department of Education kon DepEd nga magpabilin nga dunay pinakadakong alokasyon sa nasudnong budget alang sa tuig 2027. Sumala kang Angara ang gamaong paglaom nagikan sa probisyon sa konstitusyon nga naglatid nga ang sektor sa edukasyon kinahanglan matud ba adunay prioridad sa pagahin sa pondo sa gobyerno. Ngayon sab niini nga dako gihapon na panginahanglan sa pondo alang sa pagtukod o pag-ayos sa mga tuhaan, pagdugang sa mga classroom, pagpalambo sa kalidad sa edukasyon o paghatag suporta sa mga magtutudlo ingon man sa mga estudyante. Nagpabilin ang usa sa mga prioridad sa DepEd ang pagpaligon sa sistema sa edukasyon aron mas mapauswag ang kalidad sa pagkat-on sa mga kabatanunan sa tibuok nasod. Alas 3:07 sa hapon, mga katropa, ug mga to naglangkob sa extra balita ning orasa. Alas sa dugang balita impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital, ug ang Centro Media Facebook page. Igmatong YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na, mga katropa, ang extra drive. Alas sa mga manindot ng mga musika karong hapuna. Katropa nyo sa balita, Juvette Espanyol. Kamatuuran ang sandigan. Extra balita. Alas 3:08 sa hapon.
1: Oras, hatod kaninyo sa Zantone Plus Gold.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarice, Anna. Exciting! Exciting! Exciting.

0: siya, gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Oras, hatod kaninyo sa Zamfone Vitamin C.
1: Klarex!
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
7: The secret of health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
10: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
12: Santon Plus Gold!
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
7: The Secret of Health.
6: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
7: Visionix, daghan na ang natabangan.
14: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Visionix, slay ang kaipiti
12: Cebu. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
6: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
16: Sister Pain.
17: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
20: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
21: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
22: Ayaw ipugos imong kaugalingon sa taong walay gusto nimo kay naaman ko. Aw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Ana!
23: Exciting!
2: Exciting!

0: Gugmahan lagi pod. Pero bug now man pog simod.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Send money abroad quickly and easily with EdLulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EdLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EMLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EMLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
8: Santon Plus Gold.
9: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
11: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, hapdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kotokoto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yung nakakuan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
10: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next, daghan na ang natubangan.
13: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
12: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3 user.
14: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Di guday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
10: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
15: Turbo.
16: Ang pakusog.
15: Turbo.
16: Ang pagdugay sa away.
15: Turbo.
16: Doble ang kalipay.
17: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
18: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
17: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
18: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
19: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
20: Turbo, wagas
16: ang lakas.
19: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
16: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
1: Bili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
12: Sister Pain.
20: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
21: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
12: Southern Gold Coffee Mix.
22: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibet.

0: Pug Golden Drug San Pedro.
1: XFM.
2: Kak Larik sana.
3: Exciting!
4: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
5: Ayan, so maraming salamat sa nagpapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
4: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes. Din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
6: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
7: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
5: Kaklarek sana!
3: Exciting!
8: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
4: Extra Drive.

0: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Oras, hatod kami niyo sa
5: That Time Check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Clarex!
3: Exciting!
9: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Lena Ateneo, dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ininom ko og Santon Plus.
9: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain!
5: Symptoms persist, all the doctor. Sa mga
3: butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa, available

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Sa una, siksi pa. Sa karon, no comment na.
2: Kak Larex, sana?
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarex, Ana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaibo ko mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meal habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: Kaklarik sana!
3: Exciting!
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
12: The Secret of Health.
13: Santod Plus Gold.
14: Ako si Don, saka maestra.
15: Magka-ulcer ko.
14: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
13: Santod Plus Gold.
16: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
12: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
12: The Secret of Health.
15: Xanthone Plus Coffee Mix User.
17: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
16: Sis the Pain!
18: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
16: Sis the Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sis the Pain!
19: If symptoms persist, call the doctor.
16: Southern Gold Coffee Mix.
20: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Southern Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
16: Southern Gold Coffee Mix.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: Og nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan, ug wala ginabiyaan.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
8: This portion is brought to you by
9: Zanthong Gold Herbal Tea.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek, sana!
8: Exciting!
5: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: C.
1: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sister Pain!
5: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon yun. O Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
4: Southern Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Mayo pang petrolyo, ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
1: Baklarex, sana?
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
5: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral laxic firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ng hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sister Paige!
5: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Kaklarek sana!
3: Exciting!
11: Exciting!
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
15: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Maayo panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
10: Kaklarek sana!
3: Exciting!
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Arex, anak.
6: Exciting!
10: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo, mga katropa. Time check is alas 7:02 na sa kagabi on. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
3: So,

0: Ayan. Maayong gabi sa tanan.
1: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
0: Ayan. May gabi sa tanan, mga Katrupa. Kumusta ang atong mga... Ano karon, mga panguna-una? Kumusta ang mga panguna-una nato karon, mga Katrupa? Oo. Asa na ato ang bideriya? Parang no...
2: Oh no, nawala tong bidri call. Dili na sa exciting Pilipinas. Sana ba to?
0: Mamalita talon ani. Oo, nawala ba ng number 7? Asa naman ang number 7 dili ah? Oo, number 7. Ayan. Ayan. Sige. Pakunat na lang ta Katrupa, ayan. Ayan. Onke, ang dami mong girl. Ayan. Ayan, shoutout sa mga Katrupa karon nagpaminaw. Time check is alas 7:40. Alas 7:14 na sa kagabion. Dira sa inyo mga orasan. Oo. Oo. July 23. Oo, July 23, 2026, ay Pasko, gabi, dalian na lang yun mga Katrupa. Oo, mag-August na po, ilang tulog na lang. Mag-August na po mga Katrupa. Human ang August, unsa na po. Bear na po, bago raman to nag-one, ay, bago raman tanangan taog. We wish you a Merry Christmas. Happy na po Katrupa. 30 days. 33, mga 30, ano naman, kasi 37 days na lang. Mag-bear na po mga Katrupa. Murag bag-o raman gito, oy. Shout out kina diha sa nag-monitor karon sa ato ang, ano no, sa atong FB Live. Opo, Diri daw na ito ning i-shout out ang mga diri sa atong FB Live. Ato, ano ning... Paki-share sa atong mga sa atong live mga Katrupa si Gloria. Ayan, Glistening XFM Digital from Bayugan City. Ma'am Gloria, kumusta naman dira ang Bayugan City? Gaulan po dira sa inyo ha, ma'am. Si Ma'am Lovely. Pagkamingawa ba sa tong ano? Wala tayo. Sige, dirita siya may kay ano, kanina lang atong murag Pascal, maning sayuhan ito magpaano ta. Ay, ayan. Si Ma'am Rebecca kasi upline, Rebecca Casimiro. Oo, good evening up. Ayan si Ma'am Gloria. Malala Apelo. Oh, dire na siya sa May Bayugan City. Oh, gika na kay nakog Bayugan, I think twice. Oo. Lovely Con Losarnas. Ayan, lovely con Losarnas. Thank you for listening. Please, ma'am, share our live. Oo, si lovely con. Erwin Alael, Erwin, please share our live. Sa atong mga, ayan, wala kulod. Wala download si Sir Erwin. Nakamonitor si Sir Erwin din sa ato ang FB Live. Ayan, si Mark Julius. Maki, paki-share ana live ta Max sa ano sa XFM. Oo, 89.9 Max XFM Davao Digital. Oo, XFM 89.9 Davao Katrupa Digital. Opo, naa dire ato ang station. Mo na siya nga to ang ano sa ato ang station mga Katrupa. Mao na nga ito ang official page. Opo. Paki-follow nyo mga Katrupa and then please share our live para daghantag ma-ano. Daghantag ma-abot. Ayan, kumusta ninyo mga murag karong mga orasa mga Katrupa? Lami kay matulog. Oo, niya habang nagkadel-kadel ka sa imong pinalangga dihang dapita. Habang naghigop-higop ka o hinalang. Oo, hinalang. Sa mga hinalang? Hinalang. Lisod-sod kung hilalang na tikod. Oo, hinalang na ano, kahit anong hinalang. Halang-halang? hinalang na Bisaya or kanang imuhang hiniktan dira mga katropa. Shout out. Oo. Paano ko to ma-shout out man na? Ayan, paano kita ma-shout out, sis? Belinda Herdap. Oo. Paki-shout out dira sa atong ano, Nick John Anderson, Nick John Anderson. Pa-shout out sa TFK Idol. Ayan, shout out sa TFKI. TF Task Force Kasanag. Shout out sa mga Task Force Kasanag. Luzon, Visayas, and Mindanao, and even other countries. Oo. Ang Task Force Kasanag, mga katropa, mauni ang nagpasiwalat sa usa sa mga kanaganing mga kuan, kanang mga badlungon sa ato ang ano, sa ato ang panggobyerno. Oo, isa ni sila sa ang back or bantay. Bantay salakay. Bantay droga. Mga ano na siya, bantay ano na, mga crimes o drugs. Oo, ang task force Kasanag. Shout out sa among founder. Oo. Ayan, among founder, gakuskan ka among founder. Oo. Ayan, si Nick John Anderson. Pa-shout out sa Task Force Kasanag. Ayan, hinalang nagugma. Kasi pwede. Lami kayo ng hinalang nagugma, sis. Isaw-saw ni mo sa ginamos.

0: Katropa. Sa tanan nagapaminaw ka ron sa inyong mga monitor sa atong FB Live o kay Ma'am Bibing Castro. Ma'am, pa-shout out me diri sa Smashville. Ayan, shout out sa taga Smashville. Shout out na to ang guys, kung gusto nyo mag-boxing dira or mag-zumba diya sa Smashville, punta po kayo dyan. Oo, andyan si Bibing. Oh, mag-entertain, maghatag sa inyo hagtubig. Oo, sis Bing, paki-follow ang ato ang FB page sa ato ang Davao Katropa Digital. Ayan. Para madaghantag maabot sa tibuok kalibutan. Ayan. Sa mga gustong mag-request, pwede nyo i-request ang inyong mga favorite songs. Katagaling, ayaw po ninyong Edie Pregrina kay Sunday na mga katropa. Mga jukebox, Sunday na siya. Pwede rin ninyo ipatugtog ng mga kanang mga tugtog na kay Gino Padilla, kay Martin Ibera, kay unsa pa, mga local bands tayo katropa. Oo. Yung Alamid. Oo. Pasahe tayo ng Alamid mamaya. Nindot kayo ang tugtog ka ng kantagod ng Alamid. Oo, alam na mid. Alam na mid. Ano yan? Ayan, alam na mid. Sige, manguta na tabi na. Ay, nag-birthday ka ron.
1: Kinsa nag-birthday? Kinsa nag-birthday?
0: Kinsa nag-birthday? Happy birthday di ay no sa kay papakantahan na to si ayan. Happy birthday kay Jules, kay Dato Pobre ha. Birthday niya karon siya ra ang dato nga ginaklaim niya na pobre siya. But she's really a good heart. Isa sa mga vlogger dira sa Marahan, Marilog District, Davao City. Ayan si Dato Pobre ala Julius Jules. Ayan. Siya yung isa sa mga tagapag-entertain dira sa Cloud Maro. Shout out sa Cloud Maro dira sa Marahan, Marilog District, Davao City. Kung gusto nyong ma-experience ang Jurassic Park, ayan, punta kayo dyan sa Cloud Maro. Kung birthday nyo, sa pagkakaroon mga katropa, FYI lang pala ha, diligid na tumatuan pa ang dira banda sa Cloud Maru or going to Buda. Kung mag-atumog Buda, mag-atumog Cagayan. Kay so far karon mga katropa, ang pwede lang makaagi diha sa Marahan. Oo, highway yun ang katropa. Mauto siyang katong na landslide ang karsada dira katropa. Oo. So far sa atong shoutout ko kay Sky Tolitz o ang ato ang PSSO dira sa security. Oo. Sila yung nag-report mga katropa sa atong media volunteer no na sa pagkakaroon dili pagyud maagian ang Marahan, maagian siya pero motorcycle lang or kanang umbak mga katropa, lightweights lang siya. Murag kung ako pod, oo. Happy birthday ha. Sige na tabo happy birthday ani. Ako heavyweight ko, murag di siguro ko pwede diha mo age. mag-diet na ko. Ayan, kala nyo wala, pero meron ha, meron.
2: Ibalo sa tanong miyembro sa...
0: Sa buka. Ayan. Oo, Migs Baga. Shoutout nila na ako kong friends na si Migs Baga nila sa... Guys, kung gusto nyo makakita o mga gwapo, mga sapatos, mga branded, visit mo kayo sa Bigs. Bimig. Ayan, visit po kayo sa Migs Baga. Ayan, oo, ang yung FB page. Oo, daghan kanig followers mga katropa. Oo, isa sa pinaka-top online seller dari sa Davao City, Philippines. Ayan, diyan lang na sa may Anda. Oo, Anda Rizal. Oo, Anda lang gid katropa. Oo. Andagan kay dalang mga lain-laing mga gwapo kay mga selected ng mga sapatos mga katropa. Ayan. Octo Roger Tumulak. Shout out dira. Ethel Solis. Hi Idol. Pwede bang mag-request Himayang Nahunlak? Okay. Patugtog na to yung Himayang Nahunlak mamaya no. Cut by Naatay revision ana kana ganing kanta nga koan ingon sa gimino karon king kalako yan. So bayan nato na sa mamaya sa car karaoke, okay, mga katropa. Ayan, pa shout out po. Ayan, pa shout out from Buda. Walay kabutangan sa katugnaw diri ron. Wala giday kabutangan sana all. Walay kabutangan. Ibutang diri sa kong dugan kay medyo init kay nga kong dugan ka tropa. Ayan. Ayan, sige po. Ayan, sabi nga kalayo-layo nga dili ko mabasa ang akon ano ambal niya. Nagalisan ko sa imuha labi na sa pagbiyahe mi og akong bana aning orasa. Ayan si Bigs ba, talaga po, shout out sir. Kailan tayo mag-session? Mabala. Ano nga klase nga session na ya? Ayan, shout out kay Ate Ging McForest. Sa lahat ng gustong mag-ano ha? Gustong tumikim ng ano, famous bibingka. Famous bibingka ni Ate Ging McForest po. Available po ang bibingka bukas, mga katropa. Ayan. Pagdatikman nyo po ang... Ayan. Sis Megs, mamaya abukas bigyan kita ng famous ano Gings bibingka. Oo, lami kaayo na, daanan kita diyan sa imong pwesto. Oo, kaliwaan tayo ng sapatos. Ayan. Pag matikman nimo ka tropa ang famous Gings bibingka, ay nako po. Walang katulad, parang ikaw lang, walang katulad. Ayan. Mm-hmm. Sino pa yung hindi na shout out diyan? Jingpi, Ma'am Jingpi Garrido. Maayong gabi mga katropa. Upline Rebecca Casimiro. Ayan dito sa atong ano. Ayan, na shout out naman tana no. Basig na imo hilak. Ayan si Ju, si ayan si atong from Bohol. Si Glenn. Si Sir Glenn. Watching. Dubwin. Si Sir Glenn Dubwin. Ayan. Leo Maza Herbolario watching. Miss kay Mark Julius fresh from Bohol. Leo, kayo itang naabtan ba? Kumusta? Dira ang Bohol ga? Nagkakraulan ba dira? Kulukusog-kusog bang ulan? Diri sa amon niya. Nag-landslide na gidya. Ayan. Ayan, before tayo mag ano sa mga daghan pa mga check mga katropa, shoutout natin ang ating mga sponsors. Ayan, Ging Famous. Ayan, tingnan natin sa ating monitor. Oo, Ging's Famous. Ayan mga katropa. O kung nagtanaw ka sa ato ang FB page sa ating station, makita nyo po ang Ging's Famous Bibingka. Ayan. Ging's Famous Bibingka, mga katropa. Lami kayo na, lalo na karong ting ulan-ulan. Lami kayo na siya i-partner sa init kaayo nga imong gugma. Tiyas! Gugma ni mga init kaayo, mga katropa. Andyan ang Ging's Famous Bibingka. Makaingon dyan ka, lami kayo. Walang katulad. Ayan. Opas ka pa yung gwapaha si Ate Ging. Ayan. Ayan, shoutout po kay Ate Ging McForest. Opo, ingat po palagi Ate Ging. Ayan po, ayan. Shoutout sa atong Solomint, Sir Jun Maso. Opo, ang atong haplas na walang katulad. Pag nahaplasan ka dito mga katropa, makaingon dyan ka, glami ka, ayaw imong pamati. Kuman pagkaoni mo sa Ging's Famous Bibingka, gusto ka mag-relax, o padulong ka magharay-haray, medyo nisakit ang imuhang mga ano dira, ang imuhang mga kalikuran kay bisag unsa na lang imong gipanghimo, gipangalsa. Paghaplas og Solomint, ang haplas na walang katulad. Wala siya stinky na feeling. Wala po siya foul smell. Mauna siya kanindot ang atong Solomint. Mga katropa, pag ikaw gihubagan ka og ngipon. Oo. Kahit di mahadok man ka magpabunot, Kasi pwede na nimubutangan og solo mint, proven and tested na katropa. Ayaw magkahadlo kay ka ng ang solo mint, organic na siya katropa. Kasing organic ng imong pagkatao. Organic kayo. Ayan, dagan kayong salamat na. O, isa pa ang atong uso kayo ang ubog sipon karong katropa. Ayaw kalimot pag-inom sa imuhang vitamins. Oo, ang power trayo ng iFern. Fern D, Fern Active o Milka o Fern E. Oo, ang Fern E na to katropa, more potent compare sa leading brand. Kay ang leading brand mga katropa is gikan siya sa soybeans. Oo, namin mga allergy, mangudang uban dira. Pero nga to ang Fern E katropa, gikan siya sa sunflower oil. Kaya more potent siya compare with the leading brand. Ang atong Fern Active, makapawala sa kakapoy, stress reliever. Oo, yan po ang ato ang B1, B2, B12 o B6. Opo. Lahat ng B nandyan. Vitamin C, ang Fern C, naanadira katropa. O nga ato ang flagship, no? Flag na ship. O, flagship na to is ang Fern D, vitamin D3. Ang number one vitamin D3 sa buong mundo, 7 times na po yan nanalo sa Kensington Palace. Sigwi lang na ako mga katropa, sabi nga ni Dr. Michael Holick that the vitamin D3 can treat cancer cells. And mga more or less good 100 diseases ang kaya niyang gamutin mga katropa. That is, pinag-aralan po yan, 30 years po yung gi-research ni Dr. Michael Holick. Isang magaling na doktor, endocrinologist po. Ayan. Of course, pag may Fern D, naagida ang Milka. Atong Milka mga katropa is pure cow's milk. Pag may mga lactose intolerance, pwede ka po nitong Milka na to katropa. Ayan. Pag ikaw, medyo nagati ang imong lalamunan. Pag wala ka din ay half plus, ay pag-order na og solo mint, lalo na karon, lain kay ang panahon. Murag, kumusta man imong kasing-kasing karon, kung ang panahon naglain, ang imong kasing-kasing naglain po na, di nagyad na mga katropa. Half plus sa imuhang panalangga katropa. Ayan. Okay, ayan, sige po, kung ikaw na ay balak, na ay balak maglabing-labing kay misis, tapos kapoy kaayo ka niya, gusto mo score gamit or inom og ato ang men enhancer sa mga kalalakihan, papasok na po dyan ang turbo capsule. Saan mapalit ang turbo capsule mga katropa? Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika diha sa inyong lugar. Opo. Ayaw mo kalimot nga ang ato ang turbo capsule, very effective. Sulayin ninyo mga katropa kay makaingon ana jud ka na paskang perfect ka. Kung perfect kay mong gibati katropa, mas perfect pag yun. Kung imong isabay ang atong turbo capsule. Ay, huwag kang mag-alala katropa, kay FDA approved kini. Ilipod ka mahadlok. Oo. Oo nga, maunsa mga reactions. Ayan. Except lang po yan sa mga healthy kaayo ha. Oo. Pero mayroon kasing mga kahit bata pa. Oo, may mga kakulangan na rin. Due to unhealthy living. Oo. Pero kung healthy kay kakatropa, congratulations. Pero hindi naman lahat all. Ayan, i-enjoy muna natin ang mga nalalabing music na ato agi nang gipili para sa inyo mga katropa. Ayan. Magbabalik po ang inyong sexy DJ Angel.

0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
3: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: Graphics Davao.
0: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: XFM.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
10: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
9: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
10: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
11: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibatin na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
18: Mmm, exciting!
19: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
17: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
19: Sure ka?
17: Oo.
19: Exciting!
17: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
19: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
17: Lahi gyud, basta naka-turbo.
15: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
9: Exciting!
15: Sister Pain!
8: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
20: Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho.
8: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
15: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
21: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
15: sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
15: Santon Gold Coffee Mix.
23: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
24: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
1: Klarek sana!
0: Exciting! Tambayan sa katropa.

mga katropan, it's dancing mode. Sayawan. Sige. Ayan sa mga nag-monitor kayon, karon, kayon ngayon. Let's dance mga katropa. Shout out kay Sir Harold Sala. Sambong New Korea from New Sambong New Korea, Sir Harold Salang, Ma'am Jing Pigarido, Maharlika Village, Matina Apply, Davao City. Natay nagapaminaw karon sa ato ang live, Buda Marilog District.

0: That song was brought to you by
1: Vision X Plus.
2: Vem, vem, vem, vem, vai começar. Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma,
3: tá aqui. I am, por favor. I'm back.
2: Peraí, essa chupeta
3: oh,
2: é minha.
3: Oh, it's a chupeta, balik tayo. Kaya greet na to ang dapat magpag-greet. Ayan, I'm back mga katropa sa inyong mga monitors. Monitors. Sa inyong mga monitor, so akala mo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday na po. Murag bago lang man to nag-Thursday mga katropa, Friday na po dugma. Of course, lisod sad kung magbalik tang Monday. Opo, parang kanta lang mga katropa na ang nakalipas di maaring balikan. Oo, pasigway tayo niyan katropa no, sa dinami-dami ng aking minahal. Oo, isang, iisa pa lamang ang binabalik-balikan. Kinsay nagkanta na? Dali. Sa kinsay ano karon, kinsay unang maka-istorya, makasagot. Makasagot o kinsay nagkanta anang i-ano daw katropang Jof ang ato ang ano, iisa pa lamang. Kay ato ano siyang mo na siya ato ang ipaano karon. Mo na siyang atong pa GCash karon mga katropa, muhatag kita 100 na GCash direct sa inyo ang GCash number. Opo. Kinsay nagkanta aning iisa pa lamang. Kinsay nagkanta aning iisa pa lamang mga katropa? Ayan, sige. Kinsay nagkanta aning? I-google na ninyo tapos i-text ninyo diri sa atong ay mag-ano muna kay diri sa atong ano ha, sa atong aya diri sa akong Facebook Live, diri ta sa ato ang official FB page ng XFM 89.1 Davao Katropa Digital. I-text ninyo mga katropa. Ayan. Si Ma'am Chona Camarillo, ma'am. I-text diri sa atong ano, sa ato ang Davao Katropa Digital para tagaan.

loob o 100 pesos na GCash. Tapos, isabay na rin ang inyong GCash. Oo. Ayan. Ayan po, sige po. Oo, shoutout po. Doon po tayo. Ayan. Congratulations kay Ma'am Jing Pigarido. Siya karon ang nakadaog sa itong 100 pesos na... Ayan. Oo, si Joey Albert ang nikantaan ni nga kanta, mga katropa. Oo. Diri kita dapat ato sa mga katropa, no, nga naga sa atong monitor karon sa atong FB Live sa ako ang personal account. Please follow ninyo po ang ato ang official website sa ato ang FM station.

Congratulations kay Ma'am Jing Pigarido. Nakadaog ka og 100 pesos. Opo, please send po sa ako ang personal messenger ang inyohang GCash number po. Mamaya po, kung dili mag-loading ang ako ang ano ako ang mahiwagang phone. Oo. I-send po na ako tapos screenshot po na ako mamaya, Ma'am Jing, ang imong 100 pesos. Congratulations. Yan nga, sis Belinda. Opo. Dapat dito sa ato ang ano, sis. Dapat diri sa ato ang FB Live. Sa ato ang official na webs, Facebook page ng XFM. Ayan po. Oo. Sa ako ang personal, gugma akong ihatag dira. pinasikat ang iisa pa lamang ni Joey Albert. Mm-hmm. Unsang tuiga nagipasikat ni Joey Albert ang iisa pa lamang. Timely kayo na mga katropa, no? Kanang kanta na ano, iisa pa lamang. Ayan, sa dinami-dami ng aking minahal, iisa pa lamang ang binabalik-balikan. Time check is alas 8:02 na sa kagabion mga katropa. Ayan. Ipatugtog na to ang Himayang Nahunlak na nirequest ni, sino nagrequest sa ato katropa? Ayan, si Anne-Marie Villaforte, thank you for watching. Hello, shout out from Kuwait. Kay Anne-Marie Villaforte from Kuwait po. Ayan, Shona Camarillo, Joey Albert, ma'am. Yes po, ma'am. Pero kailangan natin siya dito sa ating FB, official FB page po ng XFM. Ayan, thank you so much po. Sige, patugtog na natin, katropa, ang ayan, Himayang Nahunlak. Sige, ato ang sabayan. Para sa'yo ito, ma'am.

0: I give my all. Ayan, I gave my all. I gave my all. Pinasikat yan ni Mariah Carey. Oh, I give my all. Binigay mo lahat mga katropa, pero kulang pa. Anong kulang pa man, nga gihatag naman ni mutanan. Halos nag-split naman ka. Nag-split na ka, nagbalintong na ka, pero your all is not enough. Ay, pagkasakitaan ng mga katropa. Bahala na, you give your all para nothing to lose. Ayan, nothing to lose, sabi. Ayan, shoutout natin ha, sa Joe Marpanis, dira sa, asa gani na dapit ang inyo, gani. Asin diin gani na, banda sa inyo, sa Cotabato. Oo. Salamat sa pagtugtog sa aking request po na natatawa ako. Ayan, sa aking BFF Lila Talandron. Loi Ann Navarez. Hi, te. Hello po. Diri na sila sa ko ang FB Live. Oo. Mga katropa, follow nyo po ang ating FB page, Davao Katropa Digital. Diyan, live po tayo karon mga katropa. Naadi ang mga papremyo. Dahil mga pa-premium diha, og daghan po kayong gugmang, ipanghatag dira sa ato, karong mga orasa. Ah, ay, sabi! Sige daw, pakurat daw na to, be. Ay! Takara ko pindot dira. Ay, nang nabot man ta diha. Nabot man ta diha, katropa. Sige. Island and the Stream.
1: Baby, when I met you, there was peace unknown.
0: Ayan.
1: I set out to get you with the fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on.
0: Ayan, mga katropa, shout-out natin. Pakurat lang natin. Kakurat-kurat natin ang atong mga nagapaminaw karon. O, kay basing nakatulog na ba? Alas 8:19 na sa kagabion, mga katropa. Pasalamatan nato ang atong mga sponsor. Oo, Wispy Beauty Salon, ang nagpapaganda ng ating pilik mata. Ayan, bisan pag magpakita.

0: Chela. Nana dira sa fronting lang na dira sa Almindras Gym. Sa Kimpo Boulevard, ang Wispy Beauty Salon. Ayan, kung nagapangita ka o cooperative nga dagdag sa imong kapital na ang Oro Integrated Cooperative. Oo, naadya ang ato ang kusgan nga branch manager. Ayan, kagwapo ba ni Dodong ay? Ang OIC since 1966. Tama ba ako? Baka nagkamali ako na. Maano ta diri ah. Ayan, Wispy Beauty Salon, Wispy Lashes and Brows. Dagan kang salamat sa inyo ha dira ah. Oo, kay Ma'am Dang. O, anak na mo dira mga katropa. Oo. Barato kayo na ilang mga services. Pagawas ni mo, pagsulod ni mo, mura kag naunsa. Pagawas ni mo, mura na kag sikinsa. Ang gwapa ha. Indot kay nadira ka tropa kay Grace Pagram Lisuda pud ana baliktad man imong pangalan sis ay Pagramuyan Ramoyen oo ayan sige ayan ang ayong gulayan dira sa datong sa lumay kumusta naman talaga dira oo kumusta na kaya mo dira no nga dili man mura man na isolated ang diha nga place tungod sa pag wala ginato damha mga katropa ang pag ano no, ang pag-landslide o pag-guno sa ano sa yuta. Oo, nga ni ano siya og dako kaayong kanaganing porwisyo sa mga motorista og sa mga gulay nga mga edad una to dira sa bangkeruhan. Kaya mahal kayo mga gulay. Oo. Dili basa-basa maka ani diri sa Davao kay ano man, itabok-tabok pa man gyud mga katropa kay dili man gyud siya pwede ma dili pwede ma anuhan og four wheels kada mga bugat kayo kay basin daghan po kayong ma-damage na anay noy maka ma, ano na mga kinabuhi mga katropa. Pas okay gina nga mag-amping lang gyud kita. Og dako kayong permission dinha sa mga tao nga naa dira. Lalo na sa may mga tindahan, mga kailangan og mga livestock oo. Ano mga pagkaon, okay pa naman siguro. O lalo na diri sa Bukidnon side po, daghan po kaayo na dira og koan. Daghan po kaayo na diha og nag-landslide po. Ingat-ingat po mga katropa. Oo, amping-amping kay kasigig yung ulan. Ayan. Sige po, habang nag-i-enjoy tayo, oo, ang oras alas 8:23 na sa kagabion, enjoy po natin ang mga nalalabing music na gi-prepare para sa inyong tanan.
1: X-F-M
2: X-F-M
3: Taklarik sana!
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
10: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold, maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya, aduna pa'y triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold, mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan na ang natabangan.
1: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
6: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
3: Kaklarex, sana
4: exciting!
11: Sis the Pain.
12: Ako si Ricky
13: and I'm proud Sis the Pain user.
12: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal stress.
8: Southern Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musulman.

Pasok tayo. Ayan. Itong music na ito, pinasikat ni Diana Ross. Opo, If We Hold On Together. May mga panahon, mga katropa, parang gusto mo nang bumitaw. Oo, gusto mo nang bumitaw, parang ayaw mo na. Oo, ayaw mo nang magpatuloy pa sa buhay. Kasi sa dami mong pinagdadaanan. Kaya nga sabi nga ni Diana Ross, If We Hold On Together. Mm-hmm. Kung kailangan mo ng karamay mga katropa, na kailangan mong may makikinig sa'yo na hindi ka huhusgahan, na hindi ka ipagchismisan. Mm-hmm. Maghanap ka ng community, yung tinatawag natin na somebody to listen to, somebody to comfort with. Opo, meron tayong mga D-group or discipleship or yung tinatawag natin kung mga prayer group. Mm-hmm. Mag-connect ka dyan kayo, mag-connect po kayo dyan. Ayan. So sabi nga, pag nanghihina ka na, remember, nasa tanan nga ni mga gipagdaanan, naagyod kay. Oo, naakay ka ng mapasilungan. Oo, kung wala kay mapasilungan, naatay daghang cellophane. Mm-hmm. Cellophane ng pagmamahal. Ayan, nagtugtog dahil yung ingon, ana. Kaya nga tugtog dyan nga Careless Whisper. Kaya nga itong beat ba? Ayan ang Careless Whisper, mga katropa. Kising ka pa sikat, ana. Sikat gikay na siya dati, no? Wantod ka ron, sikat lang manggit gihapon ng Careless Whisper. Mm-hmm. Marago na kung ikaw, dali na lang ka sa Island on the Stream.

Ayan mga katropa, sa inyong mga pagsikay-sikay dihang dapita sa inyong mga higdaanan. Ang oras, alas 8:48 na sa kagabion, medyo mo buto na po ng atong ano. Oo, sabi nga ni Meta, ayaw na niya ng mga music na mga ganyan. Pag sa live sensitive kayo si Meta mga katropa. Pag naana siya narinig na music, oo, talagang i-block gid ang imuhang ano. I-block ang imuhang FB or i-mute. Oo. Or darating talaga sa point hindi ka na makapag-live. Oh, strecto ka yan si Meta. Ayan sa tayo nagpapaminaw ka ron. Oo. Nga medyo ulan. Ulan, murag niundang naman siguro ang ulan mga katropa, no? Niundang na ang ulan. Pero mag-ingat-ingat ta, no? Diha sa prone sa landslide. Lalo na diha banda po sa Buda, Marilog District. Oo. Diha sa Purok 12. Ang diha Purok 39 man ang nahunog diha nahunlak diha sa ano sa Marahan. O nang dako kay impormasyon mga katropa no. Oo, kinsa goy nag ano nagdahom no nga ma, nahunog tong karsada dira sa ano gikan pa man diha mga pila lang ka adlaw. O di gina to may balaan ang mga calamity. Mm-hmm. Kaya sa atong mga pag kinabuhi mga katropa, huna-huna ang karon kung ikaw nagbangutan, ugma, damlag, mahayahay ragid unta, basin ang kaharuhay, kaming nagid na. Ayaw lagsuko sa kinabuhi mga katropa, kay kung ikaw na ipinagdadaanan, unsa na lang ang uban. Mapasalamaton kita kay healthy gihapon kita, no? Makapaminaw gihapon ta, maka-Facebook gihapon ta, oo. Naatay mga pagpanlibasog sa itong kinabuhi. Diba, Aplan Rebecca Casimiro o Marilyn Morales. Merales. Ayan, shout out, ma'am. Ayan, si ma'am. It's my favorite song, ma'am. Favorite song ni ma ni Sir Pedro Arimilla. Ayan. Islands on the Stream. Nindot kayo siya paminawan kaninga music mga katropa. Relax kayo siya. Parang beats lang. Ayan. Ang oras, alas 8:50 na sa kagabion mga katropa. Dagan kayong salamat Ma'am Jing. Shoutout kay Ma'am Jing Pigarido Ma'am. I-send na ako mamaya ang imuhang na panalunan na 100,000 GCash. Ano katapalan sa tani? 100 pesos sa GCash. Dagan kayong salamat sa imong padayon nga pagpasubaybay sa tanan nga mga top fan. O nagasubaybay sa atong programa. Alas 7 hantod alas 9 sa kagabion na atay pahalipay kada Webes. Opo. Abangan nyo mga katropa ang atong A Live Talk with Angel Hill karong Domingo. Alas 6 hantod alas 7 sa kagabion. Ang atong topic mga katropa, it's unsa. Oo, kaning atong pag-usapan mga katropa, unsa una to pag conquer kaning ginatawag natong anxiety and depression. O daghan kay na depressed, wala siya kabalo na depressed na dai siya. Wa po siya kabalo na anxiety na siya. Unsa mangi mga unsa ani naatay maistorya o naatay ma-invite na mga media volunteer. Oo. Shout out sa to mga media volunteer. Kinsa may ano nakaranas og depression and anxiety. Ayan, mo na itong topic mga katropa, balikan na nato, no? O, na-anxiety siya kay nagbulag sila. Mhm, nasakpan niya. O, na ito mga pag-usapan karong Domingo, alas 6 hantod alas 7 katropa. O, pwede tayo mag-invite ang mga celebrity. Malay mo makarelate. Ayan sa nagapaminaw karon nga medyo ano na naghingwatid na si Pedro Arinilla. Ayan, daghan kayong salamat sa inyong pagpamati sa atong programa with your sexy DJ Angel. Magbye-bye na pod kita kay mga pila na lang pod ka minuto nga mubuto na pod. Mubuto ang alas 9. Ingat-ingat ang mga katropa. Remember, kung nakagipagdaanan, dadaan lang yan. Wala namang bagyo na perminti lang na magstay. Oo. Kung insufficient ka ron,
ugma dili na ka so, dili na ka insufficient, sufficient ka na. Oo. Kaya maning kamot lang kita mamalimbasog ta, maning kamot ta, dagdaga na to ato ang source of income. Kung ang isa ka sideline, dili ka siya ganon, another. Opo. Good, matulog na. Yes. Thank you so much, Ma'am Jing. Screenshot na ako pag ma-send na ako, Ma'am Jing. Pag dili na ako ma-send karon, tomorrow agad meron talaga yan. Ay, dagan kayong salamat, Ma'am Jing. God bless you all. Sa nagapaminaw karon, dagan kayong salamat sa iyong pagpaminaw. Balik-balik mo dyan ta sa mga followers na to. Dagan kayong salamat. God bless. This is your sexy DJ Angel ng Tambayan sa Katropa ng TSK.

0: Baklara, Exana.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Baklara, Exana.
3: Exciting.

0: madunggan nga nag-aaway sila tungod sa imo, ha? So, ayun mo, ano? Unsay peling. Masing pwede nga, since wala man dyan mo naka-experience anang ilog-ilogan, masing nga, ganahan mo nga, inyuhang pong i-share sa amo ang inyuhang wang kaagi. Samtang ginailogan mo, nagatulog ka, o, oh, padulong ka matulog, pero gangisi ka, kay kabalo ka nga, ginaawayan ka sa usa ka lalaki, duha ka lalaki, or duha ka babae, or tulo, upat, lima, unong, pito. Ha? I remember po ko kaya itong college day na, oh. Mau ba? Kuya, wag ini si Bibi Jow, uy. Giilugan di ka sa una, Bibi Jow. May po kay sa una, mapanataod pa man ito ni Mimong Marple, good sa una, good. Pero siguro karon na kung imo ginang isuot imong Marple ba, kay gwapo gid ka ika sobra, sobra, sobra, sobra ka gwapo. Gwapo na mangani nga wala pa ngipon. Baligyan ito na yung mga martel niya. Yung anong midri, iroay miguan. Iroay mig style. Kusog ka siya nakapadagan ganina. Halos mauntol. Giyog ko. Gisapot mo ko. Sa inyo mga reaction, pwede mo nga mag-sense ako o gatong mga sabi, feedback ninyo din ha. Sa itong official Facebook pages, live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Igun man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usap kita sa XFM Ipaw Zamboanga Sibugay, Cotabato City, Pagadian City, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And of course, for tonight, sa mga mag-asawa din ha, ano nga shaky na ang relasyon, basing ga-away-away na mo din ha, umi kabalo ha. Ayaw mo sig-away. Pero inoon, part gid ng away noon sa kanang spices na siya sa to ang relasyon. So kung walay away-away nga mga mahitabo, diligin na to makitaan kung asa ta nagguwang. Ahata na ay problema, pero normal rin na siya, dili man na siya malikayan kay naamanggit na siya permanente, maglalis o maglalis manggit mo. Pero kung shaky na ang relasyon tungod kay kuwang na sa satisfaction, isa ra ang sekreto, ana bibi, ang atong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo Men Enhancer, magpaduwang kina siya og kusog sa mga tuhod, sa mga kalalakihan, magpadungag pudog sperm count, o sa mga kababaihan, maghatag kini siya og sakto nga gana sa pakiglabing-labing. Sa mga wala pa naka-try ani ha, pwede mo nga mag-adto sa mga duol na Mercury Drugstore nationwide. Southstar Drug, naapog kita ana sa The Generics Pharmacy, naapog kita sa Generic Nationwide, o pwede po ninyo siyang ma-order via Shopee, Lazada, or TikTok, or pwede mo magbisita sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide para po maka-avail mo sa free consultation. Again, sa mga shaky na ang relasyon, kulang sa satisfaction, ang sikreto lang, baby, isa nga to ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapinang nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugga tong trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ko, Turbo food supplement for men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo ng yung home. Kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo food supplement for men. Kaya exciting dyan kayo.
3: Turbo food supplement for men.
5: Gihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan, ug hatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika. Yeah!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kayo siya.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dalawa.

0: alam.
1: Kabagyan!
0: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
0: Santhan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong
0: magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
3: Nagpadako nilang mamagikan sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santhan Vitamin C para sa mga bata.
2: Ay, salamat.
3: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
2: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal, I love you.
4: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santhan Vitamin C.
5: Santhan Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: XFM.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Sister Pain!
10: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
9: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
9: Southern Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santhan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
14: Kaklarek sana!
8: Exciting!

0: will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ragun ng never?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na po, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblemaan ni sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
9: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
13: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Sister Pain!
14: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
15: If symptoms persist, call the doctor. Pagpili sa mga
5: butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talaga lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
5: Southern Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. This portion is brought to you by
3: Premium D3 Coffee Mix.

0: Está claro, sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Brix Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Marvin Ibano sa XFM Davao.
2: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa pag kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy

0: Golden Drug San Pedro.
1: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, wala ikipaburan o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya o Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
2: Clarex, sana!
3: Exciting!
1: Bricks Flores sa XFM Davao.
4: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyo nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
5: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man, basta mag-inom ko sa Santon Plus.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
13: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Aw, oh, mo ba na? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Awa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
12: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX-Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:44.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines. Exciting!
5: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning. Good morning.
1: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao, good morning. Maimuntan sa tanan nato nga makaigsunan dinhi karon sa tuang dakbayan sa Davao, sa tuang mga silingan nga mga probinsya. Kumusta mong tanan mga katrupa? Kini na usab inyo nga lagad katrupa ang BRICS Flora sa magiguban kaninyo hangtod kita sa unahan. Sa mga tuod usab kaninyo karon sa mga impormasyon, paghisgot usab sa mga hisgotanan nga ngay natong hatagan og pagdagat nining buntaga. By the way, adlaw karon nga Biyernes. Biyernes na karon nga adlaw mga katropa, pitsa 24 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Karong adlaw Lunes pohon mga kaigsoonan, mao na usab ang ikalima nga State of the Witness, State of the Witness address. State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Unsa may natanom sa kuhuna-huna, no? Anong State of the Witness address, man? Oh. Dagam kay kong damgo gabi igod, mga katrupa, God. Oh. Good morning sa ito mga kaigsunan karon nga namati sa naganayang bahin sa kalibutan. Ilabi na mahigala sa mga naglantaw sa itong Facebook live streaming broadcast na follow, like, and share, mga katrupa. Good morning, labi na diya karon sa Canada ni Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Briggs. Good morning po din mo, ma'am. Oh, nagabot-abot ng ilang mga messages, mga katrupa. Si Ma'am Munda Lapore. Good maayong buntag, sir. Maayong buntag po din mo, ma'am. Si Ma'am Gloria Malala Apelo. Share done kuno, mga katrupa. Ala, good morning, ha? Si Sir Randy Archaga Santisas. Good morning, sir. Kumusta man mo diha, sir? Kumusta, sir, ha? Oh, saan ka banda ngayon, sir? Sa Manila o Narakadris, Mindanao, mga kaigsunan? Ha? Og tanan nato nga mga kaigsoonan, follow like and share lang mga katrupa, no? Si Ma'am Jing Pigarido, may buntag ni mo, Ma'am Jing. Good morning mga katrupa, God is good all the time, mga katrupa. Salamat kay ni mo, ma'am. Good morning usab sa tuang nga mga kaigsoonan nga mga OFWs, sa mga Filipino migrants. Kumusta mo diha karon sa inyong mga lugar? Asa mo napitag butang sa inyong kapalaran sa mga pagpaningkamot, mga katrupa, para nga mulambo ang kahimtang sa pamilya diri sa tuang nasod sa Pilipinas. Oh, doon na tayo krisis karon eh. Na tagamta mahigila diri karon sa tuang nasod sa Pilipinas. Wala na kay buying capacity ang atuang mga kaigsoonan gumikan sa sobrang kamahal sa mga palitunon. Mas gihatagan karon og prioridad mahigila ang kining mga basic nga mga commodity kaysa mga pagpanambal diha karon sa tong lawas. Ayaw gina ninyo na una ang mga katrupa. Abi ninyo di mo kapalit og bugas og di lagsik ang lawas ninyo. Ha? Mao gina tinuod. Di gid mo maka-slice diha karon og karning baka, mga katrupa, kung dili lagsik inyo hang lawas. Busa man gani, mga kaigsoonan, kami nagakanunay nagapahinumdum kaninyo. Unaha pag atiman ang inyong lawas. Kay kung luya inyong lawas, di gid mo kapalit og bugas. Mao gina tinuod. So mas maayo manghigal ang atimanon na ato ang lawas pinagi karon sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated uga usa na diha mahigila ang premium D3 soft gel capsule, mga kaigsoonan, ha. Kini ang nagapahatag kanato sa kalig-on sa tuang lawas gumikan kay ang vitamin D3 usa kani ka pamaagi aron nga palig-on ang atoang immune system ikumbat pagani ni ani mga katrupa ang kini nga mga viruses, no. So, mana sa ito baga karon mga kaigsoonan, kaya ito aning nga nung pilion na ito. Akong pangutana diya karon nga nung pilion na ito ang produkto sa Yes to Health Incorporated, mga kaigsoonan, no? Ilabi na mga katrupa, diya karon sa kining ginatawag mga igsoon nga pagpaligon sa tuang bone health o ang atuang muscle functions. Ingon man ang atuang tibok lawas nga maging ang immune system, kumbaga, mga kaigsoonan, kung maging ligon aron mga katrupa, lagsik ang atong lawas, maayo ang atong pagpatrabaho sa kada adlaw. Ang atong mga panginabuyan, gidamgo na ito, mahigal ang mga panginabuyan, ato na makup up mga katrupa, pinaagi sa pagpalagsik sa tuang lawas, o kana, pinaagi mahigal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga kaigsunan. Dili ni siya dugay ni mo nga mapalit, gumikan kay naara kini karon sa mga butika, nga dool sa inyo hanga mga lugar, mga katrupa. By the way, good morning sa tuwang mga kaigsunan karon nga naa sa kabukiran. Ilabi na mahigala sa itong mga igsun nga mamaguma. Ato mga drivers, mga katrupa nga grabing kayod in town. Ato mga maguma nga grabing papaningkamot. Mahalag mahal kayo ang fertilizer. Basta kay maningkamot lang sila og tudo mga katrupa para sa panginabuhian. Muna'y husto mga kaigsunan. Ang ato ang mga maguma muna'y ginatawag na itong backbone of the country. Wala ato mga maguma, wala'y makaon na ito karon sa itong tasatagsak ang mga lamisa. Ha? Muna'y tinuod mga kaigsunan. Alright, dili karon sa tuwa nga mga balita nga tuhatagan og pagtagad sa tuwa mga top stories nga balita mga higala nga tuwa ang lantaon. Bagyong Quiapo mga higala mas mikusog pa samtang nakasud na kini karon sa PAR Philippine Area of Responsibility na samtang nakasud na kini karon sa Philippine Sea. Na kini karon sa kadagatan mga higala sa Pilipinas kini bang bagyong Quiapo. Basik na po'y bagyong ko ano, bagyong San Pedro, no? Oh. Ito yung Quiapo, Manggod. Mauni siyang lugar ko, no, mga kaigsunan nga... Ha? Lugar ni... Kisa ba ning lugar ni Fernando Po Jr. o... Kuan, Batang Quiapo daw? Oh. Oh, wala kay Kuan Direk, ining bagyong Boulevard? Isa ba? Mani karon mga kaigsunan na nagkusog ang iyang hangin samtang naa nakini karon sa kadagatan sa Pilipinas. Ito na kanabay nga mga adlaw, doon na po itong bagyong Dante mga kaigsunan, si Bagyong Imong. So, tanaw na ito ni karon. Samtang sa dugang pang bahin Marcos o US President Donald Trump nagkaistorehay sa telepono. May kalamigitan sa pangkalibutan nun nga ekonomiya o iyon man siguridad. Mani karon mga higala ang ginaisgutan sa duroha ka mga leader sa tagsa-tagsa duroha usab ka mga kanasuran. Ang Amerika o ang nasud sa Pilipinas. Hoping aduna sila nakampot mahigala nga makaayuhan alang dili karon sa tuang mga igsoong Pilipino nga nag ilaid in taon mahigala sa kalisod ang uban. Di man ni uban mahigala halos siguro tanan mga kaigsoonan ultimo mga negosyante karon sang kiig. Sangki gaman ni Gusanti karon mga katrupa gumikan sa nagless na ang buying capacity sa mga consumer mga kaigsunan. Kana gumikan sa sobrang kamahal sa mga palitonon sa tuang nasod gawas sa mga palitonon pilitihan mahal ato ang presyo sa petrolyo mahal. So maingon ta mga kaigsunan ko nga maglisod gyud na siya karon sa pag maglisod sila karon sa ilahang budgetary system nga ipatuman mga katrupa. Budgetary scheme. Mga hulga, kuno nga ito kang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, dili dapat kuno nga baliwalaon, sumalapas sa palasyo sa Malacanang. Exciting Pilipinas! Inikaroon ang ilang ipagula ang mga pamahayag, mga kaigsunan. Kunya, patya sa ninyo si Sara para nga dunay saktong hulga. No? Di ba? Di ba? Kondisyonal itong iyang ginasulti. Kung mamatay siya, ipapatay po ng presidente ang iyang asawa o ang kinibang speaker. Iyang buhay siya kisa may mamatay. Ay, kung ginang mga ugok na naa sa palasyo sa Malacanang. Mga utukan, magyukha na sila. Gaya nag-eskwila man na sila mga higala o Harvard. New Yorkers maginang nagtungtong na karoon nga Pangulo. 4:55 na katong oras Philippine Standard Time. Dini sa uban pang bahin, mahigala sa tuwang mga balita katong hatagan o pagtagad.
2: Express Pasada.

0: sa ito mga headlines karong buntaga, mahigila para sa ito ang Express Pasada headlines.
1: Express Pasada.
0: Lantaw na ito karoon ang ito ang mga balitang lokal mga katrupa. Gumigan kay dinikaroon sa ito ang dakbayan sa Davao. Medyo nagkwansa no, miiktinsad ang pipila ka makonsumante sa Davao Light. Yun na panayan ang tanan, mahigala sa ito mga balitang lokal. Samal Davao Connector Bridge miabot na sa 62% ng kumplisyon. Good morning!
1: Express Pasada.
0: Gipasigarbo sa Department of Public Works and Highways DPWH sa 11 nga nanakaroon sila sa 62% na physical accomplishment sa ginatrabaho na Samal Island Davao City Connector East IDC Bridge nga nagkandidat kini og 20 billion ka pesos. Sumala ni DPWH Secretary Vince Dizon, masaligon sila nga makahuman or mahuman ang structural work subay sa target aron nga masumpay ang maong isla og ang Davao City. Sa pagkakaroon, kumplito na ang 72 ka board piles sa silakang nga bahin na bahin dito napita sa Maysamal og 73 ka mga sa kasampan nga bahin parte sa Davao.
2: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Tanawa na inyong mga orasan, mga kaigsunan, labi na nito ang mga nagatrabaho. Kaya alas 4:57 na sa buntag, basin ugwa pa muna, kainit na karon sa inyohang tubig para sa tuwang timplahan o kape. Ala, pag init na muna, mga kaigsunan, gumikan kay ang Santon Plus Coffee Mix, nagpaabot na. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan, mo yung pinaka the best, mga kaigsunan, para sa tanan. Sugda na to ang atuang adlaw, mahigala pinagi sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Gumikan kay kini, mahigala ang dunay tanyag, dunay hatag, gitunol, alang sa tuang maayong panlawas. Usa na diha, mahigala kini mulinggay, malunggay, dunay ginatawag kini og Miracle Tree, mga kaigsunan nga diin ang mga dahon ini mahigala adunahan sa mga bitaminang A, C ug B. Plus do na pay essential na ni mahigala nga mga amino acids nga maka-provide mahigala kanato karon og naka-provide kanato karon og kayuhan sa tong lawas og mayon man usab kining ginatawag nga natural antioxidants o natural antioxidants sa mga kaigsunan nga nag-action da karon sa tuang lawas no nagaprotekta sa tuang mga selula og free radical damages og nag-boost usab kini mahigala sa tuang immune system. O ni mahigala na kanindot ni ito ang Santon Plus Coffee Mix nga angay ginato ni nga inumon mga katrupa. Sa malunggay pa lang na, wapay labot niya kanon ang mangustin o gang soybeans mahigala tangina ninyo. So, kung doon na mo'y sachet niya kanon sa Santon Plus Coffee Mix, timplahan na mga katrupa para sa ito ang pag-inom o kape. Kape na, tambal pa! Pabansang kape ng Pilipinas, ang Santon Plus Coffee Mix! Sa bampang bahin, mahigala din ikaroon sa ito ang mga balita ng itong hatagan o pagtagad. Din ikaroon sa ito ang mga balita ng dugang pang bahin, mga higala, milusad karon DPWS milusad o soil tests sa natabong Marilog landslide area. Gibutiag karon sa DPWS nga ilang gipahunong ang mga personahe sa DPWH aron sa diritsong biyahe sa mga sumasakay sa bus nga nagatabok ka sa naitabong landslide area da napita sa may sitio Marahan, Barangay Marilog proper sa sakop sa siyudad sa Davao. Gihimo kini tungod sa dinalian nga soil testing aron nga masiguro kung luwas ba ang yuta human sa grabbing road collapse niatong Hulyo 17. Ang mga pasahero sa rutang Davao Cagayan de Oro kinahanglan una nga manaog sa bus, mubaktas kini sa kilid nga bahin sa kalsada ug mosakay na usab sa mga bus nga naghulat ug nagpaabot at bang lamang sa pikas tampi di nahugmak ang kalsada.
1: Express Pasada.
0: Oh, langan gina mga kaigsunan, gumikan kay kining atuang kalsada diha magsigilag kahugmak makatrupa labi nag magulan mga kaigsunan.
1: Express Pasada.
0: Oh, diha dapita sa may kuani, diha dapita sa may Marahan, mga kaigsunan, no? Sa may Barangay Marilog proper, mga kaigsunan, sitio Marahan.
1: Express Pasada.
0: Sa dugang pang bahin, mga katrupa, sa pagatud karon sa tuma balita alas 5 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Express Pasada.
0: Dili karon sa tong balitang regional 4.1 million ka pesos nga ayuda gipang apod-apod sa DSWD ngadto sa 5,600 ka mga pamilya sa Davao Region.
1: Express Pasada.
0: Miabot na sa 5,643 ka mga pamilya o kapin sa 20,000 ka mga individual sa tibuok Davao Region ang apektuhan sa mga pagbaha sa daotan nga panahon nga gidala sa habagat. Ang lungsod sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang labing grabing naigo sa ulan. Di na nakatala kini og 293 ka mga balay ang hingpit nga nagaguba og 275 ang partially damaged. Nagpadala dayon ang DSWD 11 og kinatibuk ang 4.1 million ka pesos nga balor sa mga family food packs, family tents og hygiene kits alang sa mga apektadong lungsod apil na usab ang Kiblawan og ang lungsod sa Sulop sa Davao del Sur.
1: Express Pasada.
0: Saban pang bahin maigala dini karon sa to mga balita, 5:02 na ang atong oras Philippine Standard Time.
1: Express Pasada.
0: Saban pang bahin sa to mga balita, lalaking meat vendor patay dihang nalunod ang gisakyan nga bangka gikan sa usa ka suba sa may Maguindanao del Norte.
1: Express Pasada.
0: Kasamtangang imbestigahan sa Bulacan Police ang aksidente diin nalunod ang usa ka bangka human nga nabugto ang guide rope or pisi nini tungod sa kusog kayo nga sulog sa suba. Subay sa report, ang 11 ka mapasero apan naluwas kini gikan sa Kakuyaw apan nakabsan sa kinabuhi ang usa sa mga meat vendor human nga naanod sa baha. Pagkahuman sa insidente, nanawagan ang mga opisyal ngadto sa mga residente sa pagtukod og tulay sa maong dapit mga kaigsunan. Tinawagan na mga residente, may kailangan ngadto sa tuwang gobyerno nga tukurin namin yung tulay, may tukurin yung riga bala.
1: Ha? Express Pasada.
0: I mean yung tukurin nilig simenteryo kay daghang mga matay aning kalakihan ni kining sapa nga tulay pisi lang may gihigot.
1: Oh? Express Pasada.
0: Unya pisi may gilang aporti ng tagua mga kaigsunan kay sige lang kahulom sa tubig di matago gyud.
1: Pasada.
0: Sa dugang pang bahin mga kaigalaan dini karon sa pagatud sa to ang mabalita ang atong hatagan og pagtagad ni buntaga. Good morning kay Ma'am Carmencita Mungades Espihon. Man Migulias sa Good Morning XFM. Good morning, ma'am. Sa dugang pang bahin may gala dini karon sa to mga balita, balitang nasyonal.
1: Express Pasada.
3: Headlines. Headlines.
0: Lapad nga pagbaha dito napita sa Luzon tungod sa bagyong Imong, Dante og inubanan sa habagat.
1: Express Pasada.
0: Gikataw sa State Weather Bureau Pag-asa nga nagdala og grabing ulan sa ingon man pagbaha sa Luzon. Kini ang epekto sa bagyong Imong o bagyong Dante sa lugar sa Luzon ngagi pakusog pa sa hanging habagat. Dugan sa daghan ng malugar sama na lamang sa Metro Manila, Bulacan, Laguna ug Rizal ang nakasinati og grabing mga pagbaha hinungdan sa pagpambakwit sa libuan ka mga residente.
1: Express Pasada.
0: Alas 5:04 na mga higala sa buntag Philippine Standard Time. Ino ba na karon, higupa na karon ang inyo mainit nga Santon Plus Coffee Mix mga katrupa para nga mahatagan og maayong dagan, maayong ugma ang ato mga pagpaningkamot karong adlawa. Ang Santon Plus Coffee Mix mapalit kini sa mga Mercury Drug Stores, South Star Drugs, ingon man usab mga higala sa mga Yes to Health Clinic dinhi sa Dakman sa Davao, nimutang kini sa door number 3, Cell Pole Building, GSIS Heights, Matina, siyudad sa Davao.
1: Express Pasada.
0: Sa duga pang bahin mga kaigsunan sa pagatud karon sa to mga balita. O kanapusang bahin sa to ang balitang nasyonal mga kaigsunan.
1: Express Pasada.
0: PBBM nagpahigay og situation briefing sa NDRRMC.
1: Express Pasada.
0: May bisita personal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kampo sa NDRRMC Camp Aguinaldo aron susiyon ang danyos sa o pagunayan ang koordinasyon sa relief o rescue operations ala sa mga dapit nga labing naigo sa kalamidad.
1: Express Pasada.
0: Lami kay may gani kay walay naghunghong dito ni Mr. President. Mr. President, sokol pa ka? Oh. Oh, ana ba no?
1: Express Pasada.
0: Wala na, magisingil na mo diha karon nga unahon ang katong mga kawatan sa flood control lagi. Dili kay kini man hinoon ninyo hanggi una-una karon kini bang ato mga senador karon nagtapok para sa kini bang impeachment trial batok nato kang Vice President Sara Duterte.
1: Express Pasada.
0: Kay inyo ha diha karon gi sa tinuod lang mahigay lang pa tigbabaw nila diri karon ang kahakog greedy mga kaigsunan sa power. Power man ni gaho man ni mga kaigsunan kay dili nila gusto mahiga lang nga mamahimong presidente kini si Sara Duterte sa 2028. Gusto gid nila i-damage mahiga lang kining image niya kadto sa mga botante nga mga Pilipino. Ilang taon na nato mahiga lang unsay resulta nini kung ilaban ni convicto mahiga lang si Vice President Sara Duterte ni aning mga kuan lamang kining mga gipresenta mahiga lang nga ebidensya nga puro sa kahaka. Ha? Tanaw na ito, mahigala, puno sa kahaka eh.
4: Pinawa!
0: Ultimo mahigala, ang lead prosecutor, tumbling gani mga kaigsunan dito sa kuwan, sa juror sa kuwan, Senado. Ha? Kay gingon yung ipanghambog nila na all is set. Everything is in the table. Oh, parang ganun, ha? Ang storya mahigala sa lead counsel na ang ilang mga ebidensya intact. Mga kaigsunan. Kumplito. Oga, nakakuha na ni kinibang nakasentro na ngadto sa kinibang pinasanginlan sa impeachment case. Mga higala, in short, batok ngadto kang Vice President Sara Duterte. Oh. Sa di gipangutana mga higala kung nakita niyo bang sulat? Your honor, dadagan pa kay sa mga dada. Sagutin mo lang tanong ko. Oh. No, your honor. Tanawa ragod ba, mga kaigsunan? Sila mismo di ay wala sayon mga higala kung ang ilang mga ebidensya kanong gipresenta kuan ba ni? Kana bang legit ba ni? Or fabricated?
4: Pinawa!
0: Mani karon mga kaigsunan ko, kini mga pagbaha karon mga higala, pagpukaw ni sa tuwang administrasyon, nga please, doon na makaikawat, nga nahitabo mga kaigsunan, please identify the kawatan,
4: huh?
0: And please put them into the carcel. Put them into the carcel. Ano ba ipa kaon na sila sa mga ilaga? Alaga ipakaon sa mga buaya, nga mga buaya mapuning dagko mga kaigsunan. Di ba? Di kini sila makaon sa mga buaya kay mukhaon ba din ng buaya sa iyang isig ka buaya? Good morning! Mana mga kaigsunan na hitabo karon tanawa nagluto-luto ng ato ang mga bagyo sa Pilipinas. Ginapukaw na ni mga higala kining administrasyon murag kahigayunan na ba ni o suko na kayong ang Ginoo mahigala ni mga kawatang linte. Kanong nabuhi pa ni mga panuway? Kaya sa tinood lang, mahigala, di ni mamatay ni mga tampalasan nga makawatan, mahigala, mangawat na po ni Ugma. Ha? Mayunta, mahigala, kung ato aning masulod na lang ni ngato sa kinibang, kung kanang rectangular bitaw nga kahon. Oh, mana siya mga kaigsunan ang husto. Ay, mas stress na ninyo mga kaigsunan. Nagtaas na kayo ang mga presyo karon sa mga palitonon mga kaigsunan. Gingon yung 20 pesos nga kilo sa bugas. Hay 20! 20 sa inyong panuhak! At uwi na ninyo ng Turil Public Market. Huwag nabay tag 20 dito. 50 size ang pinakabarato. Galhala ng dagway ninyo. Mubalik may human sa mga pabalo. Gikan sa Technical Department. Alas 5 jes na sa Buntag Philippine Standard Time.
5: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Marami!
6: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Lina at Sineo, mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, maglamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-ilong ko Santon Plus.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mao ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna din na sila bag-ong produkto?
13: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
12: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may hungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
6: Express Balita.
2: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Dali ta maglangay mga kaisanon, mubalik dayon ta. Kay maglangay ta mahigala madugay magita ni. Oh, alas di ba? Pag maglangay-langay ta mahila madugay ta alas 5:17 na sa buntag oh. Basig kato mga nagatrabaho karon na trabaho sa inyo mga opisina, trabaho nga to sa inyo mga uma, bakha kato mga to igsuon na to nga mga mag-uma, so na to mamanagat panunggo na mo. Sa pa inyo hang dugayan na naglutaw-lutaw ng dagat nga tubig ra manggihapon na. Ha? Kay kini ato ang mga mag-uuma kini ato ang mga mangingisda mahigilan nagdala na sila radyo. Dili cellphone mga kaigsoonan diha karon sa ilahang pagpanagat mga kaigsoonan. So mabati ginila diha karon ang ato ang programa ang Exciting Pilipinas.
8: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
7: Well, mga kaigsoonan, pinaagi sa pagtiman sa tuang lawas mahigala, nasayod ba kamo kung nganong kinahanglan natong inumon tumaron ha? Palito nato mga katropa kini ginatawag nga kinibang premium D3 soft gel capsule. Mga kaigsoonan, abi ninyo, gawas gadto na ni D3 vitamins mga kaigsoonan no. Kinibang vitamin D3 mga kaigsoonan, duna ni siya ay kinibang sikreto nga mga benepisyo para sa tuang lawas nga ikaayo sa tuang kalawasan sa tuang health mga kaigsoonan. Unsa ang ana diha? Gumikan kay dili lang vitamin D3 ang ingredient mga kaigsoonan, ang sangkap na ng premium D3 soft gel capsule. Apil na diha mga katropa ang kining ginatawag nga VCO. Unsa may bot pasabot aning VCO? Oh, mauni siya mga igsoon ang ginatawag nga virgin coconut oil. Virgin coconut oil mga kaigsoonan ha, ang anaa diha mga katropa. Now, oops,

0: Unsa may kaayuhan aning nahulog nga kuan na kurente? No, kadali lang. Now, ang maayo ani mga kaigsoonan, no? Base diya sa mga pagtuon. Okay. Kaya kining premium D3 mahigala, dili lang VCO ang naa diha kundi li apil na usab ang moringa seed oil. Sa to pa lana mga kaigsoonan, mantika nga nagagikan sa moringa, kamunggay. No nga liso sa kamunggay mga kaigsoonan, gikuhaan na siya og lana ug mao na siya gi apil as sangkap mga higala sa premium D3. Nang no, sa may na provide diri mahigala nga kayuhan sa tong lawas, damo mga kaigsoonan ko sa Ilunggo pa. Di ba? Sa ato mga utoda nga mga Ilunggo, damo nga makuha tani nga kuno nga mga benepisyo. Now, mga kaigsoonan, sa virgin coconut oil manggod mga igsoon, doon na ni kining gina-extract kini siyang mga igsoon sa kinibitang unod sa coconut o lubi, mga katropa. Kinibang VCO. Alright. Gikalibrate kini siya mahigala ngadto sa high content of medium chain triglyceride or MCTs. MCTs, mga higala. Medium chain triglyceride. Mga kaigsoonan. Now, nagsuporta kini diha karon sa tuang ginatawag mga katropa nga strong antiviral. Oh, di ba? Pamitan ni mga kaigsoonan nga kining virgin coconut oil usok ay nila ito mahigala kining ginatawag nga COVID-19. Nga kita halos siguro kitang tanan na biktima ning COVID-19 mga kaigsoonan, makapanglinti ka. Ha? Kaya imong kinabuhi gikutlo mga kaigsoonan aning yati nga COVID-19. Pero mas labing nakutlo gito imong kinabuhi may gala kung wa mo nakainom mo premium D3 pinagi sa virgin coconut oil. Kay wa pa mga higala tibuhay tanan. Di ka recover mga kaigsoonan. Mao na labing tinuod. Now. Naa diha karon ang gining ginatawag nga virgin coconut oil sa premium D3 soft gel capsule. Gawas nga naghatag, nag-provide kini mahigala sa imuhang immune support na mga higala pinaagi sa strong antiviral, antibacterial, o antifungal properties pa. No? Now, iyang i-boost mga higala ang imong metabolismo o enerhiya. Pinaagi sa pag-provide o dinalian mga higala nga source of energy, mga kaigsoonan, pinaagi sa na-store din nga mga fats. So mo na sina kanindot diha karon mga katropa. Now, what about dito sa moringa? Na moringa may gala nag-provide kini sa vitamin A, C ug E. E ha? Now, doon na pa'y calcium, iron o protein mga kaigsoonan ang na-provide sa moringa. Balaan ninyo mahigala nga hundreds of kinibitawang ailments ang pwede matambalan sa moringa. That is why Moni karon ang gipaningkamot mga higala sa Yes to Health Incorporated through Dr. Remilito Uy nga iya gini mahigalang mabutangan ha karon sa premium D3 ang kining ginatawag mahigalang moringa seed oil mga kaigsoonan. O nagahatag kini og sakto dili basta-basta mahigalang health prevention mga kaigsoonan. Health prevention and health protection. No? Taas kayo kining moringa benefit mga kaigsoonan, moringa seed oil o benepisyo. High antioxidant content mga kaigsoonan. Gumikan kay loaded kini siya sa kining ginatawag nga quercetin or quercetin mga kaigsoonan og chlorogenic acid. Kani nagtabang sa pagkumbat mga higala sa oxidative stress o nakapaubos sa inflammation. Kato mga kuan po niya, kato mga dunay mga kuan no, dunay mga sakit nga diabetes sila. Nag-control kini sa atong blood sugar mga kaigsoonan. Iyang i-regulate mga kaigsoonan. So, mao ni sa kanindot niya karon sa premium D3 soft gel capsule. Kumutan na mga saan ni mapalit, dito gini mapalit sa mga butika sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, dili napita karon mahigala sa TGP, sa Generica Pharmacy, sa tibok nasun sa Pilipinas kay mura ni silang mga uhong nagkalit lang ni sila og kita nimo mga kaigsoonan sa inyong mga lugar. Now, mapalit po din ninyo nga medyo ubos-ubos og presyo mahigala din sa sibihanan sa XFM Davao. pwede po nga dito sa Yes to Health Clinic. Ang Yes to Health Clinic sa Davao Mahigala, sa Davao City ha, naanin din karon sa door number 3 Silpol Building, GSIS Heights sa Matina. Alright! Balik ta mga katrupa din karon sa tapan ng uban. Dili ta karon sa tuwang makadali lang ha. Ataga na to ni jutay nga pagtagad mga kaigsoonan. Dili sa nakbayan sa Davao abi ninyo mga igsoon murag ilumhilom lang pero tigaw di ay, no? Kini gumikan mga katrupa sa kini ginatawag nga kuan bitaw kini bitang pag saka sa presyo sa power billing sa mga consumer power consumer mga kaigsoonan sa Davao Light and Power Company. Tungod niya nang giingon nila mahigala nga doon ay increases of billing sa month of July. Tiyaw mo na mahigala, June nag-increase, July nag-increase na po. Base na po nung mag-increase mahigala sa August. Ha? Lagi nag-increase mahigala kay, sige lang, ato nang ipasabot sa inyo ha karong taon-taon ha. Inungdan nga ang Davao City Council nagpatawag sa atensyon sa Davao Light and Power Company. Davao Light, marimove. Marimove dire sa council. Tubagan ninyo kining inyuhang kining pangutana sa konsumante. Ha? Kun ngano og makatarunganon ba ang inyong gipatuman nga increase. Oh. Increase sa Davao Light and Power Company. Gipatawag ni sila natong Hulyo 21. Martes kana nga adlaw mga kaigsoonan. Ito nakalabay nga Martes lamang. Now, gipangutan na sila, patubagon sila kalabot aning sunod-sunod nga grabe nga pagsaka sa singil sa kurente sa Dakbayan, diri sa Davao. Di ba? Bahala kayo pamiliti karon mga kaigsoonan. Mahal ng tanan nga mapalitonon bugas sa mga basic nga mga community. Mahal pa ang presyo sa kining kurente. Nga sa tinuod lang mahigala ka ng Davao Light and Power Company, kini sa Abuitis, wa man gabayan o buwis mahigala kay ang gabayan ani mga konsumante man. Ha? Sa tinuod lang, consumer ang nagbayad mga kaigsoonan sa buwis asa kinibang tax nga giimplementar po sa Abuitis Power sa Davao Light and Power Company ngadto sa ilang mga consumer. Muna labing tinuod mga kaigsoonan daw, ang reklamo. Gibit-bit kini mahigala ni senator ni Councilor Danilo Dayangirang kinsa mao'y chairperson sa Committee on Finance nga di nagbutyag mga katrupa nga grabe naman yung pagpasaka 3 pesos and 38 centavos sa matag kilowatt nga kurente sukad niya tong Disyembre of 2025. Oh. Unsa man eh? Nabudol mi? Now, kinatibok ang uminto na siya. Ang kinatibok ang uminto, mahigala, mitumbas kini sa 33.8% sumala sa competition sa committee, mahigala, ni Councilor Danilo Dayangirang. No. So, punting taasa eh. Ha? Mura kang gabakta sa ni mahigala o usa ka gatos ka kilometro. Hangakon ka mga kaigsoonan gumikan sa kataas. Now, bagong singil, alang sa billing sa period gikan sa Hulyo 11 hangtod sa Agosto 10, 2026, misaka pa og 0.78 sa matag kilowatt alang ngadto sa mga residential rate. Hinungdan nga anaa kini karon sa 13 pesos and 9 centavo ang rate sa kada kilowatt gikan sa 12 pesos and 30 centavos datong bulan sa Hunyo lamang nining tuiga. O na itong ginaingon nga, nagpa-increase na sila natong bulan sa Hunyo, nagpa-increase na po sa Hulyo. Oh, now, gipabilaw na ito, mahigala kung sa ilang rason. Mauni ilang rason, oh, sa Davao Light and Power Company, mga katrupa. Ang rason sa DLPC, sumala sa ilang presidente nga si Engineer Enrique Zar Tia nga ang uminto ko no mitaas kini napatuman kini tungod sa taas usab nga generation costs gikan sa wholesale electricity spot market or WSEM Og dili tungod sa ilang distribution charges. Apiktuhan ang supply sa kurente tungod sa manangaguba nga mga power plants human sa magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao. Amao day na inyong mga katarungan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oh. Namani karon ila katarungan mga kaigsoon kay duna kuno nga guba nga mga power plants tungod diantong linog 7.8 nga magnitude. Sa Southern Mindanao natong Hulyo o Hunyo 8. Now, dungan sa mga scheduled maintenance sa uban nga mga planta, nakinanglan sila og kinibang increase. Oh. Abi ninyo mga kaigsoonan manggod, no? Kung atong i-shortcut ba no kay tagang gamay na lang kini atong oras. Kining wisdom ni kung atong lantaon mga kaigsoonan, gituyo ni sa pagtukod mga katropa ang wisdom para ayuhon. Unsay purpose aning wisdom? Oh. Base sa pamahayag sa DOE, Department of Energy o ERC, Energy Regulatory Commission, nga mao'y mipuli mahigala sa Energy Regulatory Board, ERB kaniadto. Og DLPC. Ang nagunang hinungdan mao kining kulang kuno ang supply sa kurente kumpara sa panginanglan nga high demand mga kaigsoonan. No? Mas mahal naay mga power plant nga nasa offline tungod sa maintenance o kalit nga outages. Kay ba mo mga kaigsoonan kaniadto ba? Dunay mga nahitabo mga higala nga grabing taas kay nga huaw dunay problema sa mga sources of electricity mga kaigsoonan. Wala man ta katilaw ingon ani kataas nga increase. Karon laman ni mga kaigsoonan. Kay balo mo unsay purpose may kailangan nung naaning wisdom? Para proteksyonan ang tanan nga mga consumer sa kurente mga kaigsoonan. Mo ni purpose ngano nga gimugna kini sa gobyerno mga kaigsoonan kining wholesale wholesale electricity spot market or WISEM mga kaigsoonan. Alright. Now, ang pangutana, asa dinig bahina karon giproteksyonan sa WISEM ang mga konsumante? May ngunta karon katarungan mga kaigsoonan nila nga nangaguba kuno mga planta mga kaigsoonan. Ang Davao Light and Power Company, doon na ni sila kining ginatawag mga kaigsoonan kung mga generators. Alright. Well, doon na sila yung mga generators, doon na sila yung mga hydro, power plants, mga kaigsoonan, nga gimaintain. Ilang kaugalingo na, mga kaigsoonan. Kulang gyapon ang supply. Oh. Now, tungod kuno ni Ani Misaka ang presyo sa wholesale electricity spot market, din ang mga distribution utilities mupalit o kurente kung kulang sa ilang contracted supplies. Now, adunay opisyal nga rason sa pagsaka sa presyo. Apan gikinalang gihapon kini nga pamatud-an pinaagi sa independent audit o monitoring sa ERC. Asa na karon ang ERC? Nagtrabaho mo ha? Uwa mo nagtrabaho, wala pamutos na mo diha oy. Kahasol ba yan ninyo pabayad mo diha pasweldo mo sa mga Pilipino tapos wa di mo trabaho? Naghulat rin mo kanus-a mo salop ang adlaw? Kapanuway ba ninyo? Diba? Oh. Sa Lunes pohon mga kaigsoonan tibawason tani. Karong adlaw nga Lunes pohon mga kaigsoonan. Ato ning tiwason mga katropa. Sabta ato oras alas 5:33 na sa buntag mobalik ta human lamang sa mga pabalo sa to pagbalik unya mga balita gikan sa to mga sister stations sa XFM Network Philippines Mindanao area. Alas 5:33 sa buntag Philippine Standard Time.
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibung.

0: Golden Drug San Pedro.
1: The Clarix sana.
2: Exciting!
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: XFM.
2: XFM.
1: The Clarix sana.
2: Exciting!
1: Balik naman ka, Trupa. Dinig ka rin sa panaguban sa Exciting Pilipinas.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Alas 5.40 na, Michael, sa Buntag, Philippine Standard Time. Good morning, di ay karon sa to, mga katrupa, be. Si Ma'am Jing Pigarido, good morning, mga katrupa. God is good all the time. Si Ma'am Gloria Malala Apelo, good morning, listening sa Bayugan City. Good morning, mga taga-Bayugan, ha? Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs, good morning nimo Sir Ilmer Curioso Cabillo. Si Dia Padre, ang atuang si Ma'am Jing Pigarido, mga katrupa, always Jodta, take og yes to health, Santon Vitamin C, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix. Mani ang ginaingon magila aron sa kanunay Aptik o Glagsik sa kanunay mga katropa. Alright. Salamat mo, Ma'am Jing. Si Ma'am Carmencita Morgades Espihon na Migulias, no? Good morning, XFM. Good morning po ni mo, Ma'am, ha? Ningski Ventura. Good morning, Sir Briggs. God bless. Thank you so much, Ma'am Ningski Ventura. Tristan White Gulay, maayong buntag, katrupang Briggs, may buntag po ni mo, sir. Si Harold Salang, pa-shout out, watching from Purok Tres, Kamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Alright. Mauday karon, ha? Pa-shout out sila diya karon sa mga taga-Davao del Norte, labi na sa New Corilla. Si Sir Rex Ordinisa, good morning, katrupang Briggs, good morning po ni mo, sir. Alright. Thank you so much sa tanan nato nga mga katrupa kanunay naga sunod kanato mga kaigsunan. Dili sa takaron sa mga balita nga ato ang lantawon gikan sa tuma sister station sa XFM Network Philippines Mindanao area. Dito napita sa may pagadian sa ato ang sutaw ng pagadian mga katrupa. Mga tao kuno maghubo nga nas publiko, pwede nang ipapriso. Katrupa mo sa balita si katrupang Stanley Dueñas sa XFM Pagadian. Katrupang Stanley Dueñas, good morning, please come in. Live report.
8: Aprobado na sa ikatulog katapos ang pagbasa sa sanggunya nga panglungsod sa pagkarihan ng anti-topless or half-naked ordinance nga nagdili sa paglakaw o walay sabot sa ibabaw o dili igo gagisulob sa mga pampublikong lugar. Base sa post ni Councilor Jackie Bana nga ang ordinance nga topless nagpasabod sa walay sabot sa ibabaw o sinina nga dili igo madurbang magatabon sa dughan, samtang ang half-naked mao ang pagsulob nga dili igo nga sapod na magatabon sa pribadong bahin sa lawas. Dili sagop sa baog balaod ang mga batang 15 anyos maubos nga naa sa Betts Resort Swimming Pool, opisyal nga sporting events, cultural performances, medical emergencies o guban pang sitwasyon nga dunay magkaturungan ng rason. Ang silot sa unang paglapas mao ang multa nga 1,000 sa ikaduha, 5,000 sa ikatulong paglapas o pwedeng prisohon sa 1,000. Og musunod na usap kini, sa paglapas, maurigyan po ng silot, depende. Batid pa sa desisyon sa korte. Sa nilipay batuman ang ordinansa, mipasalig. Si Police Lieutenant Colonel Eric Humpa, ang hibi sa pagdansya ni Police Station, ngayon batuman og ipasabod sa publiko ang ginili o mga provisyon sa maong balaod aron masiguro ang hapsaing implementasyon. Ang maong nga balita gyud kanadto sa Santon Gold Coffee Mix nagapangabigana, nagapagwabong, nagapagwapa, pagyuka. Mapalit ka na sa mga parmasya kadaol sa inyong mga lugar. Katrupa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagkadian alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhenias, XFM News.
9: Live report. Live report.
1: Nasalamat ka no bang Stanley Duhenias sa report na nukat gikan sa XFM Pagadian. Sa kanapusang bahin mga kaigsunan, di ay rider nga kusog kayo nga mipadagan nakabsan sa road crash. Oh, nakabsan sa kinabuhi ni. Kumikan kay na disgrasya. Dito ni dapita sa may Bukidnon atong i-check karon ang report niya karon sa katrupang mo sa balita. Si katrupang Jao Pangutayaw. Katrupang Jao Pangutayaw, good morning, please come in.
10: Nakabsan sa nakabsan sa kinabuhi ang driver sa motorsiklo human nakaangkon og dili tiaw nga mga samad human ni bangga sa tricycle sa Sairi Highway Purok 3 North Poblacion Moramag Bukidnon pasado alas 9 sa gabi Hulyo 22, 2016. Ang namatay nga biktima nailang si alias Bonbon 23 anyos. Samtang sa maron usab ang driver sa tricycle og pasahero niini og gikatahong naana sa maayong kahimtang. Sa imbestigasyon sa kapulisan ang tricycle nagbiyahe gikan sa Purok 5A North Poblacion Moramag og dulong sa barangay base camp. Samtang ang motor gikan sa barangay Panagtalan paingon sa Purok 5A North Poblacion Moramag ug kusog matud pa ang dagan ini subay sa middle lane sa Sairi Highway. Apan pagabot sa nasangpit nga lugar ni bangga ang motor sa tubangang bahin sa tricycle. Tungod sa impact ang driver sa motor nalabay hinungdan sa pagkaangkon o grabing mga samad sa lawas kinsa ginaladayon sa tambalanan. Apan gireklara kining dead on arrival sa attending physician. Ang driver sa tricycle o ang wa ka mga salakyanan gidala na sa Maramag Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, aron tinawag atong pananaw, tumar sa Vision X Plus Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas na nukad diri sa XFM Makidnon. Kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
9: Live report. Live report.
1: Kinihitabo ang mga kaigsyon ano, pahinomdom ba yan eh, alangat to sa mga motor rider. Nga dili pud kay magpatuyang o pagpaturaga sa padagan labi na karon kay sig-uan-uan kay sa bagay na kung mga eksperyensya diha dapita pud sa Bukidnon area. Bawal dito maghelmet. Uban diha ba bawal maghelmet tapos bawal pud magbutang og suga dagway ng ilahang mga motor no. Ay sa tinod lang hapit na nakapundol diha kuan ba kanang motorsiklo ba kay abi na to kalsada ra. Di amin na yung motor, mga kingsunan, kayo may suga. O, di, tiyaw mo na, mga kingsunan, na nasi mong tungod, mga kingsunan, ang motor driver, kay abin ni mong unsa. O, di mo makita, mahigil, nasundan ni mo ba, nga, labi na gabi, eh. O, niya, naka sa mga hilit nga mga lugar, kaya bang medyo muraga, ang ngiob, ang ngiob. Huwag mga suga-suga, no? Bugtong suga lang sa ibuhang sakyanan, ang gasiga. Unya kalit lang midbutho sa mga tubang mahigala kining motor di magkabuhan di kag brake eh. Oh, makadamay yung kinabuhi sa tao tinuod. So kini leksyon ni kining walay mga taillights palitin na lang niya pila ra man ni tao nang kuno ay kanang kanang bumbilya murag wa man gani nakabot siguro 5 pesos. No? Samtang ang uban mga kaigsunan sugod kusog kay mo taya og kanang ginatawag na tog lasto.
9: Exciting.
1: Udili lasto, kusok kayo mudula, mahigila ka ng online games. Oh, niya, di kapalit o ka ng kinabang bulb para sa ilang motor, mga katrupa. Oh. kana asikasuhan na ninyo kay mao na isulbat solusyon para sa inyong solusyon na para sa inyong kinabuhi, mga kaigsoonan. Kay sa tinod lang kanang inyong usa ka bulb nagkantidad na kinabuhi sa mga tao, nagkantidad po na kinabuhi ninyo o natong tanan, no, nga mga road user, mga kaigsoonan. Muna nga matingala ta ba unsa man ni diri mga kaigsoonan, bawal man dagway diri magsuot og helmet kay di naman pud mag-helmet ni mga motor driver. Unya bawal man dagway diri butangan og kining tail light ang ilang mga motor kay wa may suga. Pastila na lagi. Oh. Ato nang ginasabot kanunay may gila pero dili maingon nato nga kanunay. Kay delikado na sa dalan labi na magdagan may gila gabi. Pwede man ni sila magdagan-dagan dito kay may LTO dito kay gabi mapon. Ha? Isabay ganahan LTO na nga porting iuba mga higala ka ng mga lugar diha nga agian nimo. Dagito pala ka guwak-guwak diha. Maray angay nimo. Di ba? Hadlok yung LTO diha napita makigsunan. Hadlok na sila dagiton sa wak-wak. Huwag mo po yung LTO gabi igod. Ha? Para si Paring Boy Kuanra, ang LTO narasakan ng siga palong. Oh. Kanabang laras tanang utang. Paring Boy Brown, good morning. Oh, si Kuanda, si Roger. Jer, maimbuntag ni mo, Jer, ha? Yanapita sa masinto. Kumusta mga ligid na to na, Jer? Wala ba tayong oras, mga katrupa? Si Ma'am Ruby May Pukusawa. Good morning ni mo, Ma'am Ruby May Pukusawa. Si Sir Richard Ramos. Good morning, katrupa. Have a great day ahead of you all. Ingon si Ma'am Ruby May Pukusawa. Maayong buntag, Sir Briggs. Maayong buntag po ni mo, Ma'am Ruby May Pukusawa. Alright, mga katrupa. Wala naman tayong oras din ni Karo sa panaguban. Kanong adlaw nga Lunes po ho na mag-uban gihapon ta, mga katrupa. Iskutan na to ning increase sa Davao Light Empower Company. Oh, makatulunganon ba ni kining gipatuman karon sa WISEM, mga kaigsoonan, na wala man tayo oras. Ang alas kini tibuok ang puwersa sa News and Current Affairs 6FM Network Philippines. Kininyo tay balita si katrupang Brick Explorer sa mag biling kaniyo kung sa kamay buntag dalaygon ng Diyos Davao. God bless Philippines. Live.
11: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
12: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
13: Alan Abay, sa XFM Davao.
14: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
13: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
15: Kaklarek sana.
16: Exciting.
13: Andy Kausun sa XFM Davao.
17: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako mubarog.
13: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga pagkatud sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
15: Alan Abais, Andy Causon.
13: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
12: Express Balita.
18: Kaklarik sana.
2: Exciting!
12: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
19: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
20: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sangay sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
21: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka. Tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
19: Kamusad, mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
22: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
23: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
22: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
25: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
26: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
25: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Dun na din na sila bag-ong produkto?
26: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay dun na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
25: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
26: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
25: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
27: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
28: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
29: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, Lasay, stress na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Headlines Express, balita sa buntag. Headlines.
1: Higala may muntag niya karoon na ito mga headlines sa karoon nga Adlawa. Adlaw karoon nga Biyernes sa Pizza 24 ning bulan sa Hulyo tuiga 2026.
3: Headlines.
1: Sa ito nga balitang lokal, hatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. DPWH Secretary Dizon na ngayon kinigpila kasima na aron nga masolusyonan ang nahugnong kalsada sa Marilog, Davao City ning o Davao City ning ulahi lamang.
3: Headlines.
4: Sa balitang regional, namaligya og pan, gipusil patay sa lahalapitan na San Fernando, Bukidnon.
1: Sa itong balitang international, posibleng partisipasyon sa Russia sa mga pag-atake sa Iran, giimbestigahan na sa US.
3: Headlines.
4: Sa balitang sports, exhibit alang sa basketball career ni Stephen Curry, gipahigayon.
1: Sa itong balitang LRG, 22,000 nga mga fans sa usa ka rapper, dungan kini nga nagasulot og kalo nga daw sa upaw atol kini sa konsyerto, Guinness World Record nakabot.
3: Headlines.
4: Sa balitang showbiz, bana ni Rita Avila ga si Direk FM Reyes na aksidente, padayon ang pagpaayo.
1: Ug sa tong health alert.
3: Headlines.
1: Glaucoma ug uban pang sakit sa mata mahimo nang malikayan o matambalan.
3: Headlines.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang mga balita karon o Express sa balita karong adlaw. Adlaw nga Biyernes, Pizza 24 na nimbulan sa Hulyo tuiga 2026. Inyong mga tigbalita karong orasa.
4: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais sa atong balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal, atong nato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plaza Coffee Mix, doon ang kanyang mga sangkap sama sa mangustin o gamalunggay nga gikinhangon sab sa ito ang lawas sa mga katropa. Muni ang kapina, tambal pa.
3: Headlines.
1: DPWH Secretary Dizon na ngayon kinigpila ka si Manar nga masolusyonan ang nahugno nga kalsada sa Marilog, Davao City. Ang Express balita manukad ni Marvin Ibano.
3: FM Report.
6: Nangayo og pila ka semana si DPWH Secretary Vince Dizon aron masolusyonan ang nahugnong porsyon sa Davao Bukidnon Road nga nahimutang sa sityo Marahan, Barangay Marilog proper, Davao City. Kini ang gibutyag sa kalihim atol sa iyang pag-inspeksyon sa lugar ug ipasalig nga pangitaan nila kini og solusyon nga matukod una ang temporaryong kalsada aron magpadayon ang biyahe ug dili malangan ang mga motorista ug commuters sa pagpadulong sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon.
7: Kailangan immediately daan natin to for light vehicles, pati na rin ang mga bus. Kasi kawawa yung mga kababayan natin bumabiyahe. Mahirap yung detour kasi 9 kilometers yon compared to 3 kilometers. Tapos, maliit pa yung karga na yon. Hindi lang mahaba, makitid pa, mabagal ang biyahe. So kawawa yung mga kababayan natin bumabiyahe. So naghahanap tayo ng engineering solution na mabilis, temporary muna, para lang madaanan. So hopefully, in a few weeks, magagawa na natin yung temporary natin. Oo, so simula na tayo ng trabaho by Monday. Kailangan ng talagang ayusin yung design in the next few days. Hanggang weekend by Monday, magsisimula na yung trabaho dito para sa temporary solution natin.
6: Dugang butyag ni ini, mukonsumo matud pa og taas nga panahon ang subling pagtukod og permanenteng kalsada, sanglit kinahanglan maplanuhan kini og tarong nga perpekto ang disenyo og kaligo ni ini. Aminado sab si D-Zone nga usa ka hagit ang gilayong pagsulbad sa maong problema, sanglit pulos pang-pang ang matagkilid sa maong kalsada nga lahi sa sitwasyon sa Quezon Bukidnon nga dunay gipahakan nga bukid sa kilid nga bahin nga maoy nahimong temporaryong agianan sa mga motorista. Kabahin sa gikonsiderang pamaagi sa nagubang kalsada sa Marilog, mao ang pagtukod og major slope protection aron mas ligon ang pundasyon sa yuta nga patungan sa temporaryong kalsada sama sa nahimong rekomendasyon usab sa miinspeksyon nga Japanese consultants. Sa karon, bugtong mga motor og tricycle lamang ang ginatugutang makaagi sa apektadong dalan samtang kinahanglan mo baktas ang mga pasahero patabok sa pikastampi aron mobalhin usab sa laing bus ug makapadayon sa ilang biyahe. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, emosyonal nga mipadayag sa ihang pasalamat ang residenteng si Girly Repalda human kini gipasaliga ni DPWH Secretary Vince Dizon nga tabangang mapangitaan sila og matukurang balay lakip cash assistance. Nasayran nga si Girly maoy usa sa mga residente sa CQ Marahan, Barangay Marilog Proper, Davao City ug gabahin ang iyang balay sa naguba human ay tabo ang landslide ug pagkahugno sa kalsada. Gikalipay matod pa niini nga taliwala sa nating trahedya, wala sila pasagdi sa gobyerno. Sukad sila gipahikling padayon ang DSWD sa paghatag kanila sa ilang mga nagunang panginahanglan sama sa pagkaon, hygiene kits ug uban pa. Sa kasamtangan, anaa sa luwas nga kahimtang ang tibuo ka pamilya ni Girly samtang temporaryo silang nagpasilong sa Agri-Food Tech Processing Center ni Nanay Soling Duterte.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Resulta sa imbestigasyon sa kamatayon sa batang estudyante gihulata sa DepEd 11 tabang sa pamilya sa biktima gipasalig. Ang Express Balita manukad ni Jovette Espanyol.
3: XFM Report.
8: Nagpahayag og pakigduyog ang Department of Education Region 11 sa pamilya sa batang estudyante nga namatay human sa usa ka insidente nga nahitabo sulod sa Lapu-Lapu Elementary School sa Davao City. Matod kang DepEd 11 spokesperson Genelito Dodong Atilio, padayon ang ilang koordinasyon sa mga otoridad aron masiguro ang patas ug hapsay nga imbestigasyon sa nahitabong insidente. Gipadayag usab sa ahensya nga nagpaabot pa sila sa opisyal nga resulta sa gipahigayong imbestigasyon aron matino ang tinuod nga mga hitabo og matubag ang tanang pangutana nga may kalabutan sa giingong pagpangbuli, pagpangulata nga gikamatay sa estudyante. Samtang nagpadayon ang imbestigasyon, gipasalig sab sa DepEd 11 nga maghatag sila og angay nga suporta sa pamilya sa biktima og mutabang sa motoridad pinaagi sa paghatag sa mga impormasyon nga gikinahanglan. Dugang paniini, giingon sa DepEd nga ilang tan-awon og paligunon pa ang mga mekanismo sa pagpanalipod og kaluwasan sa mga estudyante aron malikayan ang susamang mga insidente sulod sa mga eskwelahan sa tibok Davao Region. Mga katropa, arong kanunay boosted ang immune system at adlaw-adlaw sa paginomang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:11 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod ganinyo sa Xanthone Plus Gold. Aduna kini bawang o ahos nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol levels sa atong lawas ngadto sa just ngadto sa 15%. Xanthone Plus Gold mapalit sa mga butika nationwide. Ug sa detalye sa atong balitang lokal, Kadayawan Festival 2026 gilaumang makadani og 250,000 ka bisita. May Express Balita si katropang Anali Borja.
3: XFM Report.
9: Gilauman sa City Tourism Operations Office o sa Davao Tourism Association nga muabot sa 250,000 kalukal o langyawang bisita ang musalmot sa Kadayawan Festival 2026. Sumala sa mga opisyal sa turismo, positibo ang ilang tanaw nga musaka pa ang ihap sa mga turista tungod sa nagkadaghang mga kalihukan o atraksyon nga giandam sa dakpayan alang sa kasaulugan karong tuiga. Gilauman sab nga mapuno ang mga hotel, inns o uban pang accommodation establishment sa Davao City samtang nagkadool ang pag sa ulog sa Kadayawan Festival. Samtang nagpadayon ang pagpangandam sa nagadaiyang sektor aron masiguro ang hapsay nga pagdumala sa mga kalihukan ug pag-abot sa mga bisita sa Dakbayan. Sa pikas bahin, gipahibalusab sa ahensya nga mukaba sa 68 million pesos ang pundo nga gigahin sa Davao City Government alang sa Kadayawan Festival 2026. Mato ni City Tourism Operations Office Officer in Charge Willie Nito Tormis Jr. ang dugang budget gamiton sa mga aktibidad nga ipahigayon gikan sa Agosto 16 ngadto sa Agosto 26. Mga katropa, aron kanunay healthy magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Aduna kita 13 minutos ng paglagutok sa ika alas 6 sa buntag. Nakulangan ang konseho sa mga giluwatang pahayag sa Davao Light and Power Company diin girason sa naulahi nga ang pag-usbaw sa singil sa kuryente bunga kini sa kakulangan og supply sa mga energy provider. Sa malaban ni Second District Konsehal Danny Deng Hirang atol kini sa interview sa programa nga Bullseye sa XFM Davao nga sa sunod na session ilakip na niini ang mga tinubdan sa Energy Regulatory Commission ug mga energy plant personnel nga nagapadagan kini sa coal-fired power plant, hydropower plant ug uban pa nga mga power supplier. Giklaro ni Deng Hirang nga importante gayod nga masayran kun nganong midangop na ang Davao Light sa pagpalit og kuryente sa

0: Update. Mga katropa, lumakas na bilang tropical storm ang bagyong Quiapo habang patuloy itong kumikilos palapit sa extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 345 kilometers silangan ng Aparika, Cagayan. Taglay ang lakas ng hanging 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil po dito nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, hilagang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union at ilang bahagi ng Aurora. Nagbabala ang PAGASA sa posibilidad ng malalakas na hanggang gale force winds at hinikayat ang mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, posible daw na maglaman ng mga earth-shaking announcements ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon sa Malacañang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa huling yugto na ng pagre-repaso ang Pangulo sa kanyang talumpati na siya mismo ang sumulat. Hindi naman niya isiniwalat ang mga magiging laman ito at hinikayat ang publiko na hintayin na lamang ang mismong SONA. Ayon pa kay Castro, mananatiling simple ngunit marangal ang pagdaraos ng SONA bilang pagsunod sa austerity measures ng pamahalaan. Aniya, tampok pa rin sa talumpati ang mahalagang isyu ng bansa kabilang mga nagawa ng administrasyon, mga prioridad na programa at mga hakbang na pamahalaan para sa mga susunod na taon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Makalipas ang isang taon mula nang manawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mahiya naman kayo laban sa mga umunoy anomalya sa flood control projects, ilang personalidad na iniuugnay sa isyu ang nahaharap na ngayon sa mga kaso sa Ombudsman at Sandigan Bayan. Gayunman, ayon kay Ateneo School of Government Research Fellow Michael Henry Yusinko, hindi dapat i-credit sa Pangulo ang pagsasampa ng mga kaso dahil mandato ito ng Ombudsman. Aniya, mas mapapalakas sana ang kampanya kontra korupsyon kung naglabas ng executive order na mag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa mga investigasyon. Samantala, tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magpapatuloy ang paghahabol sa mga sangkot sa katiwalian, habang iginit naman ng Malacañang na hindi makikialam si Pangulong Marcos sa mga kasong kasalukuyang isinasagawa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nasa full alert status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong July 24 bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Kabilang sa ipinatutupad na security measures ang no-fly zone, no-drone zone sa mga itinakdang lugar at suspensyon ng permit to carry firearms outside residence. Aabot sa 21,261 na police ang ide-deploy para sa SONA, bukod pa sa 3,000 na standby personnel mula sa Police Regional Offices 2, 4B at 5. Magkakaroon din ng pansamantalang road closures at traffic rerouting, partikular sa paligid ng Batasang Pambansa Complex. Hinihikayat ng NCRPO ang publiko na makiisa sa mga otoridad, sumunod sa traffic at security advisories at agad tumawag sa emergency hotline 911 kung may mapansing kahinahinalang aktibidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sinuspindi na po ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Quezon City at Maynila sa Lunes. Kaugnay po ito ng ikalamang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga lokal na pamahalaan, layunin ng suspensyon na mabigyan ng pagkakataon ang publiko na mapakinggan ang SONA ng Pangulo at mabawasan ang epekto ng inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa araw ng okasyon. Samantala, naglabas na rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista kaugnay ng SONA na gaganapin sa Batasang Pambansa sa Quezon City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Magpapatupad ang pamahalaang lungsod ng Quezon City ng citywide liquor ban sa July 27, 2026 bilang bahagi ng paghahanda para sa State of the Nation address o SONA. Ayon sa inilabas ng public service announcement, ipagbabawal ang pagbebenta, pagbili at iba pang transaksyon na may kaugnayan sa mga inuming na kalalasing sa buong lungsod simula 12:01 ng madaling araw hanggang 6 o'clock ng gabi ng July 27. Pinapayuhan ng lahat ng residente, negosyo at mga establishment sa Quezon City na sumunod sa ipatutupad na liquor ban upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa araw ng SONA.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Balik rin sa tuwa sa Dakbayan sa Davao. Atong araw sa doon na kita 25 minutos na palabay si Kaalasay sa Buntag sa tuwa nga balitang international.
3: Balita sa international. Balita sa international.
2: Ang atong nga balitang international ato kanato sa Vision X Plus. Ato na kinipiktibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang inyaron nga malikayan. Nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus. Sa detalye, nagpadayon ang investigasyon sa mga intelligence agencies sa Estados Unidos. May kalabutan kini sa posibleng papel sa Russia sa mga drone attacks nga gihimo sa Iran batok sa pipila ka pasilidad sa CIA sa Gulf region. Sumalapas sa mga taho, gisusi sa mga analista kung adunay nahatag nga targeting information o advanced drone technology ang Russia nga mahimo kini makatabang sa Iran sa maunga pag-atake. Bisan pa niya, wala pa makabot sa mga investigador ang pinal nga konklusyon kung doon ay direkta nga partisipasyon ang Russia sa mga naitabong nga operasyon. Gipadayag usab sa mga taho nga nagapadayon ang kooperasyon sa Russia o ingon man ang Iran sa natad sa militar o teknikal nga suporta taliwa kini sa nagataas ka tensyon sa rehiyon.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Sa pikasbahin, gikompirma sa Iran-aligned Houthi rebels nga ilang giatake ang duha ka Saudi oil tanker isip kabahin sa ilang giingong naval blockade batok sa Saudi Arabia. Nahitabo ang insidente sa rehiyon sa Bab el Mandeb Strait o sa kalabing importante nga ruta sa internasyonal nga pagbiyahe sa mga barkong nagkarga og lana ug uban pang produkto. Sumala sa mga eksperto, ang maong sitwasyon mahimong makadugang sa tensyon sa Middle East ug posibleng makaapekto sa global nga supply sa lana. Padayon nga gibantayan sa mga nasud ug international organizations ang kahimtang tungod sa kahadlok nga musamot pa ang panagbangi sa rehiyon ug makaapekto sa global economy.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Sa ito nga balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang sports. Balita sa sports.
2: At huwag nato siyempre sa Turbo Man Enhancer. Sulit ka kung nakaturbo ka. Makatabang ni sa sex life at ninyong mag-asawa, ang Turbo FDA approved, maong safe inumon, mag-turbo na. Nagmugna ang Naismith Basketball Hall of Fame o bag-o nga exhibit alang kini kang Stephen Curry kinsa giila nga greatest shooter of all time sa NBA. Gipahibalo sa Naismith nga kini ang unang higayon nga usa ka sesayan sa nisgutan nga liga nga dunay gihimo nga exhibit alang kini sa usa ka aktibo nga magdudula. Nagdala sa titulo nga Stephen Curry Beyond the Arc ang exhibit nagpakita sa panaw ni Curry gikan sa pagka-player na wala kayo hatagi o pagtagad sa sinugdanan hangtod sa pagkahimong usa sa labing bantugan ng mga player sa kasaysayan sa NBA. Gipakita sa exhibit ang kalampusan ni Curry sama sa iyang record sa 3-point shots, mga championship ring, mga pasidungog na MVP o uban pa nga may mga mahinungdanon nga kalampusan atol kini sa iyang nagapadayon nga karera. Nahimong leader si Curry sa Golden State Warriors sa unom kahigayon nga pagsulod sa NBA Finals ug pagdaog sa upat ka titulo sa kampiyonato.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 9:29 sa balitang showbiz.
3: Showbiz news. Showbiz Balita.
4: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy o glowing skin, mag Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, nagpaabot o gapasalamat ang aktres nga si Rita Avila sa tanang nagpakita og suporta og pag-ampo alang sa iyang bana nga si award-winning director F.M. Reyes human kini na aksidente ni atong Hulyo 20. Sumala sa aktres, nahulugan og grinder ang kamot sa direktor sa duol sa iyang pulso. Gibutyag pa ni Avila nga dako ang iyang kabalaka sa dihang nadunggan niya ang nahitabo samtang anaa siya sa usa ka promotional event. Gidala dayon si Reyes sa ospital og gioperahan aron malikayan ang dugang nga komplikasyon. Matod pa sa aktres, wala matandog ang mga importanteng ugat sa pulso sa direktor ug nagmalampuson ang operasyon. Sa pagkakaroon, padayon na ang recovery ni Direk F.M. Reyes ug gilauman ang iyang hingpit nga pag-aayo sa umaabot nga mga adlaw.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Og sa ato balita nga lahi ra gyud kon LRG. Hatod nga ito sa Santon Plus Gold. Gama, kini sa 100% ang Santon Plus Gold sa 100% extract supplements, natural ingredients, adunay mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, mapalit kini sa tuang mga butika nationwide. 22,000 nga mga fans sa usa ka rapper dungan kini nga nagasulot og kalo nga daw sa upaw atol kini sa konsyerto. Guinness World Record nakabot na nakapatik kini ang bag-ong Guinness World Record human nga ang 22,141 ka mga fans sa American rapper nga si Pitbull dungan nga nagsulob og bald caps atol kini sa iyang konsyerto sa BST Hyde Park Festival sa London, England. Tumong sa mga concert goers aron nga sundugon ang iladong kalbo nga itsura sa singer nga nailhan usab isip Mr. Worldwide. Tungod nini, opisyal nila nga nabatunan ang Guinness World Record alang kini sa largest gathering of people wearing bald caps. Nagpasalamat si Pitbull sa iyang mga fans tungod sa ilahang at lagsaon nga suporta og sa pagtabang sa paghimo sa bagong world record. Gitambungan sa mukabat 70,000 ka mga dumulong ang naisgutan nga konsyerto.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:31 sa Ironato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Protektahan nato mga katropa ang atong cells gikan sa oxidative stress pinagi sa pag-inom sa Xanthone Herbal Tea nga puno sa natural antioxidants. Sa detalye sa tong balitang panlawas, glaucoma o uban pang sakit sa mata mahimo nang malikayan o matambalan. Nagpasidaan ang mga espesyalista sa mata nga ang glaucoma maoy usa sa mga nagunang hinungdan sa permanente nga pagkabuta kung dili masayong matambalan. Kini mahitabo tungod sa kadaot sa optic nerve kasagaran tungod sa taas nga pressure sa sulod sa mata. Gibutyag ni Dr. CJ Nadruda sa Yes to Health Incorporated nga mas taas ang risgo sa glaucoma sa mga 40 anyos pataas. Ilabi na gyud sa mga adunay kasaysayan niini sa pamilya, diabetes, taas nga blood pressure o dugay nang nagamit og steroid nga tambal sa mata. Aron mapanalipdan ang kahimsog sa mata, girekomenda ang pagkaon og mga pagkaon nga dato sa vitamina A, C ug E, omega-3 fatty acids, lutein ug zeaxanthin sama sa carrots, lunhaong utanon, isda, itlog ug mga prutas. Ginuso usab ni Dr. CJ ang pagbaton ug pag-inom sa Visionex Plus alang sa mata. Aduna epektibong potent antioxidant sama na lamang sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E na makatabang aron malikayan ang glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang sakit sa mata.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Og higala mo to naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Biyernes mga katropa. Og pizza 24 na ni bulan sa Hulyo tuiga 2026. Good morning.
4: Thank God it's Friday. Good morning mga katropa. Maayong paghigop din ha sa inyong Xanthone Plus Coffee Mix. Maayong pagpamahaw din ha mga katropa. Og daghang salamat sa pagpaminaw sa ato ang programang Express Balita sa Buntag. And good morning po sa ato mga katropa. Pa-shout out daw ang mga nag-watch sa ato ang live stream. Good morning katropang Jing Pegarido, katropang An-An. Maayong buntag, maayong pagpangapit din ha sa imuha. Junji Danghil Guminang watching from Longganapan, Laak, Davao de Oro. Og gang ma'am Thea Alcaraz.
2: Good morning mga katrobay. Kalimot usab ha sa pag-inom kanunay o mga produktong herbal gikan sab sa Yes to Health Incorporated. Tanawan ninyo gayon ang tataka Y2H sa dinha sa level sa inyo ha mga pamariton ng mga Santon products gikan diri sa tua usab nga pag-suporta diri sa Yes to Health Incorporated. Masunod po ninyo mga katropa ang dugang pang detalye sa tuang The Secret of Health kauban nato diha si Doc Remily Tuuy. Oga, tangita sa itong programa nga Bullseye kay mag-raffle na punta mga katropa. Sa staycation din na sa itong New Year's Peak Mountain Resort diya mga katropa sa mabugnaong lugar sa Mariluga area. Sa ngalan sa itong kreatibo kampuwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
4: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, pahabol nga greetings kang Sir Archie Castillones sa San Rafael, Baliti, Davao City o kang Ma Mary Grace Cruzada. Kini si katropang Andy Causon.
2: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais. Kami magaingon.
4: Kamaturan ang sandigan!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita, nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
6: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
7: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
8: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
14: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
15: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
16: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
17: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
18: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
19: The Secret of Health.
15: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
18: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
20: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
15: ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
13: The Secret of Health. Santhon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
13: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
15: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
13: The Secret of Health.
15: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
13: The Secret of Health.
15: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
23: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
12: Kaklarik sana!
24: Exciting!
25: Alan Abais, sa XFM Davao.
26: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
25: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
12: Kaklarik sana!
0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 6:46 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: Pinawa!
2: Good morning!
0: Alright!
3: Pagapin, pasalba mga katropa. Kumustamos ta, mga amigos, mga amigas. Welcome us to mga parikoy, mga parikay. It's Friday today. Welcome.
2: Bullseye!
3: Sa ito nga programa nga Bullseye, mga katropa.
4: Alan Abais.
2: Bullseye!
3: Putol man, Bullseye. Kumustamos, mga amigos, y amigas. Welcome us sa ito mga parikoy, mga parikay. Thanks God, it's Friday today. Og siyempre, naamo din na karong mga katropa sa inyo ang matagatugaran. Ang uban mga katropa kay walay trabaho kuno pag Friday. Work from home. Trabaho mangyapo na, pero magsigig higda.
2: Good morning!
3: Mahal na kayo ang ato ang presyo karon sa mga nagunang padaliton. Onya, mga katropa, mahal bagyapon diha ang inyuhang mga bayronon. Labi na ang kuryente. Kinsa may mga nakuryentihan karon mga katropa, hala, hands up!
1: Pinawa!
3: Hands up! Baby, hands up! Give me your heart. Give me all your love. All your love.
1: Pinawa!
3: Mundo magwani sa baylihan na nani ay. Hands up. Ambot, nag-abot ba ka na engineer ng kanta ng Hands Up? Baby, hands up. Ang imuha siguro na abtan diya ka ng body rock. Yan to. Basta nani gani mga... Kinato ang partner din mga katropa. Tanon pa ni. Panahon na ni Heart Evangelista ni Lahag ni Chis Escudero. Ang katong akong dating kaatbang din mga katropa nga kining technician. Kadto kay makarelito ka ng bailihan gani ka ng trompa pa'y gamit. Ha? Trompa pa'y gamit niya sa kwan niya tapos diskural.
1: Pinawa!
3: Ito, kumusta mo din mga katropa? At mga nanay, mga tatay ka ng mga katropa, ha? Kinsa may intaoy na ulanan kagabi, nga pwerte mga kusuga, mga katropa sa ulan. Karong adawa, mga katropa, doon na tayo mga pipila ka mga kasikas diri sa tuang palibot ka noon atong pag-asawahan, mga katropa, tungod kay importante man ang mga balita. Ang atuang Bullseye program, hatong grato siyempre sa Yes to Health Incorporated.
2: Bullseye!
3: Ako'y pang nanam ka ng mga tropa, kaya wapan nabalik ng akong mag. Isa kay nag-kit-kit o apas niya to. Wa mo po daw, ingo ni Kwan, ingo ni Marlo, po rin siya kahipos.
1: Pinawa!
3: Asa rin ito mga mags rin, na wa man. Ay, musabay man po kahurot sa kape. Ang ato ang Yes to Health Incorporated mga katropa, at imaninin nyo mga katropa, nani ato ang Santon Gold Coffee Mix. Isa lang ni sa ato ang mga produktong herbal mga katropa. O niya, kiding ato ang kape, di sa ta maka-nanam karon. Kaya unya pa ta maka-timpla mga katropa pag mauli na itong ako ang magdari mga katropa nga moraga.
1: Pinawa!
3: Sa siguro to sa katong mga bisita na mo mga managers dari. Pasangin lang dahil na. Mamang pagkahuruta. Okay, mabuto'y kape mga katropa. Anyway, nahurot naman itong among kape. Kaya ito ang ipakita na ako sa inyo ha. Naitatak ni Y2H kini Daraday. Kana, muna ha. Naana siya Yes to Health mga katropa. Muna'y logo sa tuang guan. Kini ganing mga Santon products gikan sa Yes to Health Incorporated. Ngano nga to ni nga giya paibalo kaninyo mga tropa gumikan kay pertindaghan na mga imitation oy. Kini mga imitation mga katropa, ang uban ani nagpamahal pod.
1: Pinawa.
3: Nagtuo pod siguro ni sila og kana ganing di sila masakpan mga tropa. Nga ang ilang Santon gihimo dito natong naino mga katropa kun di ka magbantay nga walay Y2H Santan di ay. Kalayuran ng Santon niya Santan.
1: Pinawa!
3: Muna nga, magsakit na inyo mga tinai o gatay mga katropa, gumikan ka nagpatakat, nag-inom. Siya nga, katuman ang gi-advertise nila ni katropang Alan Abais. Lain man kay murag nasakit man akong koto-koto. Beto, tanaw na to ng imong sachet, be, kung maubag yun na. Pagtanaw sa ilang sachet mga katropa, walay tatak Y2H! Pike!
1: Mapriso ka! Pinoan!
3: Kita yun eh, anggit-anggit na ba mga color sa sachet, mga katropa? Labi na tong premium D3 na to. Ang ato ang premium D3, mga katropa, nga mao ni ang vitamin D3, nakakapina ka, naka-vitamin D3 ka pa. Labi na makainom ka niya ito ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kaya akong ipakita ang karton kaganina, golden ang ato ang karton, mga katropa. Golden po ang iyang sachet. Kay Moni siya nga among gi dutan pagmaayo kay tested and proven nga kung feeling drained at work ka, mga katropa, unya it's time for you to relax yourself and have a sip of coffee, mga katropa. Ang atong Santon Gold coffee mix pack mangguni siya sa mangustin, do na po ni siya chia seeds, do na siya turmeric, do na siya moringa, do na siya glutathione, do na po ni siya collagen. Usagin ni ka powerhouse blend that to fuel your day, mga katropa. Ang mga top 3 nga mga benefits nini, it fights sa fatigue and boosts natural energy, and also enhances sa focus and mental clarity, and also supports sa daily wellness for busy lifestyles, mga katropa. Stay sharp, stay glowing, all in one cup sa tuang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Karong mga panahon na lami kay higop-higop o kape sa mabugnaon nga lugar, mga katropa, labi na sa New Year's Peak Mountain Resort. Dito ni sa Marilog District, mga katropa. Goal biya to si ma'am kay ang mga client, mga katropa, dili makatabok dito sa kaning marahan. And good thing kinaanay gi-show karon ang atong DPWH nga alternatibo nga ruta. So makatabok mo ha, makatabok mo basta gusto niyo nga mutabok. Mag-relax ta, mga katropa, kadito mabati nimo ang bugnaw ug priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talnawon nga makaparelax kini sa imong hunahuna ug lawas, mga katropa. Mas malingaw pa gyud ka samtang nagtilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ni atong dagbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na himutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marlogistic na atong dagbayan sa Davao. Bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang pod nini nga impormasyon. Mga katropa nga tuwa po ng mga kasangkayan karon, mga katropa nga nagatanaw karon din sa tuang live streaming sa XFM Davao Katropa Digital. Doon natin mga gipang record din karon, mga katropa, sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay maka-appeal mo karon sa tuang raffle o niya taon-taon. Mga katropa, kay bahala o gamitin nyo ni hangtod ni sa Disyembre. Ang inyo ang paggamit na ni mga katropa, depende sa inyo ang gusto, kanon siya paggagamiton. Bawal lang ang kining weekend, Saturday o Sunday. Pwede siya Friday to Saturday. Pero kanang Saturday to Sunday, mga katropa, kanon panahon, depende na, no? Kay mag-agad lang mo. Kung ugaling, mga katropa, dili na siya busy day. Namang iuban, mga katropa, nga matungnan po nga dili busy, i-allow na, depende lang na, no? Unya, una mo, kato na kadaog, mga katropa, dili sa tuang New Year's Peak Mountain Resort. Ing na ko o i-PM ko personal kung message na mo dito nga magpa-reserve na mo ani nga adlaw, kay i-submit na ko una dito inyohang pangalan. Oo, kaya replyan mo sa taga New Year's Peak, mga katropa, o maghulat mi sa endorsement ni Sir Alan. Ay, maliit akong endorsement diha, mga katropa, makalimot ko. Kunya ing na ko daan nga, sir, magpa-reserve na good me. Before nakot na, i-message ang ato ang taga New Year's Peak. Unya, i-like po, i-follow ang ilang page, mga katropa, para sa lugang po ng mga detalye. Right, no? So, doon na kita ay 56 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag, mga katropa. Welcome, ha? Kang Teresita Gelos Londres sa Guapav, Guapav Vlog. Good morning, katropa. Alan, have a great day. Good morning also to you, diha.
2: Good morning!
3: Ato ang suki kayo na ito, mga katropa, nga taga Matina Pangi. Jing Pagi, Pigarido, good morning!
2: Good morning!
3: Juran Mat, salamat sa pag-share. Good morning, Sir Alan. Mga katropa, ka-Clarix Ana, watching from Times Beach sa Ecoland, mga katropa.
2: Good morning!
3: Naglanog-lanog ang taga Times Beach, kanong-kanong na.
2: Good morning!
3: San ba ito, ha? Kadonat po tayo mga question and answer portion, mga katropa, para sa tuang GCash! Sponsored by Bullseye! Salamat, Lord!
2: Bullseye!
3: And Madam Krong-Krong, mayong buntag mo dia, boss. And Ningski Ventura, good morning also to you, mga katropa.
2: Good morning!
3: Sa mga nag-monitor na ito karo, mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa programa Bullseye. O gamusunod ang ato mga headlines karo mga orasa sa mga balita at informasyon. Nga ito pagkasawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kay wata masayod o madamlag, ikaw ako na pod ang mamahimong unod sa mga balita.
2: Headlines!
3: Ito ang natunang mga balita karon, mga katropa, sa XFM Davao, katropa, DPWH sa Secretary Dizon. Ngayon kinigpila ka simana aron nga masolusyonan ang nahugno nga kalsada sa Mariloga ning Davao City.
2: Headlines.
3: Residente sa o residente nga nawad-an og balay tungod kini sa nahugno nga kalsada sa Mariloga, gipasaligan karon og tabang sa DPWH sa Secretary.
2: Headlines.
3: Oy, resulta sa imbestigasyon atong kamatayon aning bata nga estudyante, mga katropa, grabe. Ako gusto ug ganing ma-hype kay ning klase nga balita kay basi magdomino effect, mga katropa, mura pud ganang hikog ba. Kini mga bata nga grabe makapambuli karo, mga katropa, ug bukang bibig nila ang kini nga mupatay. Tama gyud ning giingon sa balang kasulatan nga perilous time shall come for men will be lovers of pleasure more than lovers of God. And those people now adays sa tuwang generation, it is easy for them already to shed the blood.
2: Headlines.
3: Kanila mapatay, mga katropa. Sa tuwa po nga lain pang dalikitanan nga mga headlines karong orasa. Kadayawan Festival 2026, kilauman kini nga makadani o 250,000 ka mga bisita.
2: Headlines.
3: Oy, ang DLPC subling ipatawag sa konsiho, lakip na ni mga suppliers sa kuryente. Paisplikahon sa matuod nga record o kahimtang karon sa tuang dagan sa enerhiya diri sa tuwa sa Davao City, ngon man sa tuwa sa isla sa Mindanao.
2: Headlines.
3: Kanya good news, mga katropa, kayang Davao-Samal Connector Bridge lauman kining matapos sulod sa termino kuno matod pa ni PBBM. That's wow.
2: Headlines.
3: Sa tuwa nga Britanga Regional na maligya og pan, gipusil patay sa lapitan sa San Fernando.
2: Headlines.
3: Sa nagani province, mga katropa, subli kining gibaha o gilanslide.
2: Headlines.
3: Ang atong team dito, mga katropa, dili makalahos o si Abad Santos. Ang atong team dito na dito si katropang Marvin Ibano karon sa Sarangani province, mga katropa. Supposedly ang American Philippines, mga katropa, modirekta sila sa ilang tabang sa Jose Abad Santos, no? Mangayo taga dispensarya na lang siguro ato mga taga AMPHIL, no, kay American Philippines, lahi putong sa AmCham, katong American Chamber of Commerce, mga katropa. Kining AMPHIL, partner ni kanunay sa tuwa diri sa Pilipinas, ato ang naunanaan karon, mga katropa, why they personally and directed their tabang dito sa lugar, mga katropa, wa na kinigiagi pa o ni kinsa man galing nga mga politiko. Tuwa ang team sa mga Davao media dito, mga katropa, PTV o kining government media, mga katropa. And kita na ko dito, mga katropa, usab, salamat kaya dili mabitin na to ang XFM katropa. Ang katropa to si Marvin Ibano, sa ngalan sa 89.1, mga katropa. So ang report, mga god, kaya ang Sarangani province subli kining gibaha o gilanslide.
2: Headlines.
3: Kunya, dili po sa atong balitang international, posibleng partisipasyon sa Russia sa mga pag-atake sa Iran. Agoy, giimbestigahan kini sa Estados Unidos.
2: Headlines.
3: Di manangay nga mahadlok ani mga katropang Estados Unidos nga mutabang sa Iran. Magay niya mapil din na sa hingpit ng Ukraine lang yan. Wag mong ilang lang kaysa mga video nga gipagawa sa mga Ukrainian kanunayng aping-api ang Russia, mga katropa, magdagandagan pag night drone.
2: Headlines.
3: Ito nga balita nga paugnata sa kusog exhibit alang sa basketball career ni Stephen Curry, gipahigayon. Ito nga showbiz news sa bana ni Rita Avila nga si Derek FM Reyes. Uy, na-aksidente. Padayon ang pagpaayo paani ni mga katropa. Importante gani atong siren, mga katropa, yung kahimtang kay si Derek FM Reyes na. O niya, bana na ni Rita Avila, mga katropa, naon sa demo.
2: Headlines.
3: Hela mo, anak, kamo mga batalon karon ni Rita Avila, panahon na muna. Mga kabats na niya ni Christina Paner. Asa kamanang ko nga na, mga katropa, ha? Christina Paner.
1: Pinawang!
3: Singer lang yapon until now. Nag-reach sa akong birthday si Christina Paner. Wako ganahe! Nga naman, happy birthday. Shout out to Alan Abias. Pandamay ka!
4: Pinawa!
3: Ang abais na ko, gibasa niya Abias. Ha? Imbis kay ganahan ako kay Alan Abias. Wa may tayo Abias.
4: Pinawa!
3: Alan Abais niya. Ikaduhan na po ng mga katropa, lahi na po. Ha? Nag-assure kalago itong nako mga katropa kay ningo man nga happy birthday kang Alan Abayas. Abayas na po. Binoang. Kunin na lang kung sa ito mga headlines kanong rasa mga tropa adlaw karoon nga Biyernes sa Pizza 24 ni Bulan sa Julio Tuiga 2029 sa ito nga programa nga Bullseye. Happy viewing kang Madam Krongkrong o Harold Salang and lovely Con Lucerna sa mga katropa. Watching live from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Harold Salang and lovely Con. Matom niya, good morning sir Alan. Happy day sir. Nag-PM ko sa imo FB page. Ask ko lang if pwede i-book ko nimo karong July 31. Isubmit ako ni imong pangalan karon. Salamat kayo mo kong giikuan ha. Imo akong gi-remind no. I-PM ko personal Alan Abais ang ako ang tawag aning FB account na ko ha. Wala India Alan Abais. I-PM ko lovely con Lucernas kay ako ang president. Salamat sa pag-reminder ha. July 31 yang Agosto. Kaya pa mag-reserve ka. Kung saan ang adlawan ng July 31 kay bawal ra ba weekend ha. Weekdays lang ta. Onya good for four mga katropa, libre ang upat diha. Onya libre pa jud pamahaw mga katropa. Kay bahala sa panihapon. Mao man ang packaging mga katropa sa tanan nga mga resort. All right, sa tuwa mga suki pod gusto maka-avail mga katropa nini atong staycation sa New Year's Peak at tangin niyo nya tawton mga katropa kay mag-raffle na pod ta. Sa tuwa nga programa nga Bullseye. Direkta mga katropa sa tuwa nga balita atong hatagan ug tagad tungod kay importante man ang mga balita. Kay wa ta masayo ug madamlag mga katropa, ikaw na pod ako ang mamimong unod sa mga balita. Atong sayron una ang ato ang mga balita gikan sa tuwa mga XFM station diri sa tuwa sa isla sa Mindanao. Adunay 280 milyones pesos kapin kantidad kuno matong pagkini sa smuggled cigarettes na sakmit kini sa otoridad dito ni sa Tagum City na unsa naman tao. Ito apa man yun ni mga katropa na hurot-hurot ni mga smuggled ng mga cigarettes. Nalimang kaning 280 milyones ang balor ani mga katropa. Malina lang ni siya katunga, ginansyado na. Ato nga sayron ang detalye sa balita manukad ni Lar Sanyol.
5: XFM Report.
6: Mukabat sa 282,603,719.50 pesos nga katidad sa smagol nga sigarilyo ang nasakmit sa iniusang operasyon sa otoridad nga gipagayon sa Purkabugan, Barangay Busaon, Tagum City, Davao del Norte. Alas 9.30 ang takna sa bilabay nga gabi. Sumala sa report na pagayon ug baybas operasyon ang mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 11, Davao Norte Provincial Field Unit 11, sa koordinasyon sa Davao Norte Police Intelligence Unit, Coast Guard Intelligence Group, Southeastern Mindanao, CIDG 11, Davao Norte SPG o mga personal sa Tagum City Police Station batok sa mga suspek nga namaligya o kontrabando. Nagmalampuson ang operasyon o naaresto ang upat ka mga suspetsado human aktual na sakpan sa otoridad nga namaligya o gituwang ismagol nga sigarilyo pinaagi sa pagdawat o kwarta nga sila si alias Abdul 31 anyos taga Purok 38 Kubler Barangay Ilang Davao City alias Jack 28 anyos taga Sambuanga City alias Nudge 25 anyos taga San Isidro Davao Oriental alias Nor 28 anyos lumulupyo sa Ilang Davao City samtang nakaigyan si alias Hill taga Barangay Silagan Mako Davao di Oro og parain pang gipangita kansa na nag-iya sa na-recover nga sa kayunit sa .45 pistol nga doon upat ka mga buhing bala. Nakumbiska sa operatiba sa operasyon ang mga ebidensya ng lakip sa napulo ka mga master cases sa Canon brand nga sigarilyo, laing 1,938 ka mga master cases sa nasangpit nga brand sa sigarilyo, usa ka unit sa Mazda Bongo Class Van, usa ka unit sa Toyota Vios, usa ka unit sa Toyota Innova, usa ka unit sa Infinix smartphone, duha ka unit sa Tecno smartphones, usa ka Watson paper bag, usa ka piraso sa 1,000 pesos nga mark money o 2,000 500 kapiraso sa peke nga 1,000 peso bill isip budol money. Gikusodiya ang mga ebidensya sa Criminal Investigation and Detection Group 11, Davao Norte Provincial Field Unit 11, alang sa hustong disposisyon o dokumentasyon, samtang ang mga suspek temporaryong gikusodiya sa Tagum City Police Station kalansan na katawang sa kaso paglapas sa Section 7 o Section 9 sa Republic Act No. 12022 kon Anti-Agricultural Economic Sabotage Act para makita o maabot ang ambisyon. Dapat inaperiment yato ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lara Sanyol, XFM News.
5: XFM Report.
3: Ano na kita'y 5 minutos na palabay sa kala 7 sa buntag, mga katropa. Ato ang sayron una ang balita gikan ni katropang Marvin Ibano kay Tibuok, Davao, Bukidnon Road. Nagkinahanglan kini karon og major nga study human sa sagunson nga pagkahugno sa kalsada. Sumala pa ni Secretary Dizon atol siyang pagbisita gagapong adlaw, mga katropa, ang ato nga Secretary sa Department of Public Works and Highways. Apasumpay ni mga katropa ang detalye manukad ni katropang Marvin Ibano.
5: Live report. Live report.
4: Gikinahanglan na nga ipailalom sa major study o review ang tibuok Davao Bukidnon Road human sa nitabong sagunson nga lives pagkahugno sa mga kalsada. Sumala ni Department of Public Works and Highways sa kundi PWH Secretary Vince Dizon, usa kini ka major project nga nagkinahanglan usab og foreign funding og mga international experts og consultants sa pagsiguro sa tukmang mga lakang nga dili na masublik pa ang susamang mga insidente. Plano pa niini nga pamakigpulong matud pa sa Asian Development Bank ug World Bank, ilabi pa nga kabahin sa proyekto sa World Bank mao ang pagtuon sa Mindanao Roads ug posibilidad nga andam kining mupondo sa pagtuon sa maong kalsada. Di pa sabot ni Dizon nga seryoso ang sitwasyon sa Davao Bukidnon Road ug kinahanglan ang tabang sa international sanglit nakitang dili gayud tapos ang ahensya sa pagsulbad niini. Gihinaot na lamang niini nga wala na imusunod pa ng mga susamang insidente nga maapekto gayud sa mga kalsada samtang nagpadayon ang repair o pagtukod sa temporaryo ng mga kalsada. Taliwala sa nagdaot ng panahon usab o sagunsong kalamidad sa Mindanao sa masalino, baha, landslide, suguban pa. Nag-deploy na o gisiguro na matod pa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maaksunan ang mga panghitabo na agisay na naling pag-deploy sa concerned agencies o pag-aproba sa gikinahanglan nga budget aron matabangan ang mga apektadong komunidad. Na tropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
5: Live report.
3: Dagan salamat kanimo ka tropa nga Marvin Ibano. Ato pong balikan mga tropa ang line pang hagpat sa balita. Ato nga pagpadayon sa ato nga kasikas karon diri mga tropa sa ato mga balita sa palibot nga ikaw gako angay nga magkisaw-saw, magkisayod, may kalabutan sa abnini. Balita sa ato nga isa pa ka balita gikan sa ato nga sister station mga katropa. Dunay top 4 nga provincial most wanted person arestado kini sa Pangantukan, Bukidnon. Nako. Ang express o ang report manukad ni Michael Ricabo.
5: XFM Report.
7: Malampusong nadakpan sa hiniusang pwersa sa Pangantukan, PNP, o mga personel sa Bukidnon Police Provincial Office ang itudlo nga tapor most wanted person sa lalawigan sa Bukidnon atol sa gipigayon nga manhunt operation sa Everlasting Village, Barangay Poblasyon, Pangantukan, Bukidnon, sa may alas 6:15 sa gabi, Hulyo 22, 2026, ang nadakpan nga suspek gila nga si alias Tonton, 36 anyos, Minyo, mag-uumaw residente sa Prok 1, Barangay Tawas, Kitaw-Taw, Bukidnon. Nagatubang og upat ka ihap sa kasong statutory rape ang maong dinakpan nga gipagula ang warrant niini sa Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 8 Malaybalay City Bukidnon niadtong Hulyo 3, 2026 og walay piyansa nga gitugot ang korte hulip sa kagawasan sa dinakpan. Sa kasamtangan, ang suspect naana sa pagdumala sa Pangantukan Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
5: XFM Report.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
8: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
10: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Kaklarik sana!
12: Exciting!

Alright, doon na kita ay 12 minutos na palabay sika alas 7 sa buntag, mga katropa. Marita sa ito ang mga balita karon nga itong ipabuhagay, mga katropa, sa ito mga news trends ning mga oras. Oy, ang Sarangani province pa rin kining nakigbugno sa kalamidad, mga katropa, pagkaluoy gyud eh. Nalimang ka, mga katropa, nga nagtuo ta og kanang nakapahulay na ni sila, mga katropa, niya oh, tanawan ning video, mga katropa, ha? Oh. Grabe naman ang kuana ang bulog sa tubig, pwerte naman kusugan na, mga tropa, di man na mabangbang na, mga tropa, nang pwerte ka kung ikaw, mga tropa, mahulog ka nang sapaa na o kining kanal na siya, mga tropa, no, main nga kuana siya kanal or kining agianan, mga tropa, sa sapaa yun na, no, nga diha, mga tropa, ni buswak ang tubig gikan sa taas nga portion, mga katropa, sa nasampit nga lugar. So kalsada na ang ibabaw ana, mga katropa. Ina nakakusgan ang tubig, no. Mao na situation karon sa Sarangani province, mga katropa, nga wa pagyapon sila makalingkawas. Kung karon madawa pud, mga katropa, do na tayo

0: network base, mga tropa, sa may Gensan, no? Nag-landslide na po, mga katropa, din na may humagian sa mga taga-Americares, mga katropa. Munang nag-divert sila area, nga diha po din na nitabo sa may Sarangani province, nga daghan man po di ay kayo ang mga talabangunon. Muna ang situation, mga katropa, sa Sarangani karon nga mga panahon na. Padayon sila nga nakigbugno sa kalamidad. Pusay! Dili po ta, mga katropa, ang Davao City Police Office na alarma karon sa pagkulata patay sa usa ka grade pupil nga babae man dito, mga katropa, no, sa usa ka tulunghaan sa may Agdao ni area, mga katropa. Kanang word nga wala tuyo, dili na madawat na. Kaya nag-ingon tong mga classmate rapod ana, mga katropa, ha? Mga lalaki manggod. Siguro nabunalan ni siya sa ulo o kining hard object, nagsugpa. Karon nadala pa ni og hospital, mga katropa, dito sa hospital, nag-chilling ni siya hangtod nga nakabsan kini siyang hinuman nga kinabuhi. Pagka hayang, dayang, no? Lalima, kagtabangan, kagtulo, kabuok, magkulata.
1: Bullseye!
0: So, ultimo nga to ang mga taga Department of Education nagpaabot kini, sumala pa ni Dudong Atilio sa kining mga report, mga katropa, gikan po sa DepEd 11, nga nagpaabot sila sa final report po sa DCPO. Kagabi, gabi naman gito, nagpatawag og press conference si DCPO Director Nato Madria. Nga niingon siya, mga katropa, nga nakasintro kini sa investigasyon nila atong grade pupil, grade 3 pupil, ato grade 3 to siya, no? Grade pupil, mga katropa, nga naadiha karon sa ilahang mga pagpangandam nagunsay dapat nga napagabuhaton. Kaya mga minors, mga guni, ha? Doon na ba kay discernment ning mga minor di idara, mga katropa, nga nagapangulata ni atong usa ka babae kahuyang ba? Tulo ka buok ilang nagtabang unya babae pagyud, mga katropa. Abi ninyo unsay hinungdan siyang kamatayon? Kanang internal hemorrhage, mga katropa, diha sa ulo nga nabunalan kini siya og medyo ningon nila hard object daw kini, mga katropa. Well, evident no. Atong pabuton ang investigasyon dina sa Davao City Police Office, man sila nga naalarma may kalabutan usaba nini. So, diri po ta, mga katropa, sa tuwang political side, sa tuwang news trends, karong mga panahon na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oy, si Congressman Abante, nako, may palag sa travel abroad ni VP Sara. Mato pa ni Congressman Abante, mga katropa, nga, junket meeting, ha? Junket meeting yan. O niya, imo na imbestigahan.
2: Dito ka!
0: Imo na po niyong ipatawag anong imuhang nagtuwadkom. Yun ni si Abante ba, no? Diri karon, mga katropa, ang representante sa kauluhan nga si Benny Abante, iya nga gisaway si Vice President Sara Duterte sa iya nga pag-travel abroad while nag-ongoing kuno matud pa ang impeachment trial. Magbuhot di ka!
2: Pinawa!
0: Pero ay gusto nimo makatang siya diya sa pultahan sa Senado, magsigig lingkot. Ingon siya nga ang iyahang absensya nag-reflect kuno sa lack of seriousness toward the constitutional process. Nako! Unsa man din ang iyahang representation sa iyahang mga kining abogado diha? Wa di ay na, nagdala siya nga presensya.
2: Pinawa!
0: Ikaw, Abante, ha? Tapos di kong kanang imong kalimutaw ron. Sumala pa ni Abante, mga katropa, ha? Ang desisyon ko naman to pa ni Sara nga mubiya sa ato nga nasod instead nga personal kini nga magatubang dito sa proceedings, another amount na puni ko naman to pa sa betrayal of public trust.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O na imo ang description anang betrayal of public trust?
2: Pinawa!
0: Kababaw!
1: Bullseye!
0: Abante! Buwan tagag brief ron.
2: Pinawa!
0: Pasaling pastura ni mga tropa, mawala itong respeto, ani? Pwede na bang tawag ni Sakua, mga katropa, the time, katong napildi naman ni Sakua, niya ito? O niya karon ka nakadikit, mga katropa, kaya di kong nakadaog.
2: Pinawa!
0: Muna ay labing na tinuod ya, Abante, ha? Huwag ka nakadikit, kaya di kong di makakadaog. Karon ka nakabalo naman ang mga supporters, di kong kung unsa ka. Ang napildi.

0: kari jud ka. Di ba? Napil din naman lang kanya, tapos imula lang gikuhit ang sampot ni Garcia. Mga yun yung kadaog, mga katropa. Tama day. Sa ikatuhan niya, mga katropa, nga pagdagan, pagka-kongresista at umilabay ng eleksyon, wala naman rin yung kadaog ni.
1: Bullseye!
0: Asa man diyan, imo pangitaon ng betrayal of public trust, karon kung ang usa ka vice presidente, mga katropa, mo biyahe.
1: Bullseye!
0: Ikaw siguro kung mabiyahe ka, magtuo, siguro may nga inanay mong ginahimo. Junket meeting na. Ay, mga klaro kayo. Tanawag ko din mga katropa, ni mga reaction din mga katropa. Si Juan Bukog, yung siya nagsalita, ang pinanalo ng Comelec. Tanawa ra?
2: Pinawa!
0: Ingon pa ni Michael Magonsya Minyano, mga katropa. Diyan siya kanini, Jasper Magonsya ni. Most trusted crocodile ko, no? Ingon pa nila yata na, Monty, ha? Ha-ha-ha. Lahat na lang, no? Para mapabagsak, pero di pa rin mapabagsak. Bagsak, ha-ha-ha. Mapabagsak-bagsak di ay. Prince Aris, ingon siya sa 2028, iyak talaga to si Pastor. Naiiyak na nga yan, hindi kaya nalo eh. Ha? Galing lang kay ang Comelec mga katropa, kaya do?
2: Pinawa!
0: Alas 7:20 na mga katropa. Ito sa nimbiyaan ni sa Abante Bec, eh, maglabad akong alingag ang matanaw, ano yung panagway? Mag-imagine ko mga katropa ng iyahang adila ang agaliwalwal. Limang kani mga katropa na iyang dila, agadiwalwal naman yung... Ay, naku, people, mga my friends. Eh. Kaluod ba, kalurig?
2: Pinawa!
0: Tapo ito yung dila, mga katropa, ang agadiwalwal niya. Pura mo na siyang chilitulapid na pistolero.
2: Pinawa!
0: Naku. Kadugan-dugan lakas problema dili sa muang Bernons Kurente Abantihak. Ay, kini po ng among Bernons sa Kurente. Ani ni Abanti po, mga katropa, wapoy atras-atras. Grabe ning among Bernon sa Kurente, wala man ni pag-atras-atras yung mga katropa. Naunsa naman yung kabawa ni Karonay? Ha? Ang DLPC katawanan na ni Karonay mga katropa kay gilagpasan ni nila ang presyo sa singil sa Kurente sa Del Norte. Nako people, mga maipis, naunsa mo diha? Samtang doon na po'y tulok ka mga balay kung namatod pa ang nasunog. O niya ang gimahay mga katropa sa mga residente kay tulok ka naiusak ka balay nga nasunog ang gimahay sa kining mga residente ang tulok ka adlaw po nga brownout sukad nag double light
2: pinawa.
0: Hello, ang post mga katropa gikan sa kining customer service diri mga katropa kay ang kining DLPC 1309 naman ta sa per kilowatt hour mga katropa no. Makita nimo diri mga katropa nga sinurdiko dako kayo og diferensya na karon kaysa kaniadto mga katropa bagulbol ni mga taga del norte ba nga dili me sa nordiko kay mahal kayo
1: bullseye
0: nya ang gipugngan mga katropa sa kini nga del PC mag-enjoy ta sa 7 pesos ug 8 pesos di ba ang tuli saka ni og 9 ngadto sa 10 pesos mga katropa mahal ang yapon ang kining Nordico the time kay ang Nordico 12 pesos. Pero nag-increase mga katropa ang Del PC, nagpabili ng manggyapon nga 12 pesos ang residential sa Nordico. Ang low voltage is 11 pesos, unya ang high voltage is 9 pesos. Wala silay gitawag natog increase sa billing month of July. Kaya tumilabay nga bulan mga katropa kay nagpariha na manggyapon kini. Karon ang nahitabo mga katropa kung ang pinakataas nila sa residential aning kining Nordico kaniadto mga katropa no. Kabalo kapila karon ang DLPC na po diha di ay apil ako Davao City lang ni mga katropa apil po demo dias del Norte.
2: Pinawa.
0: Ang ilahang difference is 1309. Ang kining na Nordico is 9 ang high voltage, low voltage is 11, 12 pesos ang residential. Asa man karon ang hustisya ni karon mga katropa. Nganong hilo man lagi din ha ang Davao Consumers Movement lagi be. Oy DCM! Mao na ni ang imuha karong advocacy, di ba?
2: Pinawa.
0: Nag-appeal pa ka din ko dito sa Kongreso, imong isulti dito nga sa consumer sa Davao del Norte. Wa man kay balay dia. Eh masakit po sa amin na sinisingil kami ng sobrang mahal.
1: Pinawa!
0: Gusto namin yung double light kasi napakamura. Malaki na yung diferensya na 2 pesos. Karon ka na baliktad man.
2: Bullseye!
0: Nabaliktad!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang double light na may nooy, hapit na 14 pesos niya ang Nordico, mga katropa, 12 pesos na namang giyapon ginagmintinar.
2: Bullseye!
0: Niya si DCM, wala malaging mihilak!
1: Pinawa!
0: Boti pa sa bot, aning DCM, mga katropa, kining admin ng Davao Consumers Movement, na nagapailak-hilak, mga katropa, dito sa pag-apply o ka ng extended franchise aning DLPC, mga katropa, nga to sa Kongreso, kay ilalagay doon ipa-demolish ang Nordico.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang nahitabo, mga katropa, karon naghilom-hilom! Mapay ni Tabang o gisprika ng ano nagmahal?
2: Bullseye!
0: Kay balo lagi ka mo isprika ng ano nagmahal lagi? O niya katong panahon na nagmahal ang Nordico, mga katropa, wala ka ni Tabang isprika.
1: Pinawa!
0: Medyo napagpahalataan tayo ngayon ah. Ha? Mapay maghilom ka. Kaya diri sa Davao City, mga katropa, nagpait na midri sa mua nga singil sa kuryente. Ikaw, naghilom-hilom lang kang DCIMA ka. Iyan akong gikwan diha, mga katropa. Ilang kong ban diha. Nga mag-comment, dili mo reflect.
1: Pinawa!
0: Kapalo man taon na ninyo diha, mga katropa, nga suko mo na ako.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Suko ko ninyo kay ang inyo hadiha kay dito mo ni pabor sa mga oligarko, mga katropa, nga doon ay mga kanaganing hidden agenda.
2: Bullseye!
0: Ako, believe ko aning DLPC, mga katropa, kanya adto, pero karon nakita na ako, mga katropa, daghana na hidden agenda ninyo eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nagulit-ulit mo ka ng extend of franchise na wala mo na yung gidugang supply, di barbarakoy!
2: Bullseye!
0: O na rin, itabo na ito karoon rin mga katropa sa 2 adres sa Davao City, ha? Nag-mahal ta tungod kay kulang ko ng supply, nagpalit na sila karoon sa Wisam, mga katropa, sa world market aning ato ang kuryente, mga katropa, pribado, kailagi pagsustene sa supply. Ngano nagkulang man? Ngano nagdugang mapunog pag-asupplyan? Ngawa man ay may dugang nga supply.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya pasanginlan ang linog.
1: Pinawa!
0: Hello mo eh.
2: Bullseye!
0: Mubalik ta mga katropa, umalamang inip eh. Salamat mo kay Wukoy Kapiron.
1: Pinawa!
0: Wakoy pangnanam karon ha? Napakoy pangnanam mga katropa. Dito ako sa puton, pero kanayiwa mo kay pangnanam, dito gisapot ko! Nga naman, kay mutaas na po daw mga katropa karong bulan sa Agosto.
1: Pinawa!
0: Pero murag nadutlan eh. Nadutlan eh mga katropa. Murag ilan yung ipaos-osog ka ng sintabos.
1: Pinawa!
0: Hey!
2: Bullseye!
0: Mabalik na humalamang sa ito ang mga reminders sa ito nga master control, sa ito nga pagbalik mga katropa. Ato nga delikatan, ang ito mga delikatan ng mga issue, por issue, trabaho lang, walang personalan. Dito mga katropa, ito nga balikan ang kinibagang si Secretary Dizon nga nagabutya kini ang kalsada sa Marahan. Yang gipasaligan nga paspasan ang trabaho. Kunya kini mga residente, mga tropa nga apektado, ila na kining gipasa nga to sa hinabang sa DSWD. Og portion ato ang mga deliktan usab mga katropa, kining bullying nganong naaman ni sa tuwa diri sa Dakpan sa Davao, kumusta man ato mga estudyante blues ani karon mga katropa, ila ka pagtungha ug unsay impact aning mga balaod para sa mga kabataan karon mga katropa, nga wa kini makatabang aron nga madisiplina in town kini mga bata samtang madisiplina pa.
2: Bullseye!
0: Ubalik tao malamang sa tuwang pahinumdum sa Pigas Lawak. Alas 7:26.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: Naglarex sana?
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Clarex!
15: Exciting!
16: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
17: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
18: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
19: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
21: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
19: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
0: Kaklarek sana!
15: Exciting!
22: Balahara na imong luha diya. So luha na imong luha diya kay kumaugan na. Muta na na. Diba, Ronnie Piho, good morning mo diya. An-An og Elmer Curioso sa Cabillo. Atong sayo mga katropa, may kay nakaroon dito si katropa nga Marvin diba, no? May kalabutan na ni nga tuang ipa-cover karo mga katropa. Kining sa Sarangani province, no? Tuang AmeriCares mga katropa, nag-aaginod na dito sa nasampit nga lugar. Si Marvin Ibano ang maghatod sa detalye may kalabutan ni.
23: Live report.
22: Well, Marv, sa kumusta diya?
24: Sa support ning urasa katropa nga alan labutan ining medical mission nga kining programa ining AmeriCares kun American Cares mga katropa kay katakdaw sab nga magpadayon karong nga adlaw nga Biyernes. And so far ning mga urasa gitakda kita nga mobiyahe padurong dinhi sa Maiglana, Sarangani province kay sanglit kansilado katropang alan ang purpose punta nga punto unta sa maong biyahe karon og sa medical mission and dinhi sa may Jose Abad Santos sa Davao Occidental apan gumikan matud pa sa kining adunay sagunsoy nga landslide. Duha ka landslide matud pa natala kagahapon gumikan sa kining padayon nga pag-ulan sa lugar hinungdan nga kansilado og gumikan lagi ining kadelikado sa kalsada nga posible nga dili maagian. So sa karon change ang venue sa kabahin sa contingency plan sa AmeriCares diri kita sa Maiglan Sarangani mo proceed karong adlaw isip isa po kini sa mga apektado ining pagbaha og kining paglinog pag-igo ni atong 7.8 magnitude nga linog. So agi pag sabot usab pagpasabot nga to sa publiko kung sa kining AmeriCares kay ngalan nga American Care. So kini siya atong hinabi kagabi ang country director sa AmeriCares nga si Paul Gwyn Pagaran og gibutyag nga dugay na actually kining nagpadayon ang serbisyo niining AmeriCares gikan on anana sa bulan 50 katuig. So diri usab sa Pilipinas gi-extend ang maong effort niini mga katropa og kini siya nga kining organisasyon o sa kinika non-profit international humanitarian organization mga katropang nag-focus sa paghatag o pagtagad ilabi na sa panglawas sa niini mismong mga apektadong residente ang kining apektado gumikan sa mga pag-igo sa mga kalamidad mga katropa. So niining adlawa gikatakda o target sa maong medical mission nga maatagan o tabang ilabi na ning medical support ang anaa sa 200 ka mga pasyente mga katropa. So daily ka na katropang alan, target nila matagsimana nga makakater o ganaa sa 1,200 ka mga pasyente mga katropa. So aside din yung paghatag o medical nga mga samalang free medical consultations, sa check-up, aduna po sila ay karong adlawa, aduna ay hatag o kinikabayan sa serbisyo mga katropa ang kiniusab nga paghatag or aduna i-deploy nila ang kining gitawag nila og water filtration machine mga katropa aran or alang sa paghatag og limpyo nga tubig nga dumismo sa mga apektadong residente labi na ni atong mga naa sa evacuation areas mga katropa. So ang kini mismo nga AmeriCares daghan na kini international na kini mga katropa na po dinhi sa may India lakip usab dinhi sa nag-deploy na po sila o niini sa mga operation dinhi sa area sa Gaza mga katropa o uban pa dinhi usab sa may Venezuela kabahin kana sa ilang ginatabangan usab katropang alan o diri sa Pilipinas kung asa priority nila niining mga panahuna ang Davao region partikular ang Davao Occidental nga atong nasayran nga maogayoy na igo no niini mismong sagunson nga linog pagbaha o sining landslide katropang alan.
22: Okay, kudos ha, ingat mo din ha kay wala bay ang kumusta karon ang briefly lang katropang Marvin. Ulan ba diha karon or naa siya haring adlaw?
24: Actually ka gabi katropang alan natin mga nasinati mga pag-ulan diri mismo sa Jensan, General Santos City mga katropang. May mga oras sa ato gyapon na obserbahan, cloudy pagyapon, no? Cloudy skies ato ang sitwasyon diri sa atong panahon o ganay pagbutod sa mga pagpangdagong sa ato ang kapanganuran ning orasa katropangalan.
22: First nimo nga impression din ha pag-abot din ha sa Sarangani o sa Jensan palang daan no. Unsa bay feeling sa ma-feel man nimo unsa normal na ba ang dagan sa mga tao karon din ha or napagyapon ni mga gimbugaton sila mga abaga?
24: No, nahinahinay naman nga nakabalik na gyud sa normal nga kini mismo sitwasyon ang dyan sa katropa nga Alan. Apan nga Alan nga wala pa mong gunato. Actually, tibok nga nalibot ang mga hiriya kahit kagabi inagbiyahi ta. And after thing, ngi uba. Pero so far, balik operation naman. Din hi og daw itong maobserbahan na itong sabahin lang dari sa maya dyan sa itong may mutangan karon nga normal na ang kini mismo nga sitwasyon sa ito ang lugar din hi, katropa nga Alan.
3: Oh, okay. Supposedly, ang original ninyong target is Jose Abad Santos, tama ba? Pero na-landslide ni Tabo.
24: Yes, tama na katropa nga Alan.
3: Nananawagan na lang karon si John Joyce ito og kisaning black man. Kay mag-award siya og 30 mil bato kung naay makatudlo kinsaning nagapanuktok dito sa lugar. Di ba manghatag og tabang mangayo pa yun og ayuda. Anyway, just naman nun eh. Katropang Marvin, salamat kayo sa imuhang update. May kalabutan eh.
24: Yes, mga katropa, ito na lamang atangan ang kining nagpadayon nga kalihukan sa Americas. Labi na nga, ablimatod pa sila ni ining collaboration nga doon sa ubang mga organisasyon nga buot usab mga katropa mo hatag og tabang nga pinagi sa susama nga mga programa medical missions alang sa mga naapektuhan niining kalabidad mga katropa. So aton lamang atangan og dugang update sa mga operation niini labi na sa paghatag tabang ngadto sa mga evacuees dadin usab sa Maiglan sa Rangadi. Katropa mo sa balita Marvin Ibano, Extra Time News. Live report.
3: Dika salamat kanimo katropa nga Marvin Ibano live and direct ang katropa dito sa Sarangani province diin nagkipaglambigit usab ang AmeriCares mga katropa. Ang AmeriCares dai mga katropa, siyempre American Cares. Non-profit ning organization. Di lang kay karon lang ni mga katropa, taod-taod nag-exist diri sa kalibutan. And magpasalamat ta nga sila mismo ang nagadirekta ni mga tropa sa paghatod og hinabang makahatag kini og comfort di man tanan yung ganang makasolusyon no masolusyonan mo sa problema dina at is malamang maibanan ang mga panginahanglan noon mga katropa unsa inyuhang dapat nga gikinahanglan dina. So good luck og good luck kay lain gyapon ang panahon dito no kanunay gyapon sila nga ginasungsungog sa kining pagdaot sa panahon mga katropa. Ang kining kalamidad diha sa Sarangani wa pa gyud ni ma kining balik ngadto sa normal na pagyapon ng hulga nagapadayon lamang gyapon kini. Elizabeth Tempisa Gloria may buntag mo diha Rublita Bacaro good morning and Ronnie Piho good morning ingon an tama jud no Romilita Bacaro matapan niya nagapangapin na kini ha sa atong Santon Gold Coffee Mix mga tropa Elizabeth Himpisa Gloria and tama jud ka Sir Alan ni An-An Elmer Curioso Cabillo good morning mo dia Rax Mandela Piña good morning Randy Artiaga Santisas mayang pagpaminaw kang Tantan Tantano gikan ni Randy Artiaga Santisas og Ginalin Arcio Amaro good morning po watching live from San Francisco Agusan del Sur Mindanao Karina TCL good morning and blessed Friday Sir Alan og tanang katropa have a blessed weekend and Madam Kongkrong mayong buntag mo happy birthday po Sir Alan happy birthday daw sa mga naga birthday ha happy birthday may the Lord bless you birthday kasi nag birthday happy birthday every day is my birthday mga katropa. Dirita mga katropa be sa tuapon ng mga iskutan ng karong mga katropa. Kagapong adlaw diri gyud si Secretary Vince Dizon nagkopo ni siya mga katropa tungod kay gitugna dito sa Marahan. No, di ba? Pwede tugnawan, no? Pag tuon na itong nag-ulan-ulan, ito kusog mga tropa, fags pa lang yun. Kaya kung mag-ulan na yun, di na makita ang naong niyo mga tropa sa iyong kaistorya. Grabe, no? Nanakabugnaw karoon dito mga tropa. Murabag na ganing makaingon tanga sana all. Kaya diri sa tuwa sa downtown area, pwede yung inita. Kung musilip lang si Adlaw, siyaring Adlaw mga tropa, pwede yung inita yun. Bullseye! Bullseye! So, si Secretary Vince Dizon, matupan niya mga tropa, siya nga gibutyag sa interview kagapong adlaw sa tuang patroller, katropa nga Marvin Ibano, kuya ni Marvin Ibano, from Marahan to Sarangani. Asa ka man ko nga na mga katropa niya ito mga crudery. Ingon ni Kalsada ko na matupan sa Marahan, taot-taot pagin ni mga katropa nga mapuslan o balik, no? Pero, gipasalig niya nga paspasan ko no ang trabaho bahalag temporaryo lang ang uban nagsuggest magbutang na lang mag Bailey Bridge din ha
22: tiwasya na ka ng bulldoze niyang bukid niya, tapos ipatong ng bridge nga walay sapa. Okay na eh. O niya, ang good thing kay mga residente kung namatod pang napiktuhan sa landslide, ilan ang ipasang ato sa DSWD para sa assessment o hinabang. Dugang ani nga mga pagpaminaw mga tropa. Itong paminaw mga kajuting iyang pamahayag, be. Si Secretary Dison, go ahead.
4: Sumayang buntag. So, and dito na naman tayo. Unfortunately, mayroon na naman tayong disgrasya dito sa Buda Road natin na alam naman natin napaka-critical para sa mga kababayan natin dito sa Davao at sa Bukidnon, all the way hanggang Northern Mindanao. Eh, nakakaawa yung mga tao talaga, no? Kaya usap ko kanina si Nanay, naapektuhan siya sa mga bahay niya. Pero, pinapunta ako dito ni Pangulo para i-assure yung mga kababayan natin na susuportahan natin sila. So yung mga tinamaan ng mga bahay, tutulungan sila ng DSWD tsaka ng DSUD para may relocation tsaka matulungan din sila sa pagpapagawa ng mga bahay nila. So, pero tayo nandito tayo para maghanap tayo ng solusyon dito kasi lagi na lang nasisira itong itong bukid ng Davao Road natin. So ngayon, kailangan immediately mapadaan natin to for light vehicles kasi pati na rin ang mga bus. No, kasi kawawa yung mga kababayan natin bumabiyahe. Mahirap yung detour kasi 9 kilometers yon compared to 3 kilometers. Tapos, maliit pa yung kalye na yon. Hindi lang mahaba, makitid pa, mabagal ang biyahe. So, kawawa yung mga kababayan natin bumabiyahe. So, ang first priority na sinabi ko sa mga engineer natin, meron pa namang natitirang siguro kalahati. Mga 6 na metro dito na pwedeng daanan ng mga guide vehicles. So, naghahanap tayo ng engineering solution na mabilis, temporary muna, para kang madaanan. No? At hindi na kailangan yung mga kababayan natin na nasa bus, bababa, magbubuhat ng mga gamit nilang mabibigat, maglalakad, at sasakay na naman. Kawawa naman. No? Hindi tayo, hindi natin papayagan yon. So, hopefully, in a few weeks, magagawa na natin yung ano, Joey, kaya lang a few weeks, no? A few weeks para yung temporary natin. Oo, so magpapasimula na tayo ng trabaho by Monday. Pagsisimula na, kailangan lang talagang ayusin yung design in the next few days. Hanggang weekend, by Monday, magsisimula na yung trabaho dito para sa temporary solution natin. No, so hopefully, magagaman natin. Pero sabi naman nila, ilang linggo lang, mapoproteksyon na natin both sides. Hindi lang ito. Kasi pati doon sa kabila, may problema din. So, kailangan both sides. Poproteksyon na natin yung natitirang kalye. No? Para may makadaan na ditong two ways, no? Na light vehicles, pati so, mga
22: next
4: bus.
22: Next week ni Sudan.
4: Pero, at the same time, gagawa tayo ng mas matagalang solusyon. So, yun, medyo matagal-tagal yun. No, kasi kailangan muna tayong mag-solve investigation. Kailangan i-design ng tama. No, kasi wala, talagang delikado na dito. So, pero naka-focus kami ngayon dun sa ano muna, temporary para in a few weeks madadaanan natin.
5: So, may demolish ba ng mga bahay diyan sa gilid?
4: May maapektuhan. Mag-uusap pa kami. Pero tatry natin proteksyonan pati yung mga bahay, no? Pipilitin natin ma-proteksyonan. No, so we will see what we can do.
7: Okay. Sir, initially, ano po yung napag-usapan na gagawin dito for a long-term solution? Is it a bypass road or
4: in bridge? We will have to have a major slope protection here. Meron na akong nakitang, nagpapunta na kami ng mga Japanese consultants namin, the same Japanese consultants na pumunta sa Quezon, dun sa nasira last year, na naayos naman natin na. Meron silang proposal, pero proposal pa lang yun. Kailangan pa natin i-investigate. So, hindi pa ako makakasalita ng permanent solution dito. So, pero ang pinaka-importante, madaanan to in the next few weeks. Sisimulan na namin yung trabaho ng Lunes. Magbibigay ako ng, mag-a-announce kami ng timeline by Monday.
15: Initial budget po, sir, wala pa po.
4: Wala pa. Hindi ko pa masasabi.
7: So, what yung damage, sir?
4: Malaki. Kita mo naman.
23: Mga ilang meters yun, sec?
4: Parang more than 100 meters yung nasira.
15: Ang
4: problema dito sa segment na to, magkabila kasi bangin eh. No? Hindi ka mukha dun sa Quezon. Meron tayong bundok na na pinuntahan eh. Di ba kaya nakita nyo, hindi na tayo gumawa dun sa nasira, inurong natin dito. Papasok papuntang bundok. Ang problema dito, bangin-bangin, wala tayong pupuntahan.
22: Para mag-landslide na po.
4: Diba, so kailangan talaga, proteksyon na natin yung both sides. Kasi nakakapansin na rin kami ng medyo pagbagsak dito sa kanila naman. Although dito, mas mababaw kaysa dito. Ito ang lalim. Kita nyo naman. Ano mas malalim? Ito yung peso. Agos pa kayo.
7: Sir, nakipag-coordinate po tayo sa MGB as to the status of the Davao Bukidnon Road kasi this is not the first time.
4: You know, ang problema natin sa Davao Bukidnon Road, and I was discussing this with our experts.
22: Pamina mo ani ha?
4: Kailangan na talaga ng major review and study of the entire Davao Bukidnon Road. But this is a major project. So we will need foreign funding and foreign consultants for this. So I will talk to the Asian Development Bank and the World Bank. They have offered naman assistance. Yung World Bank, meron siyang study for Mindanao Roads. So malamang yung World Bank na ang magpopondo ng study nito. Kasi hindi to biro. Kailangan to international ang gagawa nito. Hindi natin kaya to.
6: Gano'ng katagal yung study nito?
22: Okay.
4: Hopefully mabilis.
22: Alright, no, iparanda yan. Okay, i-down lang ang video. Ang kaning audio, no? At least mga katropa, una-una ako nga gilista diri mga katropa, no? Unsa tong mga good news nga giluwatan na ni Vince Lee. So number one, solution by the next week. Di diri ni kapas ni sa mo ang lakaw rong Sabado Domingo ba, no? Next week pa pagian na diha ang katong pikas aping. Ilang gitun-an karon sa kaligon bata ang makaagian ni mga light vehicles. Sa karon gipaagian man pero kato mga baobaog mga motorcycle riders na to. Good news kay gusto niya by the next week manormalize ni balag 3 kilometers kini mga tropang maghulat-hulat lang, no? And then kaysa maglibot kag almost 9 kilometers niya piit pa jud ang dalan, no? Katong detour dito mga katropa nga giingon niya. So at least diha pansamantala. Ang pansamantagal, istadihan jud ang tibuok slope, left and right, kay puro siya bangin, niya four lanes rabana diha. O niya, kini mga balay po diha sa ubos mga katropa, ako na-imagine na ako nga asa dapitan niya, kay tigagian manguta diha mga katropa ngadto sa pamuhatan. Kada weekend jugo diha, no, sa may pamuhatan area. Naatay mga kasikas po dyan mga tropa sa ito ang mga mission din ito mga IPs. Nanaway na ako mga katropa ng slide sa bangin. Ala, si Barad nahulog man. Ingo, Barad, tabangi ako kay sakit man. Grabe, ala, si Barad nahulog. Tabangi ninyo na kay maguba na iyang asuot. Mang kang pataka lang kong gagi dito niya. Tapos pagtuon ako dalan pa ito ang agian. Bangin man. Pasta lagi. Sagit-sit lagi ko. Engineer Royce. Sigat. Layo na kayo ko ba? Niya ang katuon akong relo. Mga katropa. Nakang aoy. Okay. Ako man yung gi. Naka-kuan yun siya. Kanang naka-gunit yun ko ba nga. Katropa nga. Tungod sa relo. Nasangit ito sa kanang tinutlang kahoy. Kuya. Wala yun. Ako nga silpo. Nasa man. Nag-uulog ng katabangon tong mga bata, manggod. Kamu mga bata, tawagan yung papa, tabahang niya ako. Ala si pastor, nahulog. Ang damay mo. Pero dihan lugar ang mga tropa. Unahan, ana, unahan sa pamuhatan. Okay, mag-agi pagkagpamuhatan. Una, katong sa may marahan area, landside area, dool na puning ato sa may Arakan. Muna, daghang mga resort, manggod din ha, no? Makaditor ka, mga katropa, diha sa may katong ilahato nga gibutyag nga kanto nya diretso kag katipunan Arakan portion naman ang adalan mga katropa. So with that atong palakpakan diha si Secretary Vince Dizon. Ganyan talaga ang gusto natin ng mga report ba, no? Ha? Wag lang tayo puro politika, mamaya politika na naman, ha?
3: Ikaw, no? Bullseye! Diba, Tristan Wyatt Gulay and Raxoman de la Peña, mayong maulanon mga buntag katropang Sir Alan, always watching your program, Bullseye, Ronnie de la Peña, and Gary's good all the time. Tristan Wyatt Gulay, good morning also to you. Richard Ramos Broad, good morning. Elizabeth Gloria, good morning. And Romilita Bacaro, good morning. Mga katropa, unya, mabalik ta kataon-taon mga katropa kay mag The Secret of Health muna tayo. Ikan sa mga good news, mga tropa, sa mga road repairs, sa mga shortcuts na karoon, mga tropa, nga gusto na ako nga malitok yun ni Dison kaganina nga, ang unom ka oras nga biyahe Davao to Bukidnon, kano sa pagkani mahitabo, mga tropa, nga makatunga na po na, 3 hours na lang. Kabalo ka, unsa to'y plano kaniya to, katong train. Mindanao train, nalimot na ko sa pangana mga katropa. Nagikan sa Davao, muagi ka ng Digos, padulong ato sa Ruhas, Cotabato, Lusot, Bukidnon, mga tropa, to Cagayan. Oh, ganahan mo ana, niya Davao, padulong ni Tagum City. Asa mo man ko ana, kumusta naman ikaw mga katropa, na presidente na lang si Digong, waman. Nawa na lang si Digong mga katropa, katong pagka-presidente ni Digong, nagsugod na. Pag kayong proyekto ha mag dili mahumag unong katuig eh. Nagsugod nagbinera na mga katropa ang DPWH din sa amuang silingan di sa Bagugalira. Panahon ni Digong ha. Oh. Karon mga katropa kay paglingkod ni Bongbong Marcos. Nawa maning Mindanao railway. Nawa. I-recall, pareha sa pag-recall mga katropa sa budget aning bus system sa Davao City. Bullseye! Bullseye! O na nga, kita dres Davao City na aning kamot na ng tag-ato. Sa ito nga pagbalik mga katropa, ato sa nga siren, kagahapong adlawa manggod, o nilabay nga hearing sa Senado mga katropa, kini si Senator Judge Villanueva, na siya'y kanang pangutana mga katropa, nga ito kang matibag, nga about aning hitman no kinsa yun ning hitman ato na ning ilhon kinsa ning hitman ni Inday Sara Duterte Director Matibag kung meron man kasi confirm nyo na may assassin eh sa inyong mga investigation kahit hindi na mention ni Sara yung word na assassin eh sensitive kayo ng mga word na patay-patay nung ikaw ang nag-mention ng patay-patay eh okay lang pala sa'yo out of emotional outburst lang o ka na nga disappointment pero si Inday pareho lang naman kayo eh mas worse pa nga sa'yo kasi papatayin kita. Si Inday ay conditional pa. Saka na muna kayo may papatay in behalf of me kapag kapatay na ako.
1: Pinawa!
3: O, diba? Bullseye! Bullseye! Bubalik tayo man sa tuwang The Secret of Health. Tatangin niyo mga tropa. Kaupan na tayo si Doc Remily Tuuy. At ng oras, simponto alas 8 na sa buntag.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
23: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
25: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
26: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
27: XFM.
8: Kaklarik sana!
27: Exciting!
26: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
9: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang nai-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga